0: Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Para sa Magnum Radio, alas 8:04 sa kabuntagon, mamati sa ta Santos nga misa diha sa May St. Augustine Cathedral, pinagi karon ni Reverend Father Rex Rocamora. Ula!
2: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
3: Amen. Amen.
2: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaak kaninyo.
3: Manaw sa kanyo.
2: Mayong buntag, Cagayan. Ang Dios nagingon, kun dili ka magpasaylo, di pud ka pasayloon. So kaning misa atong ihalad kanatong tanan sa Ginoong Diyos nga hinaot madawat nato ang grasya sa pagpasaylo. Pugbuot po nako nga mapasaylo po nato ang mga nakasala nato. Pero kinsa may mapasaylo nato sa atong gitawag nga ecological sin. Inaot mapasaylo ta sa kinaiyahan, sa kabuhatan, sa Diyos o sa Diyos mismo, sa atong pagtamas-tamas, sa atong isig kaingon o sa iyang mga binuhat. Aron maandam ta sa pagsaulog nining Santos nga misa, mangayotag pasaylo sa Ginoo. Tanan.
3: Nagakumpisa lako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. O ganinyo mga isuon, kay nakalapas sa kudako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga isuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
2: Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
3: Amen.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa, maubay pagtapos de sa St. Augustine Cathedral, pinagi ni Reverend Father Rex Rocamora. Oras sa Magnum Radio, alas 9:02 sa Kabuntagon.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
3: TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan,
3: normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
1: TJX Coffee Mix. Pamasaga butika.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
1: Magnum Opinion. Si Vice President Sara Duterte ug Palace Press Officer Clear Castro.
6: Merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo ni Loloco ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba, merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa paha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
7: Tungkol sa paglangoy sa baha, hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas, nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay dinabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po na inyong mga kaaliyado, binabanggit ko ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po. Dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay nagsasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan nung Pangulo po si dating Pangulong Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyo pamilya. So siguro po mas makakatulog po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar. Although tumutubo lang Pangulo sa pagbaha ng Davao City, alam niyo na po kung paano niyo po umutusan Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon nang walang dredging sa inyong lugar.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2526.
10: 3333.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nag-iskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran og ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso, usa ka sakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo mao ang kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo. Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paibod siya usab ang libreng check-up og senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
17: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cideo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524.
18: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
19: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
20: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
21: It's 9:15 on Magnum Radio.
22: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
23: In 5 meters, turn to right.
24: Ha? Asa ko no?
25: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
26: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
27: GCash G-load!
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
0: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500
2: karon dayon.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakar mga butika.
4: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law. Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imong noon, bisag wala pa ikaon, likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon, kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar, then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories, ug kuan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
2: Telephone numbers 857-4123.
1: Ayaw kalibot, basta original nga reloaded pulso, Wadhos Quality Store.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
4: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: What you request is what we play.
7: Magnum Instant Request.
8: MIR.

0: Oras, mga Magdum friends, alas 9:30 na.
1: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
0: Welcome, my gala, sa atong programa, mga Magdum friends, ha? Ang Magdum Instant Request, kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Alright, good morning sa tanan, may gala, maing buntag, mga Repa Pips, mga Magdum friends. Good morning sa tanan, may gala, and mag-uban-uban na sabta, mga Magdum friends, hangtod sa alas 11 sa buntag. Buntag na sa tanan. Buntag na sab, and syempre, Domingo man karon, mga Magdum friends. Og ayaw kalimti, may gala, basta Domingo mag-ampo ta mo ato sa simbahan. Mo ta, may gala, sa palay sa tong Ginoo, mag-ampo ta, mga Magdum friends. Magpasalamat kita sa mga blessings nga niabot sa atong kinabuhi. Kanang kadamata nato, may gala, blessing na siya, ha. Ang uban kay dili satisfied, may galang pagmata, nakamata sila pero gapangita paglaing blessing. Noon, normal gina may galang kita gapangita gapag mga dugang mga blessings sa atong kinabuhi, di ba? So para makabuti mo yung mga blessings, mga Magdum friends, dapat maningkamot kita, ha. Ayan ang maingon tang nangandoy ka ani ana pero wa ka naglihok, may gala. Useless ka yung mga Magdum friends. Munang ganyan may galang lihok niya kay tabangan ka sa Ginoo. Ana lang na siya, mga Magdum friends. Ayan ang ipalihok ta tong Ginoo. Unya, ikaw, di ka galihok. Lain mo sa gaya, di ba? Muna siya, mga Magdum friends. So, Domingo, ha? Sunday karon ng uban kay Galaba, may gala pag Domingo. Okay, mo rin panahon nila, may gala pag Sabado kay medyo busy sab. O nang maing panglaba diya, may gala, mga suki. Mga Magdum friends, natong ang gapaminaw karon. O sa mga natulog pa karong panahon na, oy, gising! Gising na, Magdum friend, kaya alas 9 na. So, nganong na bilar mga Magdum friend, asa mong kagikan gabi eh. Asa mong ka naglaroy-laroy gabi, may gala, nganong na bilar mga Magdum friend. Di ba? Ang mga kabataan karon lahi na may kalingawan, may gala, mabilar kay magsilag gadula sa ano, sa mga paborito nilang mga online games. O nang dugay makamata. O di ba? Napoyuban kay pag Sabado mag nightlife. O naanang mga nightlife may gala pag Sabado nga po, di ba? Sabado sa gabi. O nang Sabado night do ka, Sabado night kayo may gala, di ba? Alright, oy mga Magdum friends, at ang inasama ito mga nagunang mga musika. Inyong mga favorite songs, may gala, ito nang ipabati sa inyong tanan, may gala. Din sa atong programa, Domingo man karon, dagantag mga ipabati ng mga nagunang mga sunata para sa inyong tanan, mga Magdum friends, okay? Wala siya, mga Magdum friends. And syempre, naputay talag sa mga pangutana. Alapot tayo talag sa mga pangunta na may gala nga pwede niyong tubagon sa atong programa karong buntaga, may gala. So, ikaw, Magdum friend, gusto ka masayod kung unsa atong talag sa mga pangunta na atangi lang. Kaya ito nang masayran sa di madugay, mga Magdum friends. Alright, maulan nun, kabuntagon. Uy, medyo di gaulan-ulan di Jonex sa yung lugar di. No? Medyo bugnaw, di ba? Galina ang kadlaon, mga 5 man siguro, medyo nag-ulan. Medyo nag-ulan, ginagmay lang. At least medyo nabasa itong kadalanan, may gala, nawala gamay ang kainit sa atong palibot, mga Magdum friends. No? Puno na siya, may gala. No? So, at ang itong talagsaong pangutana karong buntaga, mga Magdum friends, ha? Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa atong Christmas countdown, may gala. So, wala pa na sa akin, may gala. Kung pila na lang kaadlaw, Pasko na na yun. Mga Magdum friends, pila na lang be, mga higala atong iapon sa wala pa nasayod, mga Magdum friends.
2: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: 102 days na lang, Paskong Magdum na!

0: na may gala ha. 102 days na lang may gala. Ato ng isaulog ang Pasko. Paskong Magnum na dahil mga Magnum friends. Oh, happy tagal ang Pasko may gala. Mo nang ay kalimte akong regalo ha. Oh. Pag-ibig ang regalo. Mo nang pinakatsada ang regalo nga pwede na itong madawat may gala sa Pasko, di ba? Pag-ibig ang regalo. Tunay pag-ibig, napoy feel health. Ano na sa may gala? Oh, may pag-ibig na, may feel health na, may dapat may SSS po. Para makompleto may gala, no? So, malipayang Pasko in advance, 102 days na lang may gala. Siyempre, Pasko na dayon mga Magnum friends.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Okay, okay. Good morning. Dirita may gala sa atong talagsaong pangutana karong buntaga. Ato na pong gamiton atong mga brain cells may gala para dili mutaya ang atong mga brain cells. Okay, pag medyo taas sa tag-idan, dali na ito makalimot mga Magnum friends, di ba? Makabantay man po mo siguro na may gala pag medyo ano na, mataas ang idan, makalimot na. Pangitaon na yung mga eyeglasses, asa na butang, naaraman dahil sa imong ulo gibutang. Di ba? Sanabi itong nakikwaon sa kwarto. Pag abotin mo sa kwarto, makalimot ka. Unsa gani akong kwaon doon eh? Oh, morga, sulay na mo na may gala no? Oh, mga kanang batanon karon ron, dali rin makalimot. Oh, mas mainang dali rapon makalimot o sahib na di para kung nakayuyab gibulagan ka di, dali ra ka move on. Kay dali ra makalimot Magnum friend. Bitaw dirita sa ato nga talagsaong pangutana mga higala. Ato namang naisugutan ang about sa Pasko mga Magnum friends. Oh, di ba? Unsa may atong talagsaong pangutana direbe? Pananglitan Magnum friend. Pananglitan ra. For example, Magnum friend, kanang kung adlaw-adlaw ang Pasko, unsa kay ano no? Unsa kay dagan sa atong palibot may gala no? Kung ikaw ko pang tanon daw be, base lang sa imong imahinasyon mga Magnum friends. Kung araw-araw ang Pasko, unsa kay dagan sa atong nasod mga Magnum friends? All right, sige ha. Simple ra itong pangutahan na may gala karong buntaga. Kung araw-araw ang Pasko, unsa kay dagan sa atong nasud mga Magnum friends? Oh, kung adlaw-adlaw na to isaulog ang Pasko ba? Unsa ako na lang, no? Unsa kay mong ano, Magnum friends? Say, una-una, i-imagine lang Magnum friend, pananglitan lang, kung adlaw-adlaw na to isaulog ang Pasko, unsa kay dagan mga Magnum friends, no? Sa mga gusto mo tubag, tawag na!

0: Sakto ba ng gingo ni Kuya Willie may gala? Nanabit ako? Kung araw-araw ang Pasko, mag-peaceful at palibot, way-away, walay ano bitaw, magkakalabitong amigo-amigo tantanan. Oh, kana, nitubag na si Kuya Willie, ikaw Mike Dun Friend, pananglitan lang ha. Araw-araw ang Pasko Mike Dun Friend, unsa kay dagan sa atong nasud mga Mike Dun Friends. Alright, tawag mo 0995-322-6237. Ito nga ibalik mga Magdun Friends at 0995-322-6237. Para sa iyong tubag may gala sa atong talagsang pamutan. Pananglitan Magdun Friend, ito ibutang araw-araw ang Pasko. Kumusta ka atong nasudan na may gala, no? Sige daw. Sige, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237, mga Magdun Friends. Ito din sulay na itong caller. Hello, good morning, Magdun Friend. Good morning to you, Magdun Friend. Kinsan eh? Hina kayong tingog, John Ray. Kana, arang-arang na. May buntag, John Ray. Pananglitan, araw-araw ang Pasko. Unsa kay dagan sa atong nasod?
1: Pordoy ang nasod.
0: Pordoy?
1: Pordoy,
0: Ngano man?
1: Kaya ka kadaadlaw mag-litson.
0: Ah, grabe po na. Litson, kadaadlaw yung lugar?
1: Oo. Gasto kayo mag-numbilbert
0: eh. Gasto, gede eh. Siguro kung adlaw-adlaw ng Pasko, Dan Ray, parang di na siguro ta adlaw-adlaw sa siguro maghanda.
1: Araw-araw gali, di kasabot adlaw-adlaw.
0: O lagi, araw-araw na ito ang Pasko, pero kung naanda na ito adlaw-adlaw magpasko, di na ta maghanda eh. Naanda naman adlaw-adlaw naman.
1: Nalisot mag-celebrate ang away kaon.
0: Ay, lagi no kay mas mabibo mo gud atong celebration pag naay pagkaon, di ba?
1: Oo, na. Mo ka na problema magdumdul pa kay daghan Pilipino nga tigpa.
0: Kay ba sige lag kay sila kaon og lechon mga hinamis ana.
1: Oo, namis na. Ipang diabetic, ipang high blood ang pagtay.
0: Hurot diretso atong hurot ang mga Pilipino.
1: Hurot ang Pilipino oi.
0: Ah, okay, okay. Pero sa iyong paminaw, gasto siya, gasto.
1: Gasto, o din. Daghan makuan na. Delikado.
0: Maunsa po na itong nasod, ma-ano ka? Ma-peaceful ka itong nasod kung adlaw-adlaw ang Pasko?
1: Ma-peaceful, eh. Kasi sige rabi kaon.
0: Sige rabi kaon, dahil wala na'y away-away lugar na eh.
1: Uy, away-away. Kay, sige magkaon, sige rabi maghamal.
0: Sugot ka araw-araw ang Pasko?
1: Adelika.
0: Sakto na ng once a year lang lugar.
1: Oh, sakto ra na para sa birthday ba? Mga once a year ra. Pero dili kayo konsa gasto din. Dili kayo sa mga delikado nga konsa tong
0: pagkaon sa
1: panglawas.
0: Panglawas then di pa ka anak, kada adlaw Pasko, kada adlaw ka makadawat og regalo.
1: Mugali. Na, gasto gali kayo.
0: Gasto na, kaayo. One. Pero, so sa other side, sa makadawat kag dagang regalo gyapon.
1: Na.
0: Ana, pero gasto lagi. Para kanimo, di ka musugot nga adlaw-adlaw ang Pasko.
1: Dili lay po kay delikado kay sa tong health ng sigura tagkaon.
0: Delikado nga makasakit ta.
1: Delikado sa katong bulsa.
0: Kana, samot na. Napa kay mga inaanak, Dan Ray?
1: Nga.
0: Ha?
1: Isa nga naay.
0: Inaanak ba mga ano, binata ana?
1: Mga binata. Naa.
0: Nara diri sa Dool.
1: Nay sa Bukid non tulong.
0: Unsa man kada tuig kag hatag or nay usahing wala.
1: Dili kada tuig.
0: Dili kada tuig talagsara.
1: Talagsara.
0: Kalagsara.
1: Layo man.
0: Alagi. Okay, lahi naman karon ang kapangayoon sa mga kabataan. Cash naman. Cash. Kwarta naman, di ba?
1: Cash, gadget.
0: Oh, gadget, sana. Oh.
1: Loko. Ito sa una sa mga bata pa, nga wala man gali.
0: Lagi, malipay naman itong mga dulaan nga taraktara ka na itong birabiraw lang sa hikot.
1: Kana, yung kuan na, kanang tagaan na kagita kaputos nga kindi.
0: Oh, malipay na kayo. Karon kay mangita na gadgets. Mga cellphone na.
1: Cash, 500 dapat.
0: 100, di na kayo no? Murag, wala na nada kung 100.
1: Ilan na rin yung iran, basta 100 lang.
0: Mao. Gasto gaday kayo, di na ito magpasko kada adlaw de.
1: Oo, oh, gasto eh.
0: Lagi.
1: May nakadawat na itong malita-malita kay Okira.
0: Ah, kung na kay malita-malita, ay mong punang daginoton, di mong pagkamanghatag, ana. Tipiron mo so, na ni mo.
1: Katong lights lang ato ah.
0: Ah, kanang dinag ko.
1: Para, bala kada adlaw Pasko.
0: Ah.
1: Sa katuig lagi.
0: Pero hurot lagi gapon.
1: Hurot gapon.
0: Korot gapon, bitaw. Oh,
1: gapon padulungan.
0: Mao. Sige, salamat kayo, Dan Ray.
1: Salamat, Mang Gilbert.
0: Ah, sige, sige. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Hello, Magnum friend, maayong buntag to you. Yes, good morning, Vicky. Ang atong talagsaong pangutan na, kung araw-araw ang Pasko, kung may dagan sa atong nasod ka.
1: Mali pa yun, kay sige man Pasko.
0: Dayon?
1: Kaya, bigayan man ko ng mga tao kayo, singha, kuan. Singha ta, kuan, amo lang makag-piling ka pong Pasko, loan ako Pasko. Mali pa yun, katawahan. Ano ba pag nagdala sa itong kuan, malipayon nga po, nulay, gubot.
0: Pero ikaw, musugot ka nga araw-araw ang Pasko?
1: Oh, gusto ko, mag-araw-araw Pasko. Bisan, ano, kanay, ay po ina, sa Disyembre na ta magbigayan. Adlaw-adlaw yun.
0: Okay. Usamay mong rason nga nung gusto ka araw-araw ang Pasko?
1: Eh, natural naman, kung example, kung nalang sa imo bitong gresya sa Ginoo, ay pag-ina nga, di ka muhatag. Muhatagig ka kung wala sa imong isang kataw, hatagig ka.
0: Hatag yan.
1: Dili nga, ang Pasko ra ang mamanghatag ta, dili na nga kung adlaw-adlaw yung bigayan.
0: Kung na, ikay kabigay. Oh. All year round, lugar.
1: Dili nga Pasko kay Pasko magbigay pagkuan ay Pasko la na magilaog na adi mo na mao nga kuan.
0: So dapat gyud ay pag Pasko maghatag yon.
1: Aw na sala kuna imo gawas kon wala diha.
0: Kung wala gyud daw tay mabuhat.
1: Watay na imo ikaw ang mapadaan kon ang aduna sa imong kuan. Pero na imo mo hatagig ka.
0: Ikaw ka panghatag ba ka o ikaw ang gatagan?
1: Ay, ako ay mohata ko lang ako, Mangrong Gilbert. Ako makilaham nga ako'y tagaan. Kung tagaan ko, okay.
0: Kung wala, okay rasab?
1: Okay, sa ko, lalaram. Alam mo, magot ka wala niya.
0: Di ba kamalain kung dili ko tagaan sa tao?
1: Dili ay.
0: Ako lang
1: magtag-tag-sambung ko nga, lugar ko naghatag ko sa iya. Niya may ilang ka nga, ako naghatag siya na siya mohatag sa ako. Dili mo kumulaan kay. Alang-alang tao, wala lang mo hatag sa imo kay kulang lang sa iya.
0: Talagi, oh.
1: Oo.
0: Ay na lang.
1: Kaya kung abundang ka sa imo, natural mo, hatagig ka.
0: Correct, oo. So para kanimo, musugot ka araw-araw ang Pasko.
1: Oo, ano-ano, yan din ba ang Pasko sa panahon sa December? Sigayan, gito mo.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Vicky.
1: Oh, thank you.
0: Alright. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okay. Moto si Vicky, yang gusto araw-araw ang Pasko. Kuyaw sa niya. Si, ano, di po gusto araw-araw si Dan Ray. Di siya ganaan ng araw-araw. Kay, high blood, si Kaon. Si Kaon Lechon. Lagi na. Di daw makompleto po ang celebration kuway Kaon. Dapat na ay Kaon. Mga Magdon friends. Alright, shout out kay Juvie diyan sa may Pinikitan. Namino means Magdon Radio. Musugot ko araw-araw ang Pasko para daghan ko madawat nga regalo, Magdon Gilbert. Tiyada na kay kadaan lang makadawat tag pinaskuhan. Bonus 13 month pay pero mapubri mga negosyante, mga HB, high blood, sune. HB, mga people kay si Kaon Lechon. Horot atong sinsilyo, adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw, na ay gapang Caroling, gikan kay Magdum Eileen. Lagi, no? Adlaw-adlaw na 13 month. Kaya hay ba kayo magala, no? Saan na lang. One of my Magdum friends, ha? 0995-322-6237 may gala para sa inyong mga tubag sa atong talagsaong pangutana karong buntaga, mga Magdum friends. Tawag lang mo may gala, 0995-322-6237 para maka-join ka, makatubag, mga Magdum friends, sa atong talagsaong pangutana. Para kanimo, Magdum friend, sa iyong paminaw, unsa kay may tabo sa itong nasod may gala, kadaad lang ang Pasko, no? Unsa kay dagan may gala, tawag mo, ha? Shout out Magdum Gilbert, minaw me, din sa may lapasan. I-greet akong papa si Loloy nga naminaw na karon. Alang kanako gugma ang tinuod nga meaning sa Pasko. Mao angay lang kini atong sa ulugon matag adlaw. All right. Okay. Salamat kay Sergio Filsilda sa imong tubag sa atong talagsaang pangutana. Mao nang tinuod nga regalo, di ba? Kadang kada adlaw nga kada bitong ang atong madawat tinuod nga meaning sa Pasko kanang angay lang kini atong salugon matag adlaw ang gugma. Oh, gugma gid may gala ha. Kay para bibo o peaceful atong palibot may gala. Ang gugma gid pinaka importante sa tanan. Gikan kana kay Sir Joe, salamat kay Sir ha sa imong pagpaminaw sa programang Magnum Instant Request, okay? Og sa atong Magnum friends sa may Makabalan, maayong buntag, adlaw-adlaw ang Pasko, okay kaayo. Okay kaayo ang Pasko Magnum Gilbert kay araw-araw. Okay daw kaayo. Mali pa yun sabta kung adlaw-adlaw, di ba? Muna siya. Para ka na ako, Magnum Gilbert. Okay ra kung araw-araw ang Pasko. Kay para way away o naay peace sa matag-usa. Muna siya may gala, no? Maayong hapon. Maayong hapon naman eh. Maayong buntag na lang. Atong i-edit na nato ni. Maayong buntag, Magnum Gilbert.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Exxon ang detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang detex 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag detex 500 na, ang detex 500 mapalit sa mga butikas kag Enduro ug Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa wa nga kon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
5: MIR.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Para sa Magnum Radio, alas 10:04 sa kabuntagon, mahigala na yung balita karong orasa. Nagparayan ang Police Station 1 Divisoria sa ilang gipahog ng kampanya batok sa illegal nga droga. Mato ni Police Master Sergeant Vincent Dalisay sa Police Station 1 Divisoria nga sa kadi atong Agusto hangtod sa unang simana ning bulana, mabot sa unom ka mga operasyon ang ilang nahimo. Gidugang panini nga sagat usab sa ilang nasikop, mga lalaki.
3: Fight against illegal drugs, no? Mao man gina tong isa sa kampanya kay diin kita dagatuog gid og dako nga kundi na ano dai illegal na droga, then kana pud possibility, no, daghan gigay nga kahitabo, connection gina siya, aduna din krimen nga kahitabo, panulis, pagpangawat o klase-klase nga krimen nga pwede nilang mabuhat. So ato nang angay paggangon ang illegal na droga. So sa atong accomplishment nato sa drugs, no, sa month of kibali sa August, no, kayo September naman ta karon, ato lang isampit, no, sa August is naatay sunod-sunod nga mga baybas operations. No, we're in upat kabok accomplishment na to ani. So naatay sa August 8, August 16, August 21 and August 31. So naapod ta sa September. Sa September na to nga accomplishment, no. Naatay sa September 4, sa September 8. So dahil ang mga usual na suspect ani is mga lalaki ni siya, no, mga male.
2: Ang pamahayag ni Police Station na kun Police Master Sergeant Vincent Dalisay, PCR sa Police Station 1 Divisoria. Samtang gitutukan karon sa Composite Investigation Team sa gobyerno ang pagkasunog sa MV June Aster nga gikamatay sa daghang pasahero sa karagatan sa Palawan. Kinuman migawas ang report nga usa ka dakong dunay usa ka dakong pagbusikat sa cargo deck nga inungdan sa maong trahedya. Mato ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga lakip sa gisuta sa PCG og PNP Soko ang tarang angulo, ingon man ang report nga dunay kargang electric vehicle og gipanaog ang trapal sa accommodation area nga posibleng rason nga naglisod pagawas ang mga pasahero.
4: So, nabanggit nga po din, ang unang naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck. So definitely yan din po ang titingnan po natin. But we are now more cautious pagdating po sa pag-penetrate sa area dahil medyo flooded pa rin po.
2: Ang pamahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, hisairan nga 76 na ka mga pasahero ang patay sa maong trahedya. O karon sa atong Magnum News Hunter, matod pa Misamis Oriental National Tourism Week 2026, buksan ugmang adlaw sa Capitol Grounds. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Isakda na buksa na umang adlaw ang Misamis Oriental 2026 National Tourism Week sa pagpanulo usab no ni Governor Julieta Oy. Giingon nga dunay nagkariyang mga aktibidades ang giandam diin kini nakasunod sa tema nga Digital Agenda in Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Giingon nga umang adlaw adunay pipila po no ka mga aktibidades ang pagasugdan aside diin pong seremonya nga pagasugdan ug mga adlaw. Ikanusab no alas 9 hangtod sa alas 5 sa hapon, giingon nga diha mismo sa Unity Hall kini ipahigayon sa Capitol Compound sa Cagayan de Oro City diin kini sa pagpangulo ni Miss Maria Teresa Gina Buo, giingon usa ni ka Filipino Brand of Service Excellence kun FBSE training nga ipahigayon nga tupod sa PIA GMO employees. Giingon nga sa opening ceremonies magsugod kini ala una sa hapon padulong sa alas 5 sa hapon sa Capitol Grounds gihapon kini paigayon magdumailin diin ang Tourism Week celebration grand opening ipahigayon tapos undan kini sa kinaham sa Miss Or a food expo in Mohara exhibit pasundayag a Miss Or cultural dance contest. Sundan usab kini sunod adlaw sa aktibidades sa kinaham sa Miss Or a food expo in Mohara exhibit content creation in social media management training ng atom members gikan alas 9 hangtod sa alas 12 sa Udto sa New Dawn Hotel. Ayan de Oro City, diin ang resort speaker ni ini si Miss Maria Durin Cuevas Ranyada. Nga pagabuhaton nga aktibidades sa Filipino Brand of Service Excellence FBSE training sa PGO frontliners and tourism staff. Kini magsugod alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 hapon sa Unity Hall, Capital Compound, Cagayan de Oro City. Diin ang trainer niini mao si Miss Maria Rina Buntuyan. Niini ang Miss All Singing Ambassador Contest. Magsugod alauna sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon sa Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City. O kalinga sa katapusan nga adlaw, magikan sa September 17 padulong sa September 18. O kini ang duha kaadlaw po nung pagdaghan kaayo po ng aktibidades kay ilaha lugar ng Gilod tuwid palagi katapusan ni adlaw niini ang September 18. September 17, kinahamis or Food Expo Muhara Exhibit, Basic Marketing Training, Fundamentals of Events Management Training sa PGMO Muhara Members, kapaupukay ang Miss Tourism Trivia Quiz for Capital Employees. Sabtang sa September 18, kinaham sa Miss Aura Food Expo in Muhara Exhibit, Tourism Awareness Seminar of Tourism Award and Closing Ceremony, sugod sa alauna sa hapon hangtod sa alas 3 sa hapon sa Provincial Capital Grounds. So, dani ini gingon nga doon na yung pagpanganda maghimo, ilabi na din hapon sa pagdesenyo po mismo. Sa may Capital Ground, alang usab no, sa ila hapong Tourism Week Celebration Grand Opening nga gitaklan ang buksan ug mang adlaw. Balita sa Miss Arnta Provincial Capital Office si Magnus 124 Jane Luna sa Balita ug Serbisyo Madugradyo.
2: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod gitakna kini si Magnum Eileen Acorin sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Oras, alas 10:10 sa kabuntagon.
0: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
6: MIR.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Balik ta may gana sa atong programa ang Magnum Instant Request. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah. Ano kita sa atong final hour mga Magnum Friends. Sa atong programa gyapon mga Magnum Friends. Nga mulungtan sa alas 11 sa buntag may gana. O nang padayon lang sa pagpaminaw mga Magnum Friends. Sa atong oras alas 10 ano na ha. Alas just 21 na. Hoy sa mga natulog pa niya, bangon na good mo. Di na na pwede nga silang magkatulog niya. Oo, saan na lang gina mga Magdon Friends ha. Hoy sa itong mga higala nga nakaroon sa kamerkaduhan down sa Cogon Market. Mayong morning sa tanan. Naminaw mi Magdon Gilbert sa imong programa karon. Hoy salamat kayo ha. Sa iyong pagpaminaw diya mga Magdon Friends. Napadari, good morning, Magnum Gilbert. Oy, good morning ra. Mura po yung giingon. Salamat kayo, ha. Sa iyong pagmensahe, Magnum friend. Alright, ang atong talagsaong pangutana, karong buntaga may gala. Unsa kay may tabo sa atong nasod, mga Magnum friends, kung kadaadlaw ang Pasko. Alright, natay caller. Hello, good morning.
3: Good morning. Happy Sunday.
2: Happy Sunday, Marian from NHA Kauswagan, Canada.
3: Yes.
2: Nana dai sa Canada ang ano US ang ano ang NHA.
3: Yes,
2: nana ni
3: sa Canada Kauswagan City.
2: Ang lugar nga magsigig baha.
3: Oh god. Oh.
2: Ala
3: kay... pa lang yun.
2: Ah? Ulan sa?
3: Thank you. Okay, dili jud kaayo nang recursod ang ulan.
2: Ah, di magud sa NHA ba sa phase 1 ang kasagarang magbaha?
3: Ha?
2: Di sa NHA Kauswagan ang kasagarang magbaha no sa NHA phase 1.
3: Oo, duol ra gid ni sa Jollibee so kwan kayo mi sorry. Duol ra mi near pa sa ano sa highway so dali ra jud kaayo sa mga
2: kung ano, mo mag-ibig kasi pag-abot sa kusugang ulan, baha, ang NHA Kauswagan, may muna siyang NHA Kauswagan Resort.
3: Yes.
2: Okay, kayo. Bitaw, Marian, kung araw-araw ang Pasko, unsa kay may tabo sa atong nasod?
3: Malipayan kayo. Diba?
2: Malipayan?
3: Araw-araw ang Pasko.
2: Oo.
3: Mabutang
2: siya nga na ay sa good effect na po siguro yung mabutang yeah, na side effect.
3: Bad effect. Pero if you bad are effect. Going to look at the bright side, maayo siya. I mean, it doesn't mean nga magsigigig kung gagpanghatag o regalo. There are so many things or dili butang na kaya nimo ihatag sa tao. For example, gugma.
2: Kana?
3: Diba, it symbolizes Christmas. Of course, kung nagkahigugma ay manggid. I mean, kung wala man gali kay ikahatag siya sa kataong material nga butang, hatagi na lang og paghigugma. Kaya kung tinutanay yung paghigugma, malinawon ang kalibutan ni Magnong Gilbert, mura manggid na.
2: Oo. Naipag-ibig lang. Pag-ibig
3: ra gyud. Kontento ra jud ka sa unsay naa sa imuha, og kanang maayong perspective ba sa kinabuhi ira. I mean, kontento ka na sa imuha din. Kada bitong usahay manggod, pag sobraan tag-greedy bitaw, sakim bitaw, muna sa usahay, ang usahay mawala sa katao, labo nag, kada bitong, lahi na iyang pananaw ba, mura bitaw, gimo na niya ang Ginoo ang kwarta,
2: mm-hmm.
3: Ano na siya mag-dumay? Kung baga, alam na siya, mura, especially karong panahon, I mean, dili na tamulay okay mo, magdun niya itong gaka-experience. Ang Pilipinas karon to be honest, yun, naragit na sa, kung sa una, napalunta ta sa, like, middle, muna ba ito, napalunta sa tunga-tunga, nga medyo paangot na unta ta, karon naragit na, pasat-sat na gita gusamot.
2: Mm.
3: Pero yun na ba, like, we're talking about Christmas, so, kaya na-agid siya kung kung kabalo lang ikaw mo share kung say na sa imuha, ano bitaw? And then, for example, ikaw ang kada bitaw, fortunate nga naasa katastaasan bitaw to help, especially sa kalukuruna, daghan kayong gakalisto, daghan kayong sitwasyon, daghan kagubot, daghan bisag asa nga parte sa Pilipinas, ingon ana ang gaka-experience Magdum Gilbert. So, makaihunsod ka ba nga, kita tanan, ga-look forward kita nga, araw-araw nga Pasko. It doesn't mean nga we need material things. Gusto lang din nato nga, kasi itong malinawon, hapsay nga pamuyo bitaw ka uban atong pamilya.
2: So, uyon kang pananglitan na imong araw-araw ang Pasko, sugot ka?
3: Ha?
2: Musugot ka kung himong araw-araw ang Pasko?
3: Yeah, ako, kiragad ko Magdum Gilbert. Pero, mula gina siya. It doesn't mean mamut mo araw-araw ang Pasko. Adaw-adaw po ta, like, maghinatagay o regalo, no?
2: Dili, nana.
3: Kita mangita na na ay nagkinahanglan. But, speaking of giving, pwede nyo rin talaga mag-share o kung sa'yo nasa to, like, ideas, kana gugma sa ubang tao, ano bitaw, pag-care, ano bitaw, kana mga something na dili mapalit bitaw nga mga butang. So, kung nag-gid na siya Magdum Gilbert, kung naalang gid na siya sa atua, sa usag-usa, kay mo ka nagkaroon panahon na Magdum Gilbert, kana ang nawala na gid, kana ang nawala na, kana gid ang pinaka-importante gid. Kay maghatag tuod kag regalo, then dili bitaw kinasing-kasing, di ba? So, maghatag kag regalo nga naay essence at the same time syempre kana yung gugma pinaka-importante gid Magdum Gilbert, because it's about love, di ba? About paghatag og gugma sa ubang tao, not just mga material things, but of course mga butang nga dili kaya bayaran sa kwarta.
2: Oh, ang gugma yung pinaka-importante sa adlaw, sa Pasko. Araw-araw ang Pasko.
3: Yes, Magdum Gilbert.
2: Ay, labi na kung magtiayon, gugma ang naigugma. Ay, kada adlaw ko yung kuan.
3: Siyempre, sa ano na gina siya? I mean, ilahan gina siya rights but na siya
2: lagi,
3: sa pamilya kung magtiayon.
2: Alright, yes. Ito. So, muna siya. Salamat kayo, Marian Simtubang, sa itong talagsang pangutana, ha?
3: No problem.
2: Alright.
3: Happy Sunday.
2: Naki-shout out? Okay na.
3: Pala.
2: Oh,
3: happy Sunday lang sa tanong.
2: Alright. Salamat kayo. Okay. Sige. Bye-bye. Alright, salamat kayo sa itong Magdum friend. Yang tubag may gala, gugma ra gid gyapon. Sama ni ano, Sergio Felicilda, gugma gid gyapon may gala, no? Para sa Pasko. Muna pinaka-importante kung himong araw-araw ang Pasko, di ba? Di naman daw kailangan nga kadaadlaw mga tag regalo, kaon. Ang importante, na ay gugma sa usag-usa. Na ay love-love. Muna siya may gala, muna pinaka-importante daw kung imong araw-araw ang Pasko, di ba? Masyada, di ba? Kung araw-araw ang Pasko, tanan mag-naigugma sa usag-usa. Asa ka mangita ng mga Magdum friends, di ba?

0: Alright, Tatay Line Caller, good morning!
1: Good morning, Ma'am Gilbert!
0: Kumusta naman si... Si... Kinsa ni...
1: Elizabeth!
0: Oy, long time no here, but now, sina!
1: Okay, good kayo for Ma'am Gilbert, kay dili init ang pakon, kay maulan-ulan.
0: Nag-ulan? Nag-ulan pa karon?
1: Ay, nakuha na. Nihonong na, pero naindak. Hindi ang panahon kay landong. Muna akong paborito. Nagalandong ba?
0: Naglandong na eh. Maayo. Bitaw, Maria Isabel, musugot ka? Araw-araw ang Pasko niya. Unsa kay dagan sa atong palibot, ano, Maria Isabel, kung araw-araw ang Pasko?
1: Pansin siya, kalipay o malinawon.
0: Kalipay o malinawon. Ano? Oo. Unsa pa man?
1: Basta kay nindot kaayo ang feeling basta araw-araw ang Pasko. I agree gyud ni kuani, Ma'am Marian bitaw nga gugma gyud atong ihatag Pasko na na. Para sa ako Ma'am Gilbert, Pasko na na.
0: Bala ano? Bala way kwarta importante ang gugma, no?
1: Correct gyud na kay nga ang gugma gyud ang importante kay sa gugma na mako diha ang happiness o ang peaceful o nag-compos na sa gugma Ma'am Gilbert.
0: Mo lagi ba? Okay. So di na kailangan pang muhata o regalo?
1: Wala lang siya pang extra na lang na siya Ma'am Gilbert o may ikahatag. Pero ang importante din ang gugma yun sa usag-usag.
0: Alright. Sige. Ito, salamat kayo Maria Isabel sa iyong pagtubag.
1: Salamat po kayo Ma'am Gilbert. Nag-reskito sa pagdawat sa akong tawag. Kamulo pag ikumbati direkto yung Ma'am Gilbert.
0: Kumbati ka, ano? Nagunsa ka?
1: Naglimpyo gyud ko, nagbanwas gyud ko dire sa angay nga banwas sunon ba kay ulan-ulan manggod.
0: Abi na ko na kumbati ka ganang pagawas sa gibati sa CR.
1: Dili ra sa kusina sa dirty kitchen ang nagbanwas.
0: Okay. Bitaw.
1: Kamulo ko na kami na sa imuang programa sa Magnum.
0: Okay, sige. Uy, salamat kayo, Maria Isabel.
1: Oo, yes. Kanang shout out sa ako, Magnum Gilbert.
0: Sige. Go.
1: Okay, ba? Shout out ko sa nanawag niya. And then, kang Ma'am Marian, I salute you, Ma'am Marian. You're the perfectionist. Dito nga advisor sa lagsaong pangutanan ng Magnum Gilbert. And then, ang loyal gina sa FB nga wala gyud kakupas-kupas si Ma'am Dirama. And then si ang kwandiya mga regular nga mga regular and listeners si Lady M of si Heidi Ron. And then tanan nila sa mga silent listeners sa Magnum Radio.
0: Alright.
1: Okay, sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
0: Alright, salamat. Sige, thank you.
1: Thank you. God bless us all and happy Sunday.

0: Alright, pag-ibig ang regalo. Muna siya maigala ang pinaka-importante ka, di ba? Dapat ang atong regalo pag-ibig, ilabi na kung adlaw-adlaw na ang Pasko, mga Magdun friends. Para walay away may gala. Kaya karong adlaw, mga Magdun friends, September 13, 2026, adlaw na tawhan sa atong president sa Pilipinas na si President Ferdinand Marcos Jr. may gala. Happy birthday sa atong President Megalas Pilipinas. Katong September 11, iya mang papa, di ba? Si Senior Megalas, si Ferdinand Marcos Sr. Then karon, ang nag-birthday yang siyempre si BBM, si President BBM Megalas, yang adlaw natawan karong adlaw. Ika-69th birthday na niya ni PBBM karong adlaw. Happy birthday, sir. Alright, alas dyan, 35 na mga commercial break sa ta mga Magdun friends. Padayan lang sa pagpaminaw sa Magdun Radio 99.9 na inyong number 1 FM station in Cagayan de Oro.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magdung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay, likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-198 163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: In 5 meters, turn direct.
13: Ha? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load?
13: Dilibitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash G-load!

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga una.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Euroroad, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bii maigmata sa bumtan.
14: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simmer roof, steel bass, fanflex, sandwich insulated panels and more. Para sa ligon ato, tawag na 0918-964-4524.
17: Magnum Opinion. Si Vice President Sara Duterte ug Balance Press Officer Clear Castro.
18: Merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo ni Loloco ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba, merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa paha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
19: Tungkol sa paglangoy sa baha, hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay dinabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestigan. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po ninyo mga kaalyado, binabanggit ko ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po. Dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay sasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan noong Pangulo po si dati Pangulong Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyong pamilya. So siguro po mas makakatulog po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar. Although tumutugol ang Pangulo sa pagbaha ng Davao City, alam niyo na po kung paano niyo itong umutusan. Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon nang walang dredging sa inyong lugar.
3: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternatibo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternatibo logo.
5: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
5: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
20: api kanunay
5: DTX 500
20: masaligat
5: epektibo
20: DTX 500.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalikan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika. Mighty Zinc, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty Zinc.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang kaepektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
9: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad yun imong ulo. Maayo ning rin lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: What you request is what we play.
13: Magnum Instant Request.
14: M-I-R.

Magdum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was something from Freddy Aguilar. It's Minamahal. Para sa mga naiminamahal may gala. So wala yung mga minamahal. Pangita na mo para sa yung ano, kahapitan pang Pasko may gala. Para na kay ano, minahal. Mahalon sa Pasko. Alright, kaoban pag-iapon si Mr. Talagsaon may gala. Natay mga ano dere. Pa-shoutout, Magdum Gilbert, good morning, Naminaw me. I-shoutout ko palihog ni Baby Badet.

0: sa mga Pinoy, gasto dire, gasto dito, plus dagan sakit ang may tabo. Dagan pa, dagan po mga kawat, manulis o uban pa para igasto o kaon, palit regalo o uban pa. Okay. Dagan salamat kay Magdum Friends, emong tubag. Good morning, Magdum Gilbert. If kadaadlaw ang Pasko, dagan ko pinaskuhan kay kadaadlaw ko manaygon. Mm-hmm. Alright. Sige, salamat kayo. Magdum Friend, sa imong tubag niya. Kanako, Magdum Gilbert, okay raman, kadaadlaw ang Pasko, basta ano lang, naay peace sa usag-usa. Alright, sige, salamat kay Magdum Friend. Good morning, Magdum Radio. Shout out sa may, sanay, sa may El Salvador City, na minaw mi Magdum Gilbert sa imong programa karon. Uy, may buntag sa tanan diya, may gala sa ato mga Magdum Friends diya sa may El Salvador City. Maayong morning, mga Magdum Friends. Kung ako, Magdum Gilbert, adlaw-adlaw ang Pasko, ang pasabot ana, dapat magbinahalay ta. Kay adlaw-adlaw man ang Pasko, dili man kailangan adlaw-adlaw mo gasto. Bisan pa man nga adlaw-adlaw ang Pasko, dili ta mo gasto. Di ta mo gasto. Ang importante ang gugma sa usag-usa. Alright, diba? Muna siya, tubag sa itong Magdum Friend. Napadari, good morning Magdum Radio. Magdum Gilbert, happy Sunday sa inyong tanan diha. Naka-tune in ko karon sa inyong programa. Alright, salamat kay Magdum Friend. Gikan ka na kay Alfred sa may lapasan. Good morning. And also, hi sa atong mga Magdum Friends sa may pinikitan. Good morning Magdum Friends. Nato diha si ano daw, ang Lawrence family na minaw karon. Good morning, salamat guys pagpaminaw. Alright, and also sa atong mga higala, kinsa ni si Tina, nga nag-smile karong panahon na while naminaw sa Magdum Radio. Oy, good morning. Salamat sa iyong pagpaminaw kanunay. Hapit ng alas 11 sa buntag mga Magdum Friends. Masunod na ang programang Magdum Top 10 Countdown. Unsa kay number 1 nga song karong simana may gala, no? Paminaw lang mo mga Magdum Friends kay musunod na sa di madugay ha. Ang Magdum Top 10 Countdown. Don't forget may gala. Paminaw lang sa Magdum Radio ha. Kanunay para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban sa inyong mga radio. Magdum Radio 99.9. Sa website www.magdum999.com. Og syempre sa Facebook mga Magdum Friends, pangitaan ang Magdum Live, i-like, i-follow and i-share para updated gud mo ha. Kanunay mga Magdum Friends, so para di mo mabihain sa mga nagunang mga balita og impormasyon aron makalikay pod mo sa mga peke, mga fake news. Kay dagan kay mga fake news na karong panahon na may gala, kung imong tanaw nilang social media sa ilang Facebook mga Magdum Friends, mura magtinood. Murang tinood bitaw, pero fake man day may gala. Di ba? Muna siya, ha? I-like, i-follow, i-share niyo ang Magdum Live. Dagan salamat sa pagpaminaw, mga Magdum Friends. Happy Sunday, mga suki, mga Magdum Friends, mga talagsaon. Ugma, mag-uban-uban ta, alas 2:30 sa kapunon para sa programang, siyempre, ang Magnum Music Jam. Pero karong 11, Magdum Top 10 Countdown ta mga Magdum Friends. Daghang salamat sing pagpaminaw mga Magdum Friends. Kanina lamang syempre si Mr. Talang Sound Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magdum Friends, 102 days na lang Paskong Magdum.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:05 sa kamuntagon. Mga igala na yung balita karong orasa. Gibutyag ni Second Lieutenant Juna May Pirungan, Head sa Academic Office o Director for Administration sa Philippine Air Force 8 Reserve Center, ang kaminungdanan sa 8 Arsen. Matod ni Pirungan nga bisan kinsa pwedeng mahimong kabahin sa Reserve Force sa gobyerno, kinahanglan lamang magdepende sa qualifications o panginahanglan sa organisasyon.
3: Bisan pa man nga ikaw adunay regular nga trabaho, pamilya, negosyo o profesyon, mahimo kang adunay papel sa pagserbisyo sa nasod. Pinaagi sa Reserve Force, depende sa imong qualifications o sa mga kinahanglanon sa organisasyon. Usa, kung ato gayod pasayon nun, ang 8th Reserve Center, usa ka importanteng bahin sa reserve organization sa Philippine Air Force nga nagtabang sa pag-andam o pagpalambo sa atong reserve personnel.
2: Ang pamahayag ni Second Lieutenant Juna May Pirungan, Head sa Academic Office o Director for Administration sa Philippine Air Force 8 Reserve Center. Samtang gibutyag sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP nga normal ang sitwasyon sa seguridad sa Philippine General Hospital kung asa kasamtang ang naka-hospital arrest si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Mato ni Jail Superintendent J. Rix Bostenera, spokesman sa BJMP, nagipakataw sa mga igong personay sa lambotan sa sulod o gawa sa maong hospital.
4: Okay, base sa recent update ng aming mga tauhan, normal situation naman po ang security situation natin. Wala naman tayong any incident report. At nasusunod naman, kung sumusunod lang po sila kung ano ang pinag-uutos rin ng mga doktor natin at mga eksperto at inaalalayan din ng ating mga. So far, yun lang naman po at ongoing pa po. Pareho pong nasa loob at nasa labas, lagay po tayo ng mga tao dyan. Ganun na din sa perimeter ng hospital. Ang protocol po kasi ng BJMP dapat visual nakikita yan ng duty at all times, lalo kapag nasa hospital. Kasi may mga cases na ho tayo ng escape and rescue sa mga dating history ng BJMP.
2: Ang pamahayag ni Jail Superintendent Jerix Bostenera, spokesman sa BJMP. O karan sa itong Magnum News Center, matod pa, suspect sa pagpayuhot sa illegal na droga, nasikop sa drug by bust operation. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum News Hunter.
5: Nasikap sa mga otoridad ang gigaw ng ating payo sa ilegal ng droga. Dinas may pinikitan barangay kamamanan ng atong syudad sa ginusad mga bypass operations sa itong mga personahe gikan sa Police Station 9 Drug Enforcement Unit o kaubarasab sa mga personahe gikan sa Cockpool Team ng CEO Gapete Region 10. Ang nahisgutan nga na arasto gilang si Ardren Nawabe Iyano aka NC ka 40 anyos nga residente dinas may Zone 3 pinikitan barangay kamuman aning atong dakbayan. Gibutyag kini nahisgutan ni lalaki nga si Alex Inse nga kaabot ni sa pagpumaligya sa iyang illegal nga droga diya sa area of responsibility sa Police Station 9 Nazareth Rason nga bisan man nga malupyo sa Police Station Tukugon nga area of responsibility na himo gyapon sa tupong mga otoridad ang napagdakop kaniya tungod lagi kay doon ay po yung mga nauna pa sa mga individual nga gipanidaan sa mga otoridad sa Police Station 9 nga nagahimo sa pagpumalit ni pong illegal ng droga nga gipanmaligya ni Insik. Tungod din eh, gilayon ni gilusan ang bypass operation o positibo nga naakig binailuan sa usa ka pakete sa gituwang Shabu ang nahiskitan nga arestado o gagiya. Himuusab nini ang pagdawod sa 500 pasos nga gigamit sa mga otoridad isip drug by bust money. Diha nga mihimo na dayon sa pagarekisa sa suporta nga tuwa po mga otoridad dito na nakita nila ang laing pang mga sachet nga giuptan ini nahiskitan nga lalaki. Mga gagmay nga mga rectangular heatsword nga nag baton o doon naman ito pa sulod nga crystalline substance nga gituuhang nga Shabu ang nakuha gyapon nila sa posisyon ni hindi po nga maong dinakpan nga si Ardren Iyano. Tungod din eh, ilayon nga lang refer ang maong mga ebidensya sa Regional Forensic Unit alang sa pagpahigyan sa qualitative inquiry qualitative o quantitative examination. Samtang ang dinakpan nga si Iano, kasamtangan po karon, magipaslak sa bilangguan sa Station 9 Nazareth o pang-adlawa, ipasaka ang kasong paglapas sa Republic Act na 9165 through the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular na sa Section 5 o Section 11, kung diin kininahisgitan ng lalaki. Himo sa pagpamaligya, nilingilag illegal nga droga o paghupot usaban nini di ang kinigipahigayon na nagbabas operation din sa may pinikitan, barangay kamumanan. Balita na hipos, gikan sa Police Station 9, Nazareth, kinis mag 120 Angel Santos, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala, tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod gitak na kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumaran. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa among branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop ug Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories ug premium tires.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert.
6: With Magdum Gilbert.
5: Magnum Top 10.
7: Magnum Top 10 Countdown.
8: Number 6.
5: Magnum Friends, here's Pablo with Usad.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Itas pa ang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulog na butika sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Ka-Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
9: Ka-Rest, alagang panatag with Ka-Rest Adult Diapers.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Pag-ranita lapad, pupuntuhog, sakita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakauram akong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakalawin sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
10: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
1: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siyang blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natunaan karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
5: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
6: text
5: butika.
6: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand
6: brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
8: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagpangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
9: Galabad ba ang imong ulo, gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia, busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability, ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunaing update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DT Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik.
1: Perfect.
0: Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
3: Oras alas 12:13.
4: Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magnon Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Yang aluan sa mga balita sa ato Magnum Noontime News sa Magnum Local City Psychosocial Division sa CSWD ng panundom sa Kabayundanon sa Walk for Hope ning pag-obserba sa Suicide Prevention Month. Magnum National, BGMP Mingyong Andam ng ilamismong selda Koribalin sa ordinaryong prisuan si Kanyang Speaker Martin Wallace. Magnum International, walo kamangap ug sanong gi-recruit sa Jalisco Drug Cartel sa Mexico. Nalawas sa otoridad. Magnum Business, DICT, dunay kulik tahong 3.9 million pesos gikan sa mga telco. Magnum Entertainment, actor Romel Padilla, miangko napiktuan sa pagtawag sa ibisbong iksong Senador Rubin Padilla, nga bugo. Magnum Sports, world number 2, Elena Raybakena, nagkampiyon sa 2026 US Open, kumagipildi sa world number 1, Aryna Sabalenka.
6: Magnum Noontime News.
3: Maisod, kumusta mayong utok karong adlaw adlaw karong Domingo, 3 apit sa bulan, September 26, kinabatik balita, Magnum First Seed Blanca.
1: Og Magnum Jane Luna.
3: Og karon sa Magnum Lokal. Gi panunduman karon sa CSWD, Psychosocial Unit, Head Rio Rosal, Baliling, ang kaunodanon sa ipagayong Work for Hope. Ganang buntag, kini si kabayan sa pag-obserba sa Suicide Prevention Awareness Month karong bulan. Mato ni Baliling, nga maong kalihukan, maghatagbinsay sa mga nakasinati sa mental health problem, nga wala usab ng idusarang o danunay andam na mati, o mutabang ngagto kanila.
7: Kay kami gid nga to ang walk ato magiging gihigayon dili lang man siya basta baklay lang ang ato gid ani kay gusto ta mag raise og awareness and we really strategized nga diri sa public na place ang ato ang endpoint or kanang maklaro bitaw gyud no nga naagi kahigayonan nga gi ato ang gi pahigayon because para makita sa tanan nga ang suicide is really a public health concern no and mental health is a real concern and mental health is important just like physical health. Mauni nga, atong ipakita especially for those who are struggling na they are not alone and daghan willing makigduyog sa ilaha, daghan willing maminaw sa ilaha and para makita nila, hapod sila mangayo og tabang.
3: Pamahayag gado ni CSWD Psychosocial Unit Head Rio Rosal Baliling.
1: Gipasabote City Councilor Paolo Gaani ang chairman sa Committee on Health and Health Insurance sa Konseho sa Siyudad nga ang pagpangayog tabang dili timailhan sa pagkahuyang. Mato di Gaani ang kini ang rason nga importante ang pagtabang sa isig katawo diin sa simpleng pagpangamusta, posibleng dako ra kining butang ilabi na sa nakasinati o depresyon.
8: Today, we come together not only to raise awareness about suicide prevention, but also to remind everyone that no one should face their struggles alone. Sometimes, a simple kamusta ka or listening ear can make a difference in someone's lives. Let us continue to build a community where people feel safe to speak, where asking for help is never a sign of weakness, and where hope is always within reach.
1: Pabahayag ni Kagawad Paolo Gaani, Chairman sa Committee on Health and Health Insurance sa Konseho sa Siyudad.
3: Gipasabot sa Philippine Air Force kon PAF 8 Reserve Center. Gatili kinanglan biyaan as ang civilian o professional nga kinaboy ko mahimong gabayin sa citizen soldier. Matala ni Second Lieutenant John May P.O. Rungan sa Academic Office Head of OG Director for the Administration sa Philippine Air Force 8 Reason nga tungod usab kay sundalo kung galing dunay paginanglan, hayan panahon usab ang imong tumanon ang responsibilidad.
9: Ang citizen soldier mao ang konsepto diin ang usa ka citizen adunay civilian identity og profession apan adunay military training, organization, responsibility og commitment to serve the country when required. Sa ato pa dili kinahanglan nga biyaan nimo ang imong civilian profession aron mahimong kabahin sa reserve force. So pananglitan, teacher ka. Sa order na yung adlaw, teacher ka. Adlaw-adlaw nagtudlo ka sa mga estudyante. Apan isip trained reservist aduna ka usab additional responsibility nga mahimong mutubag sa tawag sa serbisyo kung legally or properly activated. Kung engineer ka, engineer gihapon ka sa civilian life. Kung doktor ka, doktor gihapon ka. Kung businessman ka, businessman gihapon ka. Apan isip reservist, aduna ka usab military responsibility kung gikinahanglan o gitawag sa husto nga proseso. Tumao kini ang nindot nga konsepto sa citizen soldier.
3: Pamahayag kadto ni Second Lieutenant John May Pirungan sa Academic Office Head og Director of Administration sa Philippine Air Force 8 Reason. Alas 12:19 na ang atong oras og karon sa atong Magnum Road Hunter.
6: Alas Magnum Road Hunter.
3: Nasi Magdama 20 sa Rictos Minya Street. Magdamanji, go ahead Magdamanji Alzado.
10: Yes, sa Magdama Pasidahan, yung mga panahuna sa itong pagbunitong koron sa itong sitwasyon na sa panigot. Yung binasa itong mga panigong black band sa pag-indero. Particular nga din sa may CM Rato, corner po na Magdama Pasidahan sa may Osman na street yung atong asyadad. Atong mamatikdan din ni koron sa itong lokasyon. Yung huwag matayang nga ikabalaka po na sa dagan na sa trapiko. Apan itong mamatikdan Magdama Pasidahan nga Kaya pero daghan gyapon ang mga suroy dili sa sentro nga bahin sa atong syudad, labi na nga karon pud magduba pa sino adlaw nga Domingo, di pud kalimot ya duna po ya mga kaisunan pud nato nga siguro sa himo pud sa pagpanuroy dili sa tuwa sa syudad aron pud nga magbanding-banding sila mga pamilya sama ning makita karon dum live dai mga gikan pud no dinhi sa Simrek to patambong pud sa kanang mall dinhi sa kaning pikas pud nga tamping nga bahin dinhi sa dalan pud corner pud as may Espanya Street ning atong syudad dahil kung hisgutan pud nato ang mga sakiran sa matag dalan magduba pa sino okay man gihapon na moderate ang traffic man nga situation atong mamatikdan dinhi sa Simrek to dinhi pud sa corner Espanya Street ning atong syudad functional pud ang traffic light dinhi pud mga orasa dahil kung hisgutan nato ato ang kaning sitwasyon sa panahon so ganiya nagulan-ulan magduba proceed ka dito man sa nagpanag-o matunumatigdan medyo nangiibong ato ang mga syudad pero karon medyo nibalik nung kainot ang ato ang sitwasyon sa panahon liing yapon karon mga panahon na dahil kung isutal po na ito ang ato ang kalangitan na medyo pagtilaw-tin na pero maklaro yan po na ito muna mapas sino malagi po yung presensya nini po nga haysa din sa ito ang sosyalad so matun-matun yan po na ito mga kaisunan ako palitan na dali po po maapektuhan nini po nga haysa po na magnumapresid kinahanglan magsuot yan po ng mga face mask araw po tiktado tayo kanunay kay kung atong lantawon dito sa may paunahan yung bahin din sa paipa SD magnumapresid nagiwakita na ito nga ni patibabaw yan po nga medyo brownish nga color sa ito po mga panganod nga mas lahi lugar siya kung itanin po magnumapresid na ito sa sa ito ang gi-expect nga dapat tinaw nga kaning yung mga pangalo na itong makita color puti at itong langit color blue pero lagi ito yung mga tigdan nga kaning discoloration yung gihapon tungkol na ginini po nga haze nga nakamot ka po din sa sentro ng bayan sa itong syudad tungkol din na ini po nga pagpalit po sa hangin gikan sa Indonesia paingon din sa tua mga na itong sitwasyon karoon din sa tua sa Maya C. Amrakto corner of Manya Street ting atong nga dak bayan kinis mo 220 Angel Carlos muli tawag sa Bisho Magnum Radio
6: Magnum Road Hunter.
1: Og karon sa Magnum Haze Update. Ang kasamtangang air quality index karon subay sa Environmental Management Bureau kod EMB Northern Mindanao ang continuous ambient air quality monitoring station karong adlaw Cagayan de Oro Station 67 PM 2.5 AQI, Tagluan Station 21 PM 2.5 AQI, Iligan City Station 68 PM 2.5 AQI. Nagpahinungdam ang City Health Office kung si CHO sa publiko nga mag-amping og muhimo sa kinanglan nga lakang aron mapadripdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze og dili maayo nga kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze og limitahi ang paggawas panahon sa utuhang hangtod hapon. Kinanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na ang mga bata, tigulang mabdos og adunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulob og gustong mask, mas maayo kung N95 kung magawa sa lugar nga baga o klarong makita ang haze, sirad iyang mga bintana o bultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit og electric fan aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa panimalay. Pag-inom og igo ang tubig o pagkaon ng sustansya pagkaon aron mapaligo ng panglawas o respiratory system.
3: Oras alas 12:23.
6: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
14: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendurog, Misamis Oriental. Pahimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagendurog. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
18: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas laro na rabis ang gabi.
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Mari, ngano na ginuktok man ka?
23: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
22: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
23: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
22: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
24: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
25: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Magnum Noontime News.
3: Alas 12:27, dinis ata sa Tomagno Weather Alert sa pag-asa.
14: Magnum Weather Alert.
3: Justin Navarro, maayong udto.
27: Mayong udto, sir. Mayong udto sa itong mga suking tigwaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong udto. Ang localized thunderstorm ang nagpadayang kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganoron nga kalangitan nga naay chance ng mga pagulan kilat ug pagpanalugdog labi na sa hapon ug sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng silangan ngadto sa amihan ng kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 33 degrees Celsius. Ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental as of alas 12 sa udto niabot na sa 37 degrees Celsius. Atong adlaw mosalo punyang alas 5:44 sa hapon ug ang atong Philippine Standard Time alas 12:29 sa udto. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasamulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
14: Magnum Weather Alert.
3: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster. Parahin na may gala sa mga balita o karon sa atong Magnum National. Sa atong mga balita sa atong Magnum National, gibutya karon ni Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP nga tulay naghulat nga bagong 27 ka mga silda nga naghulat ng atong kani house sa Picker Magnum Romualdez sa karang building o 200 ka mga silda ang bagong building. Matod jail superintendent J. Ricks Bostenella, spokesman sa BGMP nga andam sila kung galing imando na sa digambayan nga ibalid na sa normal nga bilangguan ng kongresista. Apan gaingon ni Bostenella nga magdepende kini sa assessment sa pangluwas ni Romualdez.
0: General rule po natin ay ihalo talaga po yan. Bawal po kasi ang single occupancy sa BJMP at lalo nga po itong ganitong TBL na may sakit, hindi naman po pwedeng mag-isa yan dahil baka kung ano mangyari sa selda, walang mag-a-alert po sa duty. So yan po yung mga realistic na ginagawa talaga sa isang kulungan. Depende po yan sa magiging resulta ng kanyang assessment at recommendation. At susundin lang din naman po namin yon. Ganun din kapag pagdating niya, depende rin po anong kondisyon at ano ang kanyang security assessment, classification, marami pa ang dadaanan na interviews at para malaman ano yung ideal na selda sa kanya. Doon po tayong nakaabang na 27 na bakanting selda. Ganun din, merong 900 na selda doon sa bagong building doon o yung newly renovated building at meron pa rin ng mga bakante sa selda naman sa loob mismo ng infirmary.
3: Pamahayag ka doon ni Jill Superintendent J. Ricks Bostenera, spokesman sa BGMP.
1: Giangkot sa Senate Congressional Commission Education kung ADCOM 2 nga mas taas ang kaso sa cyberbullying sa mga kabataan sa Pilipinas kung itandi sa ubang nasod. Matri Dr. Carol Marquis, Executive Director sa ADCOM 2 nga kinanglan nga dungan nga tutukan sa gobyerno ang pagpalambo sa edukasyon sa mga kabataan o paghatag seguridad sa ilang matag-adlaw nga pagtungha sa mga eskwalahan.
2: Cyberbullying, no, yung datos po namin, yung reported na mga kabataang Pilipino po is 14% yung nakaranas ng cyberbullying. Ang OECD po, 3% lang. Ibig sabihin, mas maigting ang cyberbullying sa batang mga Pilipino kumpara sa ibang bansa. So talagang kailangan natin tutukan ito kasi dati po yung bullying na tinututukan natin, physical bullying. Ngayon, parang umaangat talaga yung cyberbullying. So may pagbabago din in the last 6 years pagdating sa trends ng PISA. Pero ang malinaw po, talagang mataas yung bullying sa atin kasi ngayon po ang sumasagot ay 47% affected ng bullying, ang OECD countries po 20% lang. So ibig sabihin talagang doble, more than double tayo sa OECD countries pagdating sa experiencing bullying ng mga kabataan. So kailangan po magkasabay. Tututukan natin yung remedyo pagdating sa pag-aaral, pero dapat yung pagtutok din sa kalitasan ng mga bata that they feel safe in school ay mahalagang mahalaga po talaga.
1: Ang pabahayag Dr. Carol Marquis, Executive Director sa Second Congressional Commission on Education, kung ADCOM 2.
3: Nagpareha kabalaka ang National Citizens Movement for Free Election kung na-unfail sa posibleng brownout at sa pagkasasaya ng parlamentary election sa Bangsamoro, Torobos Region in Muslim Mindanao, confirmed. Mato din na-unfail Secretary General Eric Alvea nga tungod sa nipis ng reservang kuryente sa mga lugar na kausapang puruhan ng makasinati sa brownout at sa piliya ay ugmang adlawa.
4: Maliliit no na concern din kami no katulad ng alam naman natin na automated elections ito ay baka may panganib kung magkakaroon ng mga brownout o kakulangan sa kuryente no sa lugar na yon dahil medyo malipis yung power reserves no nakita natin na nire-report nga sa NGCP no pati sa IEMOP no so nakita natin na medyo malipis ito at ayaw natin mangyari na magkaroon ng mga brownout mas lalo na sa oras ng kagabihan no mga alas 7 pataas dahil dun yung buga ang resulta.
3: Pamahayag gadto ni Nampal Secretary General Eric Alvea.
1: Gibotsyag ni Kamala Chairman George Erwin Garcia nga nagpasalig sa Electric Cooperative sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Confirm nga walay brownout ug mga adlaw ang mismong adlaw sa PLI. Matod ni Garcia nga kung ugaling makasinati man sa pagkawala sa supply sa kuryente, muandar gihapon ang voting machine tungod kay naka full charge ang mga baterya niini.
5: Isang araw po sa meeting natin ang ating pong power sector at ginaranti niya kasama ang mga cooperative, electric cooperative na hindi magkakaroon ng power interruption sa buong Bangsamoro. Sisiguraduhin po nila yan. Kung kaya naman tayo ay kampante yung sa garansyang yan at syempre again, yung mga makina natin ay pwedeng gumana kahit na wala po itong direct source mula sa kuryente.
1: Ang pamahayag ni Kamala Chairman George Erwin Garcia o garon sa itong Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert!
1: Nagpahimang ang Department of Health kung DOH batok sa Food and Waterborne Disease kung FWBD, kini ang mga sakit nga magikan sa kontaminadong pagkaon og tubig dala sa virus, bacteria o parasites. Lakip na niini ang cholera, typhoid fever, hepatitis A, rotavirus o paralytic shellfish poisoning. Maoy mga sintomas nga sagad masitian kung mataptan sa maong balatian ang diarrhea, pagsuka-suka, hilan at pagkawala sa ganas sa pagkaon, pagpanakit sa tiyan. Dugtong niini aron malikayan ang FWBD. Importante ang paghugas sa kamot sa dili pa o human magluto, sa dili pa o human mukaon o human magamit sa banyo. Importante usab nga hugasan pag-ayo ang mga hilaw ng pagkaon. Pabukalan ang inyong tubig sa 3 ka minuto si ilabi na kung dili sigurado kung asa kini nagikan. Sa tang importante usab nga siradaan ang mga pagkaon og tubig aron dili makontaminar o ilabay sa husto ng basurahan.
3: Og karon sa tumagdam international sa Mexico, nalawa sa Mexican law enforcement ang 8 ka mga tawo sa bugsanong i-recruit sa Jalisco New Generation Cartel kon si Gianji. Kini mao usa sa mga pinakadagang violenting drug trafficking organization sa mga nasuri. Sa wala sa report nga 8 ka napalgang sulod sa clandestine clinic sa farm sa Tika Letlan sa Western Vines sa Jalisco. Mato ni Jalisco State Prosecutor Salvador Gonzalez ang maong propiedad i-operate isip shelter sa mga bagong recruit kung asa nila bansayon o kung kinsa man ang buhay magagawas makasulod na sa organization. Isa na gawa sa mga naluwas na kig kung na-confiska usab sa otoridad ang mga illegal nga droga, mga armasog mga bala samtang unong mangituang gwardiya usab ang nadakpan.
1: Sa South Korea, nagpalapad ang North Korea ballistic missiles paingon sa kadagatan. Subay sa Joint Chief of Staff sa South Korea, gailan nag-detect ang pipila ka mga missile nga gilusad sa esteng bahin sa Wonsan, North Korea, ang milapad sa 250 kilometros ang gilayon tungod ni ini giingon sa National Security Office sa South Korea nga nagpahigayon sa Emergency Security Meeting uban sa Defense Ministry o GCS ingon man sa ubang hingtungdan buhatan. Human sa kalihukan sa North Korea, una ni ini giingon sa US Pacific Command nga wala nakahatag direktang bahad sa teritoryo sa Amerika ang paglusad o ballistic missiles sa North Korea ingon man sa ilang kaalyadong nasod.
3: Karon sa magdung business mo kaba 3.9 billion pesos nga charge, dues and penalties sa ginaglaw sa kolektaon sa Department of Information Communication Technology kung DICT. Gikan sa mga telco, kini magkatabang sa pagsuporta sa programa sa gobyerno matod sa Congressional Policy and Budget Research Department nga makatigom ang maong katinab. Ang DICT ko ng telco regular national communication makarecover sa ilang koleksyon backlog. Gawas nini, wala pa usab makuha sa NTC ang 21.8 million pesos. Gikan sa provides nga expire na ang prangkisa. Dugtong ni igayon kon sa igayong makolekta ang maong charges, hayaan mas madugangan pang pundo sa DICT o makatabang sa paningkamot sa insya sa pag-instala sa mas dagang libreng wifi site sa Pilipinas. Samla sa Forex and Rate, ang usagas dalang balong karoon sa 7.54 pesos, $1, 45 pesos, 29 centavos, 1 dollar, 7 pesos, 27 centavos, sa 1 dollar, 45 pesos, 29 centavos, 1 dollar, 1 peso, 28 centavos, karoon mo ni, 4 centavos, euros, 32 pesos, 671 centavos.
1: Tugon sa raparayang gagubot sa tumatungang silakan, ang kasamtangan presyo sa Dubai crude oil ay naa sa $109.75 per barrel. Kinimisaka sa 4.66% kung itandi sa daan ining presyo nga naa sa $105.09 per barrel. O karon sa Magnum Entertainment. Giangkon sa aktor nga si Romel Padilla ang pagtawag sa igsuon nga Senator Robin Padilla nga bugo ang usa sa mga batikos nga nakaapekto kaniya pag-ayo. Matod ni Romel nga nagtuo siya nga dili ang isulti ang maong pulong nga to sa isig katawo tungod kay ang matangga usa adunay tagsa-tagsa kakahibalo.
6: Ako, ito yung pagiging bobo, no? Kasi siguro ang reaction ko, no? Doon sa nagsasabing si Robin ay bobo, si Robin ay walang karapatan na nandun sa Senado, puro bukang bibig, walang laman ang sinasabi. Eh minsan, tinatanong ko rin sarili ko, dapat ba ako maapektuhan doon na nababasa ko sa social media? Kasi sa sarili ko, wala akong nakikitang kabobohan sa ginagawa ni Binoy. At naniniwala ako na walang bobo sa mundo. Yung salitang bobo, hindi talaga dapat sinasabi sa kapwa. Kasi may kanya-kanya tayong likas na kaalaman, bawat isa. Baka yung matalino dyan, yung sasabihin mong bobo lang ando sa kanto, may itanong sa iyo, baka hindi mo masagot. Di ba? So ako, yun lang ang masasabi ko na naapektuhan ako masyado. Dahil alam ko naman sa sarili ko na itong mga nagsasabing ito ay meron din pinanggagalingan yung salita na yon para sabihin nila.
1: Ang pamahayag ni Aktor Romel Padilla.
3: Karon sa Tumagdus Sports sa sakbit ni World No. 2 Elena Rebakena ang kampiyonato sa 2026 Open o ikatulo nining Grand Slam title. Kinihumani, pilya sa Kazakhstan tennis star si World No. 1 Arena Sabalenka sa 3-set final sa score 6-4-5 og 7-6-2. Matod ni Rebakena nga wala siya naglaom nga mabot ang ilabis mo doon ay muabot. Kini, labi na nga doon na kini siya injury ng gihambin. Kidugang pa ni Rebakena nga lisod. Ikadula ang usa ka kampiyon nga susama kang Sabalenka.
7: Well, it's tough to find words right now, honestly. Didn't expect nothing like this coming to this tournament. I've been dealing a little bit with the injury, but somehow everything aligned together on my side. And I just want to say, Arina, you are a great champion. It's so difficult to play against you. You pushed to such a limit. I was diving on the court and just trying to get all the possible balls. And congrats to you for all the achievements. Congrats to your team. You guys doing an amazing job. Really, I can't find words now. So I want to say thank you, of course, to such a beautiful spectators for amazing atmosphere. I honestly was coming here for last 10 years and it was never successful, nothing close to that. And it's just incredible, and I'm falling in love in New York more and more.
3: Pamahayag gadto ni 2026 US Open champion ug maabot world number 1 Elena Rybakina samtang wala usad nabugi ni Sabalenka ang imong emosyon sa bukat nga kapilian. Matod panidig nga dismayar siya apan gusto niyang i-congratulate si Rybakina ug nagtuo siyang deserve kini sa tennis star.
7: Thank you, everyone. Thank you for your support throughout 2 weeks. It was amazing playing in front of you all. And obviously, I'm disappointed, but I want to congratulate Elena on an incredible year, on incredible results, and well deserved. Enjoy it. Have fun tonight, tomorrow, and till the end of the season, so I can win some titles. Thank you. thank you all of the sponsors for making this event possible, and thank you. I don't know, everyone who helped me throughout these 2 weeks. I really feel like home here, and cannot wait to come back next year. Thank you to my team, to my friends. I wish I could perform a little bit better, but I guess next year. Thank you.
3: Pamahayag Gadoni number 1, Arena Sabalenka. Inabati atong Magdom No Time News, ugaron sa atong headline review. Sa Tumaglom Lokal sa Psycho Social Division sa CSWD, nagpanunom sa kamundanon sa Walk for Hope ding pagobserba sa Suicide Prevention Month. Maglom National BGMP bigong andam na ang ilang mga selda kung ibali ng ordinaryong prisuan si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Maglom International, walo kabaga pagsanong girecruit sa Jalisco Drug Cartel sa Mexico. Nalawas autoridad, Maglom Business DICT doon ay kolektahong 3.9 million pesos gikan sa mga telco. Maglom Entertainment, the actor Mel Padilla may angkon nga napiktuhan sa pagtawag sa igsoon nga si Robin Padilla nga bugo. Maglom Sports, World No. 2 Elena Rybakina nagkampiyon sa 2026 US Open human pilya si World No. 1 Arena Sabalenka. Hangtunog ma alas sa Magnum No Time News kini si Magnum for Sid Blanca
1: og Madam Jane Luna.
3: Sa usa ka gawas ng katilimang katawa labing gabahanan naglaman ng barugan o sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum No Time News dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Nagala na may balita sa may pangluwas, tagan ang nagaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumot agadlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Rhea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong ginisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Detektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
15: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
18: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
19: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
20: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa kahaponon. Mga higala niyang balita karong orasa. Gibotyag ni City Mayor Rolando Clarix Oy nga mas ligon ang kaminyoon kung anaa taliwala. Kung ana sa taliwala ang Ginoo, mato di oy nga walay kalipay, kalinaw ug walay gugma kung wala ang labawng makagagahom. Giduwang pa sa mayor nga kung ana ang Ginoo, siguradong mas mulawom ug mas muligon pa ang panaghigugmaay sa magtiayon.
3: Bisag unsaon nato, wala siya, wala ta. Dili maangkon ang kalipay, dili maangkon ang kalinaw. Ug kun wala siya, walay gugma, diba? So kana maoy pinakabililon sa managtiayon. Kinahanglan naa siya sa inyo panag-uban sa tibuok na kinabuhi. Siya ang ikatulo. Muna, kay kun naa siya kaninyong magtiayon, musamot kalalom ang inyong panagpigog.

0: maay. Kung naa siya, kaninyong magtiayon, musamot kalikun ang inyong paghigugma. Kung naa siya sa managtiayon.
1: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarixoy, samtang gibutyag si COMELEC nga adam na ang tanan alang sa makasaysayanong parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Convarm ugmang adlawa. Mato ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga sa final testing and sealing kagahapon way nakitang problema sa tanang mga makina nga gamiton sa piliay ugmang adlawa.
2: Puntong ito simula pa noong Mayo na nag-file ng certificates of candidacy, isa lang election-related incident at naging napakatahimik po ang lahat ng pangyayari. Kasama na yung mismong kampanyahan. Kahapon patapos tayo sa tinatawag na final testing and sealing, lahat ng presinto, yung 5,212, nag-function, nakapag-test ng mga makina, dumating ang lahat ng kagamitan at yung mga makina walang major na issues. Ibig sabihin, handang-handa para sa election bukas, gagamitin ng mga guru natin sa bawat presinto.
1: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. O karon sa atong Magnum News Hunter, matod pa upat kasakop sa NPA, patay, human ika-inkwentro ang kasundaluhan sa balita o serbisyo ni si Magnum Hunter Fercid Blanca.
3: Magnum News Hunter!
4: Patay ang upat kasakop sa lituang ni People's Army ko NPA, yung laing tulo ang narakpan. Pan sa inkwentro sa 4th Brigade, Diamisbus, Barangay Bakingking, Esperanza Agusan del Sur. Sa nini ang top gayod nga leader sa NPA sa Region 10, Secretary sa NCMRC. O lain pang tuloy nini ang namatay ato sa inkwentro. Siya mao ang ila mismong top leader nga si Julia Cagadas aka Reda ang matod pa namatay ato sa inkwentro. Duha usab kung tulo usab dini mga membro mao silang Johnny Almonte Lindayo, Aka Kikoy, Bugkoy, o si Rotsami Bihag, Aka Maki, o usa pa, nga Executive Committee in CMRC, yung General, matod pa nga si Laing Usa, nga si Gerald Basahon, gipangalan usap kinik si Duy-Duy, membro kini sa Squad 2 sa Headquarters Force, niyo, o ang tulo usap, nga narakpan ato sa inkwentro, sila ni Sirilin Quaresma Magsayo Aka Lian Signal Communication Executive kini og si Marilyn D. Takin Aka Mayumi o Aka Mayang Members Squad 1 Headquarters Force Dio o usaka ang Hilito Tahaltoes Aka Irin Platon Medic Team Leader Headquarters Force Dio NCMRC o mga unong usab kini ka mga tagas nga mga armas ang na-recover ato sa inkwentro nga natabuhi atong adlaw nga Sabado gani sa pagdalong gulatan lamang sa kasundaluhan ang pamilya nga mukuha sa pating lawas sa mga namatay ka NPA nga na-inkwentro sa kasundaluhan sa Barangay Bakingking Esperanza Agusan del Sur. Kini si Magnum President Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Eileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: That song was brought to you by EQ Pants. From day one to Dandler, EQ tinyo mo.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Tagtong Radio 99.9. News and music.
4: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Og pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: panakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapaligon sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Magnum Back-to-Back Sunday.
3: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:02 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Nakigpartner ang USTP sa barangay Lapasan naroon mag-inspeksyon sa mga linya sa kuryente sa mga panimalay sa mong barangay. Mato ni po ng barangay Julito si Mayor nga magbuhat sila og clustering aron maidukar ang katuyuan sa risgutang plano sa tuhaan kini aron malikayan ang insidente sa sunog.
4: Na nibisita kagahapon ang atong USTP nga si Ma'am Isay Pahardo nga natahasan na po to'y usa ka engineer para electrical engineer nga makipartner sila sa barangay kay mag-effort po sila, mutabang sila sa barangay nga mag-inspeksyon po sa mga linya sa tagsatag sa mga balay. Nagtuo ko dili man madali pero nami pagabuhaton nga makluster na mo para naagi proper orientation nga i-inform yun.

0: tangon. Mga tagsa-tagsa kapamilya nga kini nga mga pamaagi dili gid angay buhaton kay delikado ang pagbuto o expat diha nya light material sa balay diretso dayon na mo dilaab kay gumikan kay kani mga sakit sa gara mga plug nakadikit pa na sa dingding unya light material so napay mga kortina so dako kayo nga possibility nga mo hinungdan sa sunog baliko na ko naana siya pero dili lang jud kayo ma-sustain sa BFA gumikan kay upat ka barangay niya ang barangay Lapasan dako dako po kay nga barangay 28 ka sitio so kulangon gani kanunay usay ang panahon pero amo nang gai-extend during sa among programa namo sa barangay nga naay mga orientation sama kagahapon sa simposium namo para karon sa bulan sa suicide awareness nga i-prevent no kay karong mga bulan na ang celebration ana magnumjon so kung naa manggaling mga tapok-tapok ang among mga listeners kagahapon mga women man ug youth amo ginang i-lockbit. Pero naay mga
1: ang pamahayag ni punong barangay Julito og si Mayor. Samtang all system go na ang pinakaunang parliamentary election og mga dawa si TMB 14 ning tuiga. Mato di kumulay spokesperson Attorney John Rex Daudianco nga sugdan ang pagbotar alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Apan ay dunay early voting alas 5 sa buntag. Alam mga senior citizen PWD og MAPDOS target sa kumulay at nasugdan usab ang paghiap sa balota alas 7 sa gabi. Hisayran nga nagtala sa 2.3 milyones ka mga registradong botante sa kapig 5,000 ka clustered Berzink ang BARM.
2: 100% ready na po at tayo po'y nananalangin. Sana manatiling maganda ang panahon dahil napakainit po dito. Sana tuloy-tuloy lang nang maayos po ang ating halalan sa September 14.
1: Ang pamahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Ugkron sa itong Miley Muse Hunter, DOST Region 10, may pahigayon sa 2026 Philippine Textile Congress and First Global Textile Congress on Shoes and Footwear Accessories. Sa balitaw servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
4: Iyaman po sa 100 ka mga tao ang napahigayonan na sa unang pailalaman na sa textile sa Global Textile Congress Shoes and Footwear Accessories sa R&D sa gikabutiyag nga 2026 sa Philippine Textile Congress and First Global Textile Congress sa Batan sa Department of Science and Technology kung DOST Region 10 ugban sa PTRI sa status sa exhibit nga gipahigayon sa kauluhan din kini ang pagpalambo sa Philippine shoe industry sa programa o pag-develop sa textile-based nga local footwear industry din inibagan sa mga designers o manufacturers nga nag-build sa self-sustaining textile footwear gamit ini ang sustainable materials modern products ug development nga design din sa kinatungan sa mga exhibit na doon ay itawag na Size PH din ang doon ay National Food Sizing Initiative din kini sa pagsukod sa mga tiil sa matag-usang nga gusto nga magpa-hulma sa nasampit nga sapatos sa pinaagi sa maong teknolohiya din kini nakipini pagtukod sa localized footwear sizing database nga gigabutyag nga ang nakabase sa Filipino foot measurement na masiguro ang comfortable mobility sa tanan nga mga musuot sa maong mga sapatos sa inisairan sa maong exhibit or sa maong exhibit na kabukamulo ng mga external visitors ang nascan sa ilang tiil nga mabot sa 70 o 71 ka mga tao during sa naitabo nga Congress ang napinaluman na sa database folder sa maong pagsukod ug pagbugna sa ilahan ng mga kaugalingon ng mga sapatos sa pinaagi sa nasangpit ng teknolohiya. Malatong nga naipos nga palitagikan sa DOST Region 10 kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitawag serbisyo Magmadyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa palitawag serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Pinoy, the best ka. Sariling ati. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

paninaw sa tuwang programa dinis sa afternoon. Sa tuwang Paraguban Sunday, sa tuwang programa ng Pinoy, the best ka, the best of music, Pinoy na Pinoy, atin-atin na ito, mga kaigsuunan na mga musika, at sa atin na atin po ito, na mga OPM bands, OPM artists, and sa tuwang mga songs, ngayon yung mga paborito, arong hapon na mga higala, labi na sa mga Pinoy, ayan, sa mga ating katagalugan, at sa ating mga kabisayaan, na mga local music, nga ito nga mabati may gala, okay? Nining hapon na para sa tuwang mga hit songs, and mga favorite songs ng mga tumapati may gala, kaupan ng banggiitan na buhipa sa panahon ng Homo sapiens.

ta sa tuwa nga mga paboritong musika. Ang katong ganahan diag 80s and 90s and 70s mga kaigsunan nga mga old Pinoy music, OPM, and sa tuwa nga mga Pinoy na Pinoy ha. Katong naa karon sila mga panimalay, good afternoon. Ang sa ilahang nga mga gipanglaagan karon, good afternoon. Siyempre sa katong naa sa mga public places, sa mga malls, sa mga restaurant, mga kinigiban pa diha nga mga hotels, nabaka mo sa mga bars.

decors dayon sa ilang balay kananay Christmas lights sa hinay ang uban na naigo na gani so mga bata ato makita no kasagara enjoy sab kay sila sa ilang pagpamasko nga wat tapos sab yung taon nga musapi lugar ang uban sad kay inot daw kuno kay muda muhatag pag gamay rang hatag pag iksunan ingnong inot so dapat kyo tinagko so mga suko ang uban so dapat na lang siguro kung depende sa kanta kung sana tingog sana pag-perform mas mahal-mahal yun siya. Okay, so sa tanan ka mga back friends sa to din ha kay Bear naman yun isulod naman yun ta sa kining Bear Month so mo na yun itong panulungan ani karon sa tuwang Christmas season. Okay, so on this afternoon mga macro friends, dami na usap tapos sa tuwang mga paboritong music, sa tuwang mga sikat, uga mga OPM, mga Pinoy music, nga itong mabati karong hapon na kauban. Siyempre, ang banggitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo Sapien, Magno Mencho Kabaktulan, Limino ng Cagayan, Di Oro mo palik taman labang sa mga musika at mga pahinom doon sa tuwang number one station, Macro Radio 99.9 News and Music Station.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Pinoy, the best ka! Sariling dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Anti Zinc Alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatapang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty Zinc.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay, mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Res Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Res Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
3: Res, alagang panatag with Res Adult Diapers.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hello, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
12: Ating musika.
13: Pinoy, the best ka.
12: Sariling
13: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: sa Balitaw Serbisyonya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
2: Nakigalayon ng Department of Agrarian Reform Region 10 sa City Social Welfare and Development Department Psychosocial Unit sa Cagayan de Oro City sa Kitahigayon ng Higala Kuyugta sa Lakaw Paglaom. A Solidarity Walk for the Suicide Prevention Awareness Month 2026 isip timaan sa ilang pakikiusa. Tumong sa mga kalihukan na mapataas ang kahibalo sa publiko, mabungkag ang stigma o mapakailap ang paglaom o suporta alang sa mental health. Ubo sa tema Changing Narrative on Suicide, nanawagan ang DAR o CSWD sa komunidad nga magkahiusa sa paghatag o paglaom o pagpagkabana sa matag usa. Balita, gikan sa DAR Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chinyentrina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Pinoy, the best ka. Sariling ating dito lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station, Pinoy, the best ka!

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa matinong na dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Inom na o Mighty C!
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
10: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
11: In 5 meters, turn around.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load!
3: Mahig ko pala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka pala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
16: Ay ganda ng ating musika,
15: Pinoy, the best ka.
16: Sariling atin.
15: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

You're listening, Pinoy, the Pinoy, best ka, the best ka. Maglo Radio, dadanan po na ng News and Music Station. Welcome back sa ito ang programa karong nga Pinoy, the best ka, the best of music, the best of songs, the best of moments, and the best of memories. Sa ito ang mga panahon, mga kaigsunan, labi na sa inyong mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga kanang inyohang mga theme songs. Okay? Sa mga ganahan ninyo, may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists. And sa mga Magnum friends nga kagpaminaw, kung sa tanan may galang nga nakatune in karon sa ilahang mga radio sets, kung sa inyang mga balay, labi na sa ilahang mga sakyanan, sa mga Magnum friends nga nakakaroon sila mga tagsa-tagsa ka mga gipang laagan, alak ato mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa ito nga pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa ito ang panaguban, labi na sa ito nga pagkumanuban sa Pinoy, the best ka, nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diya nga nakarelate, kinsa ba diya nakarelate may gala sa mga musika ng inyong nabati. Karong hapuna, ha? Mga nakadungog diya mga kaigsunan, ang headbang-headbang, o baka nag-kiki ay makaroon, o basing naghinuktok na lang kadiha, o basing ang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba, kay nakadungog man sa ito ang mga musikal. Mapaborito nila, team song po yung nilaan ang panahuna. Labi na katong time na in love pa sila, o di tsada kayo lahat pagpaminaw, nakaremember din sila sa mga panahon. O katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Nakadumdum sa danguban mga Magnum friends na binakatunguban nga pagkapudungog nila sa mga musika mo maning team song o katong time nag-away mo na mo nagidini ron mo maning time mo nga grabe po sakit niya sa ako ah la tikal pong ginigaron o sa to nga mga Magnum friends nga mga nakaroon sila mga gipang laagan nakamonitor kanunay may gala sa Magnum Radio sa silang sakinan nga nakapaminaw na mayong hapon kaninyong tanan nung dabaka kamo sa inyo ha mga balay. Naglimpyo baka mo ron? Limpyo-limpyo, nasilig-silig, trapo-trapo, sarapis bintana, salog, bangko. O baka nanilihig baka mo diya ron? Nanilihig po, naglimpyo baka mo sa gawas? Naglapog-lapog baka mo diya ron? O baka nang basok baka mo diya sa gawas? So, nang laba, basig nang laba pa mo ron ha? Init na baka istanan mga kiksunan. O katong mga nang laba, unang halay pa. O kamulong duktok mo diya gamit sa palwa. Unsa ba kanyang ipang buhat? Basin nga ang uban gani, siguro dala washing na. Washing silang motor, washing silang sakinan, himas-himas, sabon-sabon, pasirit sa tubig. Ana da yun. So para limpyo, tinaw din kayo, tanaw na daw sinaw kayong mga sakinan, mga motor. Sa mga Magnum friends din na nga nag-limpyo. Katong nangaligo, basig naligo pa mo ron. Kamulo pa mo diya o ka ng wash-wash din sinyong dagway. Katong mga naglaag-laag baka mga kaigsunan sa ilang mga gipanglaagan nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan na kabarkada sa ilang tanan ng mga higala at sa mga mag-uyab sa mga banpadiha nga naglaag-laag nala sige mga Magnum friends salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw sa tanan diha may igala nga nalingaw gidintawad sa tuang musika. Okay? Ayan nga itong mabantayan may gala karun sa pagsunod sa Kapaskuhan ano? Medyo naraman ta sa firman naman yun ta di naman yun ni malalis pa so di mapugnan nga musulod naman yun si Jose Maritzan tuwaan naman yun si Jose Maritzan musulod si Mbalay na imbis kinang liklik pa to wala na nakasulod na o, di nang harana na so sukod-sukod na sabtaning makabatiog ka ng mga Christmas songs so, dayon sa tuwang mga panimalay sa mga kasilinganan makita na nato nga doon na yung mga decorations sa mga malls. Sa tuwa nga mga Magnum friends nga medyo ka ng kwanki kayo no? Sa ilahang mga decoration panahon na aning mga Christmas season. So, syempre, di namin yun papungan. Panahin na kita may gala kay nga espiritu sa Kapaskuhan na namang yun. Padaol namang yun siya. So, ang ato na lang yun ani ang pang-silibrar nga malipayon o malinaon o maayong atong kinabuhi. Okay? O hapsay, o walay gubot na malipayon, mahigugmaon tang tanan.
o nga mapasalamaton tas Ginoo, labi na ang Ginoo may naghatag kanatong kusog kanunay nga sa bisan unsa nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, makakasakit man o problema, at least nga kitang tanan na agihapon nanalig o naimong nagmaligon sa pagkapanalig sa Ginoo. Okay, so sa to nga panaguban, syempre na sa to nga programa, Pinoy the best ka, the best of music, mga Magnum Friends, nga to ang nabati karong hapuna. Manalingaw ka muna, chill-chill sa to nga panaguban, mga higala. Katong nalingaw, nag-headbang, nag-sit back, nag-relax, nag-lingaw-lingaw lang karon nga hapuna. Salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Salamat sa mga tanan nga nakatune in. Bisan po man sa tuwa nga manakasubaybay sa itong programa, Pinoy the Best Ka. Kaban lang yapot siyempre ang banggiitan na buhit pa sa panahon ng Homo sapien magmomensyo kabaktulan. Daghang salamat kayo kaninyong tanan. God bless to all. Bye-bye!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikas
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Folk, rock and country.
6: Magnum Weekend FRC.

0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tao ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Showbiz Delights.

0: Yes, sa mga magduma friends, no? Mayo nga hapon. Magubad-ubad na po kita karong hapon, ha? Sa tong tulumanon nga.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Kung di na makaubad gihapon ninyo karong hapon, inyo nga magduma showbiz at queen, magduma kiyo bilin na sa ugaraw nga magduma showbiz princess. So, mga magduma friends, no? Isa ka oras sa pagkininga.

0: pod nga
1: strategy ni mo magdamkiya.
0: Ay, ano dito nga kauban di aham na siya gikan di ay.
1: Secret. Secret. Wala ko kalit. Kimingaw ka na ako.
0: Wala.
1: Wala ko lang ako. Wala ko lang. Ano

0: Ay, ang atong blind item. Diin matod pa, musa ka aktor nga bati na mo acting, bati sad mo tagad sa mga utility?
1: Uy, full package man.
0: Wala lagi na, ano ba sa bati ta? Ay, sorry kayo guys, but lagi may ngon mo ito nga, dapat kung bati kita o kinilugar ang skills, dili na to, dili ito mo angay sa to, dapat ito na lang po, tarong na itong batasan na lang yun. Pero kung mayon sila, may na siya nga aktor, butan siya.
1: Kani siya kaya magiging gipakyaw tanan ng mga bati.
0: Bati. Mo lagi na.

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kadlawon, sundan sa pagkalas 4 sa kadlawon, alas 4:30 sa kadlawon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Magnum Showbiz Delights.
3: So, balik ta mga Magnum friends, no? Kung nga dito ng sugda na itong hisgutanan karong hapon sa kaninga una na

0: ang tao.
1: Mm-mm. Kaya, sa tingin pa ko tanay si Kaloy, kung i-considera ba ni ini nga imbitahon ng iyang ginikanan silang kasal, mas piliwan matutpan niya nga may mong pribado ang seremonya o masulo nila ni Chloe ang moment.
0: Wow. Pero mo po yung rason nga kinilugar nga doon na matutpan yung posibilidad nga maimbitahan ang iyang ginikanan nga sila Mark Andrew Yulo o Angelica Yulo. So, oo, hanap ang possibility. Kaya ginikanan man. No? Pero, nag-iuban ni Nana Magdumkia nga gusto nila privacy.
1: Kanapit ang privacy nga siya. Siya daw, niyulay pare. Gusto na nila masulo ang moment niya eh.
0: Pero ako papiliyon, may tao sa kuha lang apart. Gusto ko ginani. Hindi ko gana itong 100 kabuok tao ang muatan sa kasal.
1: Okay, kung kagad diri lang yun invite ang yung ginikanan, saan? Duha, siya duha, siya, si Kaloy.
0: Kasi mas... magkasal niya.
1: Sila ba saan klaragi duha?
0: Basta kayo privacy.
1: Gusto nila masulo ang moment.
0: Bala na si Lord.
1: Oo. Nga, kay gidugang pa ni Kaloy nga, tungod sa lang nga dili maayong relasyon sa iyang ginikanan, basin ko nung madaot lang ilang gilaumang pinakamalipayong adlaw sa ilang kinabuhi po Magdum Jane.
0: Kay naamang gutoy issue, di ba, Magdum Kia, nga somewhat tutol, di ba, ang
1: oo,
0: parents
1: dili,
0: ni...
1: Oo, supportive.
0: Malahi niya akong maingon nga may mention ka, ni Yolo. Lahir niya akong mapangalan na nito, kapag makagtutol ang parents na, nagyay ko man name drop. Beta, kay naamang gutoy nga maaki, ano, si Kaloy o si Chloe Manggod na magundi sila yung relationship na incredible good kaayon niya somewhat dili o yun si Angelica Yolo o si Mark Yolo which is yung parent ni Kaloy mauna nga inana Magdumkia nga mahadlok sila no nga dili good mahimong maayo o madaot ang ilaha po nga adlaw samtang supportado sa matod pa si yung girlfriend ni si Chloe ang desisyon ni Kaloy kalabot siyang pamilya.
1: Kaya tali wala pa man sa dili ba yung relasyon ni Kaloy siyang ginikanan gipaningkamutan man matod pa ni Chloe nga magkauli ay sa mayong buot si Kaloy o iyang mga igsuon. Kaya at least na lang man ko nga dili mangaling nga okay si Kaloy o gang iyang parents, at least okay sila sa iyang igsuon. Kaya at least baka BH gihapon sa kasal.
0: Daya, pandili ipon mawala ang, ano, ang brotherhood.
1: Oo.
0: Okay, diba? Panikamutan ba gito ni Chloe? Kaya naman ito yung mga posts sa social media, Magdum Friends, ilabi na katunga, nag-tiktok si Chloe o iyang igsuon nga lalaki. Nalimutan ko sa name. O, igsuon nga lalaki. Kaya nag-name drop po sila about kay Iza, which is katong manghood po ni Kaloy. So, na naging somewhat na improvement sa ilang communication
1: least,
0: sa ilang relationship.
1: Actually, ginapaningkamutan yun niya nga. Bahalag, dili pa kayo ingon nga okay si Kaloy sa iyang parents. At least, dili yun nga totally maguba ang iyang relationship sa iyang mga igsuon. Kay, kabalam kita magnamadjino though, kumisag magkinaunsang kalibutan, pamilya man sila. Pero, kung nga dili ipagid mapugos nga mag-okay si Kaloy o si Kwan sa iyang parents, at least, na siya'y maduulan permi sa kaning iyang mga igsuon. Kaya siyempre, kadi ba itong mga igsoon? Sila ba itong una nga mga best friend?
0: Yeah, sila itong una po nga enemy. O, tinuot gina, no? Kaya away bati magiging na mag-igsoon. Pero, kaya nung duman Magdumkia, no, nga, nagasugod gud ang kontrobersya gininin Kaloy o siyang pamilya o man kini makadaog og duha ka gold medals sa 2024 Olympics o gisgutanan sa kwarta ang sinugdanan magyud ato Magdumkia no kay dako ba gitong prize nila Magdumkia no ni Kaloy nya kani lugar nang nagubot na noon sila imbis sa kadaog siya nya dili sa ganahan po ng pamilya ni Kaloy so yab niini nga si Chloe San Jose kay murag nahug manggon nga mas da spoil niya si Chloe sa dihang nakadaog siya. Pero tanan ni mo, deserve ba sa usa ka girlfriend nga ma-spoil siya sa iyang boyfriend if ever nga na siya money?
1: Pero magdepende magud gihapon na. Kung nagsugod na yun nga pagkadao sa relasyon ni Kaloy o siyang pamilya nga wala pa sa picture si Chloe, maraga unfair po kayo kung ma-kuan yun siya. Maraga siya gayon ang yung itumbok nga dili maayong rason nga nung nagkakuan niyang pamilya. Kay maraga dugay na magud ilang issue regarding sa kaning kwarta. Ay, maraga ni pag-resurface na yun na ni Chloe nga kanya magod si Chloe medyo strong iyang personality magginibitaw siya magpa baloy-looy or magpa kaning magpa termani magpa-api bitaw sumutubag ni siya sa mga basher labi na kanipog sa ginikanan po ni Kaloy.
0: Oo, kaya galing Magdumaki ano katungan po nag murag dibuto na din tong issue wa bigyan siya nagpapili wa siya ingon nga ni Sukol pero naagid siya ikatubag po no katinawan po para po siyang side mura bitaw na hug nga yahapong gisave po din yahang space po din na sa life ni Kaloy. Kay ipaglaban ba siya ni Kaloy? Eh, sana wag ipaglaban.
1: Chloe ka. Kaya mag-unod itong maingon, mag-unod niya. Bahal, alde. kay kanay mga ito maingon nga sagad magod karon murag ang mga batanon karon lahi magod ila ang mindset bitaw nga kanin dapat kung unsay lang gusto ang matuman yung pagbuti ni sa yuta maingon sa langit ingon ana bitaw ila ang mindset karon
0: ayo ko i-describe ba
1: wala.
0: Ikaw i-describe.
1: So at least, pabilin man po nga nagmalipayo ng relasyon sa duha nga nilungtad na sulod sa unong katuig.
0: Yes. Yeah, so ano, happy ending gahapon no, after all. Pag na importante nga, bisag unsa mahitabo sa kalibutan, tayo at tayo pa rin.
1: So at least, kasal-kasal na lang sila. Wala turo namin silang...
0: Lain na magkasal-kasal. Uy, mara, magtinukot yung magingon ganina nga. Duha na lang yun sila matubang sa altar.
1: Ipauta naman sila nga sa dahil yung gusto ka na sila itubag sila nga. Gusto nila nga ma-savor ang moment nga ka nang dapat silang duha rin. Isa na duha mag-anto silang kasal. Wala'y pare, wala ta na.
0: Ito ba? Ano ito? Maglabad ako ulo. Galabad nagsubot ako ulo. Ano sa pasubot nila nga sila ng duha? Dapat tulo sila sa pare, siya ni Ro.
1: Dapat specify, gini lang nga. Kami duha, si father na yun.
0: Wrong Grahams, manisikaloy.

0: Kahapon magdumkiya, dinhi na punta sa pinakanindot yun nga story sa kaminyoon. Kay Magam Franz, Glyza de Castro, malipayong gianunsyo ang iyang pregnancy journey after sa pipila katuig nga sa iyang pagkasal no sa ihapong bana.
1: Mm-hmm. Kaya tulo na matutpa kabulan nga mabdos ang aktres nga si Glyza de Castro kiniyang gianunsyo pinagi sa iyang social media post. So karon nagi kayang baby bump Magdama Jane.
0: No? Wow, bisag. Bisag inana pa kaya sa early pa kaayo ba? Pero in fairness na cutie kasi tanawan nga buntis.
1: Gani, so, blooming kayo siya.
0: Blooming kayo siya. Feeling na ako kaya chana. Napunta rin laki ba iyang anak.
1: Para wala di kita masaypan laki o ba iyang anak.
0: Ala ba, what if?
1: Friends na imong bata.
0: What if? Do, sigun sa iyang post pagdating entering another chapter. Pasalamatan matod pa kini nga nakalampos sa iyang first trimester.

0: daot maghana. I'm so sorry, I can't go to work. Tadi na tadi ay. Oh, pero in fairness to, after gid sa pila ka tuig diha kasi gig shoot diha sa Encantadia.
1: Naburos
0: na gid siya. O dili man good kay busy pag ning dadyan nga lali man ka og buros ka. Si Kylie Padilla, remember ka magamkiya, gihabin gi cut off gyud ang iyang iyang role as amihan. Dito gyud siya gi chage gyud siya dito gyud no tugod po lagi kay buntis man siya. Dili man mo pwede i-neglect si baby para anang career.
2: Kaya gidugang pa ni Glyza nga naganaginis siya nga na istorya nga mga babae nga kasnati na sa pagburusog na kanila iskini nga dili sa yon nga may mong usakay na hanmo yung chain.
0: Ay, so, dili, dili good sa yun.
2: Crowdsourcing na dahil ni si Glyza nag-searching.
0: Ana dahil na dahil kailangan. Ikaw, oh, mag-searching na kakaydaghan na binayin kong si Mua nga.
2: Lagi, oy. Kaya gusto na lagi daw sila magkaanak ko. Sige, tagais ako ni Niogbana.
0: Tita guys, ako ninyo budget. Ingon sa nimo,
2: ba na budget o ko, anahe ng bata. Yeah.
0: Katong nag-ingon sa imuha nga, magpaburos na ka, labaw po nagka-gidlay ka rin sila mga anak.
2: Bahala mo nila.
0: Gusto nila, appeal po ka magka-gidlay.
2: Hindi ko kay task kay inflation.
0: Bahala, task kay inflation. Ingon ni PSA. Kita sa tatagata sa magalipay sa mag-anuncio ni Glyza, siyang pag-mabdol sa binayahang mga higalang artista. Huwag nagpaabot sa mga mag-shiratory message sama nilang Nadine Samonte. Abi na ako.

0: birthday si Gray. Congratulations kang Gray sa dika. So kay kanya siya bitaw magdungin. Idol pa na ko siyang artista. Kay kaning chuy-chuy magudi siya ba? Kanya pinong astigon
1: siya ang pinaka, ba? Siya ang pinaka-astig ng Ashti.
0: Astigon kay niya
1: siya. Mag-friends daw kanin... katong mga dili kabalon si Ashti. Anti na siya sa Encantadia.
0: Kaya before katong mga sarida niya sa una, kanya bitaw makaingon gika nga realistic kay ang ma-acting bitaw nga. Maka, madalagid kasi ang acting ba?
1: Maayon niya siya nga actress kid magdamakiya. No, mo ganito sa yung pagkamayong actress sa focus kay siya radto. Wala na kay siya ka-focus po, no? Nga makabuo, baby, kay lagi. Enjoy pa man siya yung career. But finally, finally, na-alag yun.
0: Okay,

0: Showbiz Delights.
1: Oras, alas 4:43 na sa hapon.
2: Para sa matilong ang dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
8: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
8: Mighty C!
10: Mapalit sa mga butika.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy
13: breathable panty liners for everywhere confidence.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
18: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
19: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
14: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo?
14: Nga sa masami,
6: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy?
6: DTX 500!
14: Masalrikan!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix! Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
4: Mga pinata.
5: DTX
4: Coffee Mix.
0: Mga butika.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Iksoon, pagpakaba na. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
16: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Showbiz Delights.
1: So, balik na mga Magnum friends, no? So, nga to naman nga.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: So, dili na ito Magnum Jane sa taong alain pang topic kining agingon nga si Kylie Padilla, gitapos na ang Kaitan Love Team kang Korean TikToker nga si Ethan human kining ma-attach.
2: Emotional na nag-live sa TikTok ang kapuso actress na si Kylie Padilla kung diin gi-anunsyo ni ini ang pagbiya siyang online love team sa South Korea.

0: Niya po na siya. Pagkala matod pa na kaya sa actress ang mga narawatini nga bashing naman nga nisikat sa TikTok. Sa TikTok universe sa inang love team nga Kaitan.
1: Bisan pa man, habog at alang sa dugan sa actress sa pagtapos ilang online love team, labi na pagbiya sa Code Black, kauban ang lain pa mga Saturian TikTokers nagabilin kini og mensahe nga I did my best, everyone, but this time I choose my peace. I hope everyone still supports Ethan and Johnny respectively. Ako kabalo sa isa.
0: Song of the Johnny.

0: kining hasa pag-develop siya hang attachment kang itan, sensitibo na matagpag kini o daling maapektuhan sa matag live ni itan sa TikTok.
1: Ay, ako magpudno, yung anong kagwapo magdungin, gwapo wigil si itan.
0: Asa raw, anabi?
1: Ano ba ka na nasa to nga magdama live card ni page?
0: Ang magna friends, naasa mong magdum live. Oh, sweet, sweetan, magunin sila. Ay, pero ano ba sila dagway?
1: Ba, cutie kayo silang duha.
0: Wala sila na ay ano.
1: So, kani si Kylie, pag mag-stalk na siguro siya sa account ni Ethan, magkakakita, kakuha na siya, kakabother na siya. At siya, baya siya magdum Jane.
0: Ba, at least, doon ako chance on tapod si Kylie yeah, na maglapot. Pero mag-focus pa siya kayo sa kiddos. Mm-hmm. Kaya yan ang mga gihandaw.
1: Kaya dugang pa ni Kylie nga sa pag-develop sa iyang attachment kay Ethan, sensitibo na ugagiang ko na usap nini nga once ma-attach finish siya. So, sa katawa,

0: na matudpan niya ang mubalik sa iyang normal routine, labi na kay nabantayan niya nga mas daghan ang oras iyang nagahin kani ato sa kaitan o sa code black.
1: Oh, marag si Kwan, bitaw ka ng kabantay kaya magdima Jane sa iyang last nga relationship. Marag si Kwan na siya ka nang pugong na bitaw siya nga ma-in love o ayaw.
0: Na mo na siya, tawagan na kay trauma. Ano siya trauma? Trauma what? Ano dapat? Trauma who? Ano dapat magdang friends? So, paalala usap, gili mo di Kylie nga nakabatik kini sa iyaga kilig sa ilang love team labi na kay unong katuig na kining single ay grabe kataas. Ako kaya mega, unong pa ni kaadlaw.
1: Nagawad na po doon.
0: Dili, unong kaadlaw di ay. For dili, 6 years.
1: Anyways, kay, 6 years. 6 years, gabi. Strong ka siya.
0: As in. Ang nakapokus na lang sa pag-artista o pagkainahan, si hang duwa ka-anak, ang naisgutan na actress.
1: Oh yeah, kani si kay ganyan, gwapo na rin, gwapo kayo mga anak ay, eh. Gawin na nga, medyo nagdagko na bitaw ni, di what case iya hang duwa ka ni si Axel o si Alas.
0: Grabe ang face card ni Kylie.
1: Oo, gwapo sa gawin kay si Kylie.
0: Gwapo gid kayo siya. Di na to siya i-compare ka sa uban nga actress, pero makaingan kita nga, wow, gwapo gid siya.
1: Kaya, sa pagtapos si Kylie siya nga live, gihang niya, ang fans nga pabiling suportahan na nihimo ni nga online friends ug ospitara na lamang ang iyang desisyon nga pagbiya gikan sa grupo. So kasi siya nga maayo no kani bitaw iya nga nagagiya siya nga suporta nga dili bitaw ingon nga siyang paghawa.

0: tabi gini siya yung fan base. So kung mawala to yung fan base, basta nadlock siya nga. Di na po nila masuporta sila sa kaning grupo ni Ethan, nilang kaning Kodak. Sumayang hangyo po siyang fans. Nga para yun gihapon niya, nila nga suportahan. Pero makaingon ko nga si Kylie kay kaniya iso. Yan kung gini nga na-develop na siya, pero dili siya gusto maabot sa point nga hulog na hulog na gid kay.
1: Ikaw giangkon ani mo?
0: Sa una gyud.
1: Ingon ba si Ryan ba nga sabihin mo na?
0: Sa una gyud.
1: Sinetcha day. Okay, lilit sa rata sa ato ang blind item. Aktor, matod pa na bati mo ating batisan mo tagad sa mga YouTube.
2: Kaya nakinahanglan o fortune teller, kaya bisan kinsa ka na to, pwede nang makatag na.
3: Nasayod na ko, kinsa na siya. Tag na ko palagi, maugid siya.
4: Dahu!
2: Aniya na ang blind item.
1: So, madam friends, madam Kian, no, ang atong blind item karon, itong sublion, package ni siya. Aktor nga bati mo acting, bati sad mo tagad sa mga utility. Ay, kabati ba good? Bati agyod. Bantog dugay na matod pa ang wala na project ang usa ka celebrity actor, tugod kay wala matod pa yung mudugay nga director o producer sa maot gabatasan ni ini.
0: Namo lagi, basta yung maot kagbatasan yun, period.
1: Amo ko nag-ingon nga. Amo ko nag-ingon nga, mukhang personal nun. Mabuyagan na sa taan ni Ron. Reklamador matod pa si aktor.
2: Magnum
1: Show! Gamayraan ihatag nga eksena sa iya o kusog pang mangli-li sa mga scene sa kaubang artista.
0: Oy, ay, man tayo.

0: Himan tayon. Kami tao. Gusto mo tayo ni actor nga sa iyang dagway lang nakafocus ang camera ay self-centered. Apan nabantayan nga bati kini nga mo acting. Bisan pa man nga kapilala kini gi motivate o usahay magpakaron ingon pa kini nga maayo siya ang ginahimo.
1: Da bi ta mag-isul kay siyempre makita magid nga ko so, bati ka wa kay talent mo kay talent.
0: So, dabi kayo, wapag yung talent niya, bati pagbatasan.
1: Wow, dapat, dili ni mo siya pakyawon pa na, isa-isa lang.
0: Pero, siguro good-looking niya siya, kawala magibutang din nga, bati siya, naog. Bati lang siya batasan,

0: So if ever maka-encounter ka, example lang ha, ikaw ka, utility ka, Magnum Kia utility. In action. If ever inani ka Magnum Kia tapos ge-head to foot ka, tapos inanta ka nga, buhata na.
1: Wala lang tayong map.
0: Ay, di ko nung umabot. Kaya pag wala mo sa map, kinapa ko sa ubos.
1: Hindi, kaya nipi tao, kwan mang goal. Hindi, no, kaya nipi tao ni mo siya itrita. Kaya may nanay, syempre, kung wala ni sila, syempre, hugaw ang palibot, hugaw ang set, wala kayo malang dalig subo. So, at

0: batasan.
1: Aka na lang.
0: Pero kasagara agad sila is mga very, very bait agad sila. Oo, accommodating pa sila compare ng mga nindot o uniform. Naka-plan siya o uniform. Mo na, ano nga. Dito na yung kasaray ko na-disappoint sa usak.

0: Ganaan ko lang ang moto kay frigid siya si ahang self.
1: Ba, kanabitaw yung na nga attitude nga kanibitaw hindi ilang ipakita nga maot gi sila batasan. Pero namo ko i-business like huyo kayo.
0: Mabuhi ko. Dili ka mo makapabuhi na ko. Mabuhi ko sa kong kaugalingon. Ano na dapat?
1: Sino kayo dyan?
0: Pero at least, to, kay... Natagalan siya chance sa Ginoo nga. Dili siya mag-depend sa acting kaya waman siya ng skills. At least, sa akin, negosyo, no? We're so proud of you.

0: Magdamashing from Carmen. Uy, magdamakian natin. Shout out to mga taga-barangay Carmen. Good afternoon sa inyo,
1: tanan. Hello, mga taga-barangay Carmen. How's kung sumulihat, tanan?
0: Kumusta, kumusta? Magdaba, Nana Deo, Nana si Sarah Manuel. Thank you so much sa pagpaminod. Yung kamusta among District Princess kasi Shanshan. Oh, kaya so ay masigigan din na ha. Ay masigigan, no?
1: Misunderstanding din na. Make, yeah. Love, not war.
0: Oh, love, love. I-hug si Shanshan para sa mga. Without Giselle, Dilapenyo. Uy, thank you kayo. Hello mga idol. Regards, good new duha. Thank you so much. Salamat sa iyong pagpaminaw. Di Rama, hi, Magdam Jane. Magkiki, happy, blessed Sunday. Pretty Magdama, Princess Delight. Ay, madag-umon ang kapuno. Hala, magdali na ito. Kadag-umon niya. Salamat kayo sa update, Ma'am Dirama. Na-motivate na lang may nga, amo na yung mga extra na meron nila.
1: Salamat kayo kay Parimay, may mga dagom na rin sa gawas.
0: Eta, keep safe always, God bless us all. Keep safe kayo daw, kaya ang haze karoon, nakapabiyag yung magdamkiya.
1: Oo, so, mag-mask kita to nga N95. Kung mauta nag-N95, puto sa N94.
0: Na-din.
1: Di mo nasa, di mo sa mabot ang N95, kung wala yung N1 to N94.
0: Ito, mabash ka nun sa mga medical professional. Kasi kayo sa pataka.
1: Joke lang.
0: I-joke kita di. I-joke kita di. Tarong kita. Ito, Sir Randy Santisas, mayong kapagpaminaw kang Valdez. Gikan kanini, Randy Santisas. So, shout out kang Valdez yan. No? Shout out kanini, Mr. Randy Santisas. So, thank you so much, doc.

0: Kung makita niya si Madam Jane nagsakay siya na.
1: Oh, wag sila kailagan eh.
0: Problema na ninyo kung usap. Basta kung sa Magnum, ihonong, tagnaan na yung kisa na siya.
1: Oh, tagnaan na yung kisa. Kamita, thank you so much sa inyong pagpaminaw. Din natin si Agora sa akong parents sa gapaminaw, no? So, thank you so much. Din hapo the mismo sa Baylanaw. Nabot kita sa Negros, gahapon, Magnum, Haki, ano? Thank you so much sa inyong hapong pagpaminaw.

0: Villanosa,
1: o ganyang showbiz princess, Madam Jane Luna.
0: So, mayong hapon, o ga-enjoy the rest of the day, uban sa inyo nga pamilya.
2: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang tag na og samang sibyahan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa Lower ug Uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy
3: breathable panty liners for everywhere confidence.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
8: DTX 500.
7: Ikaw ba lang
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
7: kagga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masal rika
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: In 5 meters, turn to right.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
19: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: GCash G-load.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tangang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
1: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
8: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national ug international, showbiz, sports ug uban pa. Balitang Magnum ug karon aniya ang inyong Magnum newscasters.
12: Mga higala, welcome sa tong balitang Magnum karong adlawa Domingo, September 13, Tuig Dos Mel, Bindisay. Sa neto mga headlines sa Magnum Lokal, Psychosocial Association of the Philippines nagpahinumdom nga doon sa katawahan nga ang suicide prevention responsibilidad sa tanan. Magnum National COMELEC nagtuo nga posibleng makabot ang 80% ng voters torn out sa barn parliament election ug mga dawa. Magnum International Iran pabiling nagbagahi nga dili mutahan sa Estados Unidos. Ug sa itong Magnum Business, BSP nanawa sa mga bangko o bank financial institution na suportahan ang pagpangandam sa 2027 Anti-Money Laundering Review. O sa itong Magnum Entertainment, Janice de Belen Mibutiak, nga gikalimta na niya ang iyang hinigugmang South Korean actor. O sa itong Magnum Sports, ball anong boksidor nga si Mark Magsayo na pakyas sa away nila Andres Cortez, pinaagi sa unanimous decision sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.
11: Balitang Magnum!
12: Maiksoon, kumusta maayong hapon karong adlaw Domingo, Setyembre 13, tuig 2026. Kini, nyo matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
13: Ug Magnum Kia Abilenosa.
12: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Nagpahinomdom ang Psychological Association of the Philippines ngadto sa katawhan nga ang suicide prevention responsibilidad alang sa tanan. Matod ni Olivia Teresa Pahente Piliago, nga Mindanao representative for Psychological Association of the Philippines Board of Trustees, nga ang direktang pagpangutana sa mga nakasiniti og mental health maoy makatabang aron mapabati og mapagawas ang ilang gibati.
14: Suicide prevention is not only the responsibility of mental health professionals. It is a community responsibility. It begins with you, with us, nato nga mga kauban. So when we learn to notice changes in someone, to listen without judgment, and to ask a simple but powerful question, kumusta ka? Okay ra ba gyud ka? It is a community responsibility. And when someone says, I'm not okay, please, let us not immediately tell them to be strong. Do not tell them to pray harder, nor tell them to simply forget their problems. Because sometimes, what a person needs first is someone who will stay, listen, and walk with them. Let us remember, asking about suicide does not put the idea into someone's mind. Instead, asking directly and compassionately can open a door for someone who has been suffering in silence.
12: Ang pabayag ni Olivia Teresa Pahente Pilagyo, Mindanao representative for Psychological Association of the Philippines, Board of Trustees.
13: Dugang Magnum Lokal, subling giaghat sa City Psychosocial Unit sa CSWD ang mga individual na nakasitig mental health problem sa pagdangob silang buhatan. Matod ni CSWD Psychosocial Unit Head Ray Rosal Baliling, nga 24/7 nga bukas ang ilang helpline na pwede usab ng personal ng mudalikyat silang buhatan. Aron sila matabangan.
15: Ang ato ang CSWD Psychosocial Unit na atay 24/7 nga mental health line. So this is a very much accessible na to nga service because you don't have to go to the office, no. If you feel like naa sa kakuyaw ang imuhang sitwasyon karon because you're at risk, no, of harm sa imuhang self or emotion, heightened kaayo ang imuhang emotion, you can just call us. And that is 24/7. So you can start calling sa ato ang 0970-039-2709 or naapod ang ato ang Facebook page CSWD CDO Psychosocial para sa mga dugang pang mga information. So basically, ang ato agyot is free na mental health service para sa tanan. Naatay hotline, naapod tayo kaning walk-in na kung gusto o face-to-face. So pwede gid kaayo. Coordinate lang tadaan sa ato ang number kay para makasabot ta sa schedule. Or sometimes ang uban gali, muana ra sa office magpa-session karon. So we also make that arrangement.
13: Ang pamayag ni CSWD Psychosocial Unit Head, Ray Rosal Baliling.
12: Dugang Magnum Lokal, nagpahinomdom, City Mayor Orlando Clarix Uy. Sa mga magtiayon sa kamahinungdanon sa pag-respetuhay sa usag-usa, matod ni Uy nga ang pagtinahuray, usa sa bugat nga timailhan, ngay mong girespeto ang kapikas, lakip na niini ang pagpananghid o pagpahibalo kung asa mulakaw.
16: Pagtinahuray kamo, kaninyong magtiayon, dili lang ang panagkigugmaay, kundili ang pagtinahuray. Labi na sa inyong balay, dunay mo bisita, nga dili magustuhan, magpaso-paso mo sa sala, magmugut-mugut mo, respetahi ang imong kapikas. Kung doon na mo'y lakaw, pananghid kay mauna ang pagpaila sa pagtahod o pagrespetar sa imong kapikas. Kung doon ay manghulam o sapi o unsa nga mga butang sa inyong kaminyoon, pahibaloa ang imong kapikas. Mauna ang pagtahod sa imong kapikas, pagpaila nga nagmahal ka sa imong kapikas.
12: Ang pamahayag ni Mayor Orlando Clarix Uy. Oras, alas 5:29, o garon sa tong Magnum Beat and Live Reports.
17: Magnum Beat Reports!
12: Aton nawaton ang report. Ubay-ubay ka mga smuggled cigarette na confiscar sa kapulisan. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
17: Ikabutiaga ka na sigob or na confiscar sa kapulisan na sa police station of Fort Carmena ang ubay-ubay ka mga sigarilyo or smuggled cigarette sa nasangpit ka area. Nadinggipay kayo na sa merkado sa Carmena. Carmen Public Market ding atong siyudad na niya tulos sa gipaygayon nga operasyon sa anti kining operasyon sa gingon nga anti smuggling sa nasangpit lugar nga kining police station. Hindi kabutiaga nga na recover o na discoop na kuha gigan sa usaka kining establishment ang mga pipila o ang kini mga ubay-ubay ka mga paksa sa nasangpit ka mga sigarilyo. Kini ka mga nagkarilain ka mga produkto o sama sa Black Cannon Menthol, doon na po'y mga Delta Menthol cigarettes o gaban pa ka mga nagkarilain ka mga pagiging kategorya sa maong kini nga sigarilyo. O kabat o sama sa halos 2,600 ang estimated value sa nasangpit ka mga product or item na kumpiska sa kapulisan in kainundan nga dampabilin ang investigasyon karon sa kapulisan labi na sa nagapanggawas ng mga smuggled nga produkto sa maong sigarilyo diya sa nasangpit ga merkado din lakita nga mapasakahan sa kaso ang usa ka suspect nga dan sa nagadeliver sa nasangpit usap ka produkto diya sa maong lugar. Palitagikan sa Police Station 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo.
13: DSWD Region 10 nagpaligon sa Social Protection Program sa Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
18: Gipaligon sa Department of Social Welfare and Development Field Office TAD kung DSWD ang mga Social Protection Program. Alang sa mga pamilyang nagkinanglan og tabang sa Northern Mindanao, pinaagi sa nagkadiyang programa og serbisyo sa ehansya, gihatagan og suporta ang mga kwalipikadong benepensyaryo. Aron matubag ang ilang pahinganlanon o matabangan sila sa pag-atubang sa mga kalisdanan sa panginabuhi. Gipasiugda usab sa DSWD ang importansya sa hapsay ug tukmang paghatag sa social assistance ilabi na sa mga sektor galabing nagkinanglan og suporta. Nagpadayon usab ang koordinasyon sa DSWD Region 10 uban sa local government unit ug uban pang partner agencies aron mas mapalapad og mapaayo ang paghatod sa serbisyo sa katawhan sa rehiyon. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdobradyo.
12: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Dirita sa dugang balita, lalaki na aresto tungod sa illegal sweatress. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 122 Faith Velez.
19: Tikop sa kapulisan ng usa ka 30 anyos nga lalaki human nasakpan ng pataya og illegal nga sweatress sa Hayes Street, Barangay 40, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipahigayon sa tracker team nga gipanguluhan ni Police Major Dennis Joel B. Flores kauban ang mga personahe sa Police Station 2 Cugon. Subay pa sa report na ilang suspect nga si Arias Luloy, 30 anyos, walay permanenteng trabaho, residente sa Barangay Kalaanan ning siyudad. Nasakpan matud pa ang suspitsado nga aktwal nga nagdawat sa pusta o walay otoridad gikan sa PCSO gamit ang papel nga may lista sa numero o kantidad sa pusta. Na-recover gikan kaniya ang usa ka page nga duplicate paper stub nga adunay bit number o bit amount. Tulo ka mga tawag 100 pesos nga giila nga bit money o usa ka 50 pesos o isa ka pad nga paper stub o usa ka ballpen nga black ink. Sa pagkakaroon ng suspitsado, anahan na sa kustudiya sa Police Station 2 Cugon alang sa tukmang disposisyon o sa pagpasakag kaso. Balita na hipos, gikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Asawang gibarang patiyon sa bana, nagpakitabang sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
17: Sa kapulisan ng usa ka babae gibana gagi paharap patyon na sa iyang kani kalibin na sa usa ka area sa barangay usang Bulwa area o barangay Bulwa ng atong siyudad na yuman nga ang usa ka babae nga unang gikulata sa bana o nagkapatun pa sa panaganalis sa duruha hantod nga ni himo sa pagpambahad kining usa ka lalaki nga buhapon ang ulo sa maong babae hangtod nga mamatay. Tinundan sa gikamanak-an niining usa ka babae ang nalasangpit na pagpambahad asuraon sa sarinot imda sa aba nga may damog na lamang sa kapulisan aruna nga posibleng mapasakahan sa kaso ang nasangpit nga kanhi kalibin sa pag-imbisigar sa kapulisan nga unang nga nahitabo dihang na nasuko kining usa ka bana iman sa orkan hibana sa gingon nga dunay tungod sa silos ug sa nasangpit nga parag-away nga miresulta sa pagpanakita ug pagpangulata ni ining suspitado ngadto sa babay na inundan nga nakaangkon usab og kanang mga bunog ug samada ug pipila ka mga pangus-pangus sa dagway aning usa ka biktima nga mid nagpatabang sa mga otoridad in gigabutyag nga na so na ni resulta na inoon sa pagpakigbulag aning usa ka biktima hangtod nga gusto kining magpasaka og kaso batok pa sa kanhi kalibin sa tagpabilin pa man ang investigasyon sa kapulisan binasa pagpagita nining usa ka suspek kay umana nga bilayas kini tungod oratol sa gi sa pasakang reklamo ngadto sa barangay samtang paigay palalumpas sa barangay Lupon ang nasangpit nga reklamo ug magparayon pa ang proseso sa pagpasakang kaso nining usa ka biktima batok sa kanhi karelasyon. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa kini sa Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa Politaog Serbisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan dirita sa dugang balita. 4P sa parent sa Barangay Tablon gipaubo sa Osaic Awareness Drive sa Balitaog Serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abellanasa.
13: Active matod pang minambigit sa usa ka anti-Osaic Awareness Drive ang mga 4P parents sa Barangay Tablon kung din tumong sa mong kaliukan nga mapalauman ng kaibalo sa mga ginikanan kabahin sa Osaic kalikip ng mga hulga o piligro nga may mga tumangon sa mga bata samtang nagamit sa internet, social media o guban pang online platform. Gipasiog daw sabay na kung papel sa mga ginikanan sa pagpanalipod sa mga anak pinagi sa hustong paggiya, pag-monitor sa ilang online activities o pag-edukar kanila bahin sa luwas o responsableng paggamit sa teknolohiya. Importante usab kung may balance sa mga ginikanan ang mga posibleng timailhan nga ang usa ka bata may mong nilambigit o nahimong biktima sa online exploitation o abuso aron masayo kining mahatagan o gustong tabang o proteksyon samtang nagkadaghan ang mga batang adunay akses sa internet. Gipasiog da nga dili lamang teknikal nga kahibalo ang kinahanglan kundi dili ang padayon nga komunikasyon tali sa ginikanan ug anak aron masabtan ang ilang mga kasitian ug malikayan ang mga risgo sa online. Nagtuong konseho sa Barangay Tablon nga pinagi sa hiniusang paningkamot sa mga ginikanan komunidad ug mga ahensya nga nagpatuman sa Child Protection Program gilauman nga masapaligo ang pagpanalipod sa mga bata batok sa nagkalain-laing porma sa online sexual abuse ug exploitation. Balita gikan sa Konseho sa Barangay Tablon. Kini sa Magnum 123 Kia Abellanasa sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
12: DOT-10 nagmonitor sa haze aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum 124 Jane Luna.
1: Padayon nga gimonitor sa Department of Tourism kung DOT Region 10 ang kahimtang sa haze sa Northern Mindanao aron masiguro ang kaluwasan o kaayuhan sa mga turista nga mobisita sa rehiyon. Gipahinumduman sa DOT Region 10 ang mga tourism stakeholders o tourism establishments kang magpabiling alerto o kanunay nga musubay sa mga advisory nga may kalabutan sa ahansya kabahin sa kahimtang sa hangin. Gidasig usab ang mga turista o bihidor nga mag-amping ilabina sa mga outdoor activities o mag-monitor sa mga update aron malikayan ang posibleng epekto sa haze sa ilang panglawas o pagbiyahe. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Dugang balita, duha ka managlahing nga kaso sa hit and run na tala karon sa kapulisan. Sa Balita o Serbisyo niya si Magnum 122 Faith Velez.
20: Natala sa kapulisan ang duha ka naglahing kaso sa hit and run. Sa unang bahin, may reklamo sa Police Station 1 ng usa ka 59 anyos nga lalaki. Human matutan na banggaan ang iyang nakaparking nga sakyanan. Subay pa sa report na ilang complainant nga si alias Pedro, 59 anyos, residente sa 215 Mabini Street, Barangay 13, ng siyudad. Subay pa sa report, samtang nakaparking ang iyang black Toyota Vios nga adunay plate number KBB2667 nga gipanigiyahan ni alias Richard sa Mabini Burgos Street, Barangay 10 ng siyudad. Matod pa kalit kining nabanggaan sa usa ka wala mailing motorsiklo, gibutyag kadaling misibat ang maong motorsiklo padulong sa wala matino nga direksyon human sa insidente. Tungod niini natangtang ang left side bumper ug nakaangkon og gasgas. Samtang sa laing bahin, may plamusab sa kapulisan ang usa ka 24 anyos nga lalaki. Humadabanggaan ang iyang gisakyang motorsiklo sa barangay Busa ning siyudad. Gilang reklamante nga si Alias Anton, 24 anyos, residente sa Suntin, barangay Kugmat. Kauban niya ang iyang magulang nga si Alias Angel, nga matdus o backride sa iyang black nga Honda XRM nga adunay plate number KC70346. Subay pa sa investigasyon, gikan sila sa Urbanian Supermarket, padulong sa Galaxy, human nag-withdraw kwarta. Sa dihang kalit silang gibanggaan sa usa ka black Suzuki Smash nga temporary my plate number 110156-4496 nga nag-counterflow. Tungod sa kakusog sa bangga, nahulog ang matdus. Babae ug nakaangkon og samad sa iyang siko. Apan imbis nga tabangan, dali nga misibat ang suspitsado nga rider padulong sa Kugman ug wala na naghatag og tabang sa biktima. Sa pagkakaroon, ang maong duha ka kaso, refer na sa Traffic Investigation Unit alang sa tukmang aksyon ug sa saktong disposisyon. Balita nahipot gikan sa Police Station 1 ug Police Station 3 Agora, kini si Magnum Hunter 22 Faith Pilis sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Babaying negosyante gireklamo sa pagpangilog o yuta sa balita og serbisyo kanya sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
21: Gino sa ka babae nga negosyante ang gireklamo sa usa ka lalaki nga tungod sa kaso nga pagpangilog sa yuta sa luna gayahang gipuy-an diyan sa Pataga area ng atong syudad. Ang lalaking gireklamo nga hingkod ang paydaron nga si Alias Janjan sa nagreklamo batok pa nining usa ka negosyante nga kanhi nagrenta sa usa ka area sa luna nga gipuy-an aning biktima. Nagsilbi nga dunay kasabutan kaniadto sa nasangpit nga area nga magrenta o magbayad sa binulan. Pan sa nahitabo nga wala na mibayad ang nasangpit nga babae nga imbis kay binulan sa iyahang mga bayronon nga renta. Apan dito na inoon kini nagbayad sa lain pang tao nga claimant sa nasangpit nga luna. Gigamutiag usab sa maong biktima nga ang iyahang gipuyan nga luna mo siya ang gigamutiag nga usa sa mga tagiya labi na gaano na siya tax declaration gagihutan o mga dokumento ni ini gireklamo usab ang usa sa mga nagparuking nun nga claimant sa nasangpit nga yuta rinundan nga nagkadubot tinon ang maong kining mga person nga involved sa nasangpit nga pag-claim sa maong luna. Pan kining usa ka lalaki nga nagpasaka og reklamo batok pa sa babae lakip sa mga uban pang claimant. Andam nga watubang sa korte umana nga nagahimo kini sa pag-sangat ganto sa korte tungod sa dakong problema sa ilahang yuta. Doon na nangusog ang nasangpit ka biktima. Sa pagpasaka o kaso batok pa rin duha ka mga babae pan kining usalamang ka mga usalang ka babae nga negosyante nga temporary nga nagarenta anak sa iyahang luna mo ang iyahang gikalalis nga may resulta sila panaglayo ding aging adlaw nagkining usaka biktima ang andam nga pasaka o kaso sa gikamutyag nga trespassing, squatting o uban pa labi na ang pagpangilog sa mga propiedad diining da sangpit nga biktima. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen kini sa Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan dirita sa dugang balita 21 ka mga PDL. Nakapahimulo sa jail visitation nga gipahigayon sa Branch 25 sa balita ug serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
22: Dako matud pa ang pagpasalamat sa bataan sa Cagayan University Jail Female Dormitory sa gimong jail visit and case consultation sa mapres na sa Digital Trial Court Branch 25. Ubos sa pagdumala ni Executive Judge Arthur Abudiente din may di unang matod pa kamababaing PDL kung personified liberty ay nakapahimulo sa maong kahigayunan. Sa pagpungunan ni Assistant Jail Warden SJO4 Rowena Costanilla na yung mga pasayog plaster nga nakahimo sa pag-atubang ang mga PDL nga to sa mga kawain sa Branch 25 kung din kiyatagal kini sila o face-to-face update sa kasamtangang institusyon silang kaso o nga masiguro nga wala yung mapihig kung mahikawan sa legal na katungod. Natapos sa mga kalihukan nga malipayan ng mga PDL ngunong mga mga kawani sa Cagayan University Jail Female Dormitory tungod kayang mga jail visitation. Nakahatag dugang paglaob nga makabaton nila kini sila sa kagawasan ng makabalik sa ilang tag sa kamanga pamilya. Balita gikan sa Cagayan University Jail Female Dormitory. Kini si Magnum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: City Veterinary Office padayon sa pakikinbayayong batok epekto sa El Nino sa mga kahayupan. Sa balita ng serbisyo na sa Magnum 122, Faith Velez.
20: Padayon ang pakipagtimbayayong sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga maguma o mga nanag-iya o kahayupan. Aron matutiktahan ang mga hayop batok sa epekto sa El Nino. Espesyal nga gipunting kanon sa City Vet ang paghatag og saktong giya aron malikayan ang head stress o dehydration o nagkalain-laing sakit nga dala sa grabing kainit sa panahon. Lakit sa ilang mga lakang mao ang pagmonitor sa kahimtang sa mga kahayupan, paghatag og mga libreng bakuna o bitamina o pagpahigayon og mga information drive kalabot sa saktong pag-atiman o pagpatubig sa mga hayop. Gipanawagan sa City Veterinary Office ang mga nanag-iya o mga hayop nga siguraduhon nga limpyo o igo ang tubig nga mainom. Preskong pasilong o saktong nutrition alang sa malikayan ang pagkamatay sa kahayupan tungod sa kainit. Sumala sa City Veterinary Office padayon ng ilang koordinasyon sa City Agriculture Office o guban pang ahensya aron masiguro nga wala yung mag-antos nga kahayupan. Taliwala sa nasinating El Nino nga pinaminon. Balita, gikan sa City Veterinary Office 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villain sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
22: Salamat, Magnum 122 Faith Velez. Direta, 78 ka mga mag-uma. Gipa, ubo sa SICAP DTI Rapid Project. Sa balitaog servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Tabot sa 78 ka mga coconut farmers din sa tuwang syudad sa lalawigan sa Misamis Oriental o sa probinsya sa Bukidnon. Ang napailaruman sa Rapid Project sa buwatan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 kini sa nasangpit nga gipagayong SICAP Training on Regenerative Agriculture Practices diya sa Usaka area sa Don Carlos Bukidnon di nabarado sa Philippine Coconut Authority kung PCA di nabiyabot sa maong ihap sa membro sa Kiara Coconut Farmers Agriculture Cooperative Global Farm Cooperative din sa Luigana sa Misamis sa Oriental nakansaga nakakaton sa gitawag na or nakakaton sa regenerative agriculture upang painusog sa good agricultural practices good GAPA sa mga coconut production pagmintin sa quality sa mga lubi ug ang pag-suporta sa copra, charcoal ug fiber value nga chain sa nasangpit ng mga produkto ug gigabutyaga nga ang mga gamit usab sa nasangpit ng mga beneficiary ini ang gitugunan na sa pagpundo ug kining kandidata alang sa nasangpit ng proyekto inubanan sa International Fund for Agriculture Development kun IFAD Rapid Growth Project sa nasangpit ng botana kini nagtumong sa pagpalambo o pag-increase sa income sa mga gagmay ng mga farmers ug ang paghatag oportunidad sa mga unemployed ng mga rural individuals nga nagahimo or nagatiman sa ilang mga umahan sama sa umahan sa kape, kakao, lupi ug uban pa ng mga anaa sa mga gikabutyag ng mga farmers sa nasangpit ng mga probinsya. Balitagikan sa DTI Region 10, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
13: CPD Region 10, nagpagayon ng panagtagbo, batok, aron na hisigota ng pakigbatok sa teenage pregnancy. Sa Balitaog Servisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
20: Gipahigayon sa Commission on Population and Development, Region 10, ang second semester ng Regional Technical Working Group Adolescent Health Development Program meeting sa Cagayan de Oro City. Gitambungan kini sa mga partners agency o mga kauban gikan sa CPD Central Office. Tumong sa pagnagtigom nga mahisgutan ang mga kalampusan, mga hagit o mga lakang nga angay buhaton aron mapaligon pa ang programa batok sa adolescents pregnancy. Gihisgutan usab ang padayon nga pagpatuman sa Project 25 o 28, isip kabahin sa pagpanikamot sa gobyerno nga mahatagan og saktong giya o proteksyon ang mga kabatanunan. Sumala sa CPD magpabilin ang ilang panawagan nga No More Children, We Having Children. Balita, gikan sa CPD Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
22: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez sa dirita. Apo, nagtunod environment friendly nga pamaagi sa benepisyaryo mag-uma aron maminusan ang paggamit sa makadaot nga pesticide. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanasa. Nakadawat matod pa og 1953 ka lacewing egg sa 280 ka lacewing larvae kon ulod ang usa ka mag-uuma sa Zone 1 Barangay Kaytuan isip suporta sa Biological Pest Management gigipadagan sa Agronomy Division sa Agriculture Productivity Operations Office kon apo. Ang mga lacewing eggs girelease ang 1.5 hectare nga kalabasa samtang 280 ka lacewing larvae girelease ang 0.25 hectare nga mais. Nakita siyang uma ang mga peste sama sa aphids ug mga itlog sa fall armyworm kon FAW nga may makadaot sa mga tanom. Pinagi sa pagpadaghan sa populasyon sa lacewing sa uma, gitumong sa apo nga mapaligon ang natural nga mekanismo sa pagpugong sa peste ug maminusan ang pagsaligi sa chemical nga pesticide kabahin kini sa padayong paningkamot sa apo. Aron mapalambo ang mas luwas, epektibo ug environment friendly nga pamaagi sa pagatiman sa tanang magpapanalipod sa panginabuyan sa mga mag-uuma sa Cagayan de Oro. Balita gikan sa City Agriculture Office. Kini si Magnum Hunter 23 Kiabelinosa sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabelinosa dirita sa atong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter.
0: Ato na waton karon ang traffic report diha sa Captain Vicentoro wa Street ni siyad sa Balitaog Servisyo na si Magnum 122 Faith Velez.
4: Yes, Magnum Ching, alam sa ato paglibot sa may ning atong siyad. So, may laos-laos sa masad ang dagan sa trapiko sa may East Paingon Diri sa may Central Siyad. Sa Aguana, Paingon sa Nazareth, Nazareth, Paingon man sa Carmen, so far light to Madrid sa Mansad ang atong nasinatian. Samtang dali sa atong lokasyon karon sa may Captain Vicente Ruan ng siyudad, medyo hinay ang aginot sa dagan sa trapiko, apan moving naman gihapon. Samtang sa lahat sa panahon, so far wala man sa tanang kasinati ang pagpanalito para nag-ulan kanong mga orasa. Samtang kung tanahon ta, panangambahin, doon natin nabantayan ng mga bagang pagpanagom dali sa atong lokasyon karon. Samtang doon naghihapon makita na to dali sa atong lokasyon ang haze sa bukid nga bahin. Pabilin niya puntang magsuot og mask kung mugawas man kita sa atong panimalay, labi na sa atong mga katigulangan o kabatanunan para malikayan ang posibleng epekto sa haze. Mao ka na nga na itong paglagway sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon, dari sa may Captain Vicente Roa Street ng siyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villain sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez o karon sa tong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
0: Ana sa pikas din niya ang atong pag-asa weather forecaster, Sir Christian Emmanuel. Sir, maayong gabi.
6: Ayong gabi, ma'am. Ubos sa ating mga kukuntag paminaw, kapag sa atong late weather forecast, karong gabi, ang tibok David sa Mindanao, makasinati sa panalusang pagdagom. Ito na sa mga panganurin ng kalangitan, inipanan sa pag-aktan ng pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagba o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Iningan to na sa kasarangan ng hangin, ang magagikan sa amihan ng silangan nga to na sa amihan ng kasadpan nga direksyon, huwag ang kadagatan hapsay nga to na sa kasarangan ang pagbalik. Atong temperatura, posibleng nagre-range ng 24 to 32 degrees Celsius. Atong heat index, posibleng maabot ng 37 degrees Celsius. Atong adlaw ay musalop na 5.43 sa hapon. Philippine Standard Time ay 5.52 sa hapon. Di ka nasabot ng Supagas, UST, Mulugan, El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel. Daghang salamat.
0: Dagang salamat, Sir Christian Emmanuel, ang atong pag-asa weather forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
0: Mga higala niyo, babati ang dugang detalye sa itong balitang Magnum human sa mga pahinumdom.
23: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpi usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protectioni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alta Tipo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
26: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
27: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
28: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Balitang Magnum.
0: Sa pagbarayan sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports. Atong dawaton karon ang Magnum Trivia, kalabot kini. Kung nganong mausab ang function sa utok kung ma-depress. Ano yan itali ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
30: Hi Magnum friends, ano yan at sa damag hisgot o nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isgutan karon may kalabutan kung ano mausab ang function sa utok kung kita makasinati o depression. Kabalo ba ka Magnum friends, ang depression dili lang ordinaryong kasubo. Makaapekto kini paagi sa pagtrabaho sa utok. Mao ang usahay mausab ang atong pagunahuna, pagbati, tulog, memory of motivation. Una Magnum friends nga maapektahan ang atong mood. Naay mga brain networks nga nalambigit sa pagprocess sa emotions. Sa depression, mahimong mausab ang ilang activity o communication. Mao ang tao mahimong makasinati og dugay nga low mood o pagkawala sa interes sa mga butang nga kaniadto iyang nalingawan. Ikaduha, concentration o memory. Ang depression mahimong makaapekto sa attention, concentration o memory. Maunang usahay ang usa ka tawo makasulti. Murag lisod kaayo kung makafocus karon. O makalimot sa gagmay nga mga butang. Dili kini pasabot pag ng friends nga nawala ang iyang intelligence. Apan makaapektar yun sa concentration o memory ang depression. Ikatulo, motivation. Makaapekto usab ang depression sa brain systems na nalambigit sa motivation o reward. Mao nga bisan simple nga buluhaton, mahimong mubati o bugat kaayo. O mga butang nga kaniadto makalipay mahimong, dili na parehas ang epekto. Ikaapat, tulog o energy. Ang depression mahimong adunay kalabutan sa sleep changes o kakapoy. Ang communication tali sa brain system nag-regulate sa mood, stress o sleep mahimong maapektuhan tungod sa depression. Pero hinom dumi Magnum friends, dili permanently madaot ang utok tungod sa depression. mas tukma ang sebton. Ang depresyon may mga makaapekto sa brain function o sa pipila ka tawo. Sa pipila ka brain structures, kung dugay o grabe na nga nakasinati o depresyon. Apan treatable ang depresyon, Magnum Friends, o ang brain function o symptoms may mong mo-improve uban sa hustong treatment o suporta. So kung aduna mo'y kaila, Magnum Friends, nga naka-perfect check ni ining ato mga gipangisgutan, inyo kining i-comfort. O magpakibana kita sa ilahag mga gibati. Hinumdum ni Magnum Friends, nga importante ang panaghiusa. Taliwala man nga ang naisgutan nga problema, gibaton lamang sa usa. Magdo Friends, di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magdo 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magdo Bradyo.
1: Ug karon sa tong Magnum How to News, how to be mentally strong. Sa balita og serbisyo na si Magdo 116, Ching Intirina Enriquez.

0: klase sa mga paranormal activities ang imuhang baga kamantayan, pero dunatay hisgutan karon mga higala about sa teknolohiya sa usa ka sapatos nga high-tech daw kuno tungod sa kaya nimong makalupad or maka-elevate nga mura kag gakawan nga di na kinahanglan magbaklay pa nga mura og multo or kaya kaniining mukawan sa yuta daw mulupad nga mura og balbal. Aha, diri sa ta sa kining teknolohiya, unsa ba ni nga klase sa flying shoes karon nga teknolohiya? Tinuod ba ka kini? Kani ato ang isgutan sa Tumagdum Science and Technology News.
1: Science and Technology News.
0: Hilabihan nga nag-viral sa social media ang mga video sa giingon nga the flying shoes or ang gitawag usab nilang Aerofoot, gikan sa title nga G-Tex Aerofoot Flying Shoes. Sa imong makita sa mga videos nga nagsuot sa nasangpit nga Aerofoot technology na kung asa kaya ni ining mapalift up ka, nga mukawan ka, hantod nga mulupad ka gamit lamang ang nasangpit nga Aerofoot flying shoes technology. Amazing, di ba? Kung ikaw mismo nga makakita, marag madani ka ug makaingon nga grabe na gidiay ka high-tech karon nga mga panahuna. Okay, pero karon nga episode mga kaigsunan, I would say this is for education purpose only. Kabalo ba mo nga ang mga video sa G-Tex sa Aerofoot nga usa lamang kini ka AI generated? Aha. Yes, tama ang imuhang gakadunggan. AI generated ang nasangpit nga mga videos. So muna, bago ka mailad sa mga video nga gapanggawas, gikinahanglan nga magmausisahon kita. Karon, unsa may atong basihan nganong ang nasangpit nga mga videos dili mga tinuod kundili AI generated lamang. Tungod kay unang-una kini giprocess usab sa mga gitawag nilang reverse image search features nga matrace nimo ang original nga mga videos niini ug ang iyahang mga effects. Nasuta nga adunay usa lamang ka individual ang gapakatag niini nga mao si Joe John Mueller. Aha, si Joe John Mueller kini ang digital artist nga nakabase sa Dubai nga siya ang founder sa JJM AI Studio. Sa ngalan pa lamang nga AI Studio, medyo murag kadudahan na lamang. Yes, sa kadagandaghan nga mga videos nga gapanggawas na ay mga Arabo nga imong makita, naapoy mga babayi, naapoy usa ka teacher, naapoy usa ka lalaki, mga fisherman, batanon, bisan ang mga model nga nagamit sa G-Tex sa Aerofoot flying shoes nga nang lupad nga nagkawan nga mura og mga multo. Nasuta nga usa lang katao ang naasa likod niini, si Mueller. Ikaduha natong basihan sa usa ka website nga nag-imbestigar sa nasangpit nga videos nga gitawag nga Fact Crescendo's Inquiry. Mismo si Mueller ni amin nga ang Aerofoot demo videos ga iyahang gi-create is purely fictional conceptual creation and it is not a real product but a piece of digital art designed to spark imagination through visual storytelling. Sumona ang nigawas sa iyahang post. So at least nga atong nahibal-an nga usa ka fake ang mga videos. Ikatulo, walay mga documentation mga companies o ingon man ang mga eksperto sa giingon nga mga technological scientist nga naghisgot usab diini kalabot sa flying shoes. So di na ta magpailad tungod kay fake o AI generated kini. But note sa maong konsepto, si Elon Musk nahagit sa nasangpit nga video nga nagmugna nasab og usa sa high powered sa high tech car nga mulupad. Pero wala pa sa karon nga mga panahuna. Siguro in the future only. So drilo tataman sa ito ang panag-uban sa itong Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa palitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Og dirita karon sa itong Magnum Business, mga pamaagi sa pagtukod og business. Palitaog serbisyo niya si Magnum Hunter, Apple Pie.
1: A blessed Sunday mga Magnum friends. Welcome sa atong Magnum Business Special Report. Ug karon na ako'y pangutana para sa mga nangandoy magnegosyo. Gusto ka ba mag-business? Pero ang imong capital kay pangludra or base ng capital nimo kay God will provide. Mga Magnum friends, my good na nga naa kay hugot nga pagtuo. Pero sa business, kinahanglan nga naay aksyon, creativity ug diskarte. Especially karon nga challenging kaayo ang panahon. Taas ang mga presyo sa mga palaliton. Aduna economic uncertainty. Weak ang atong peso ug daghang pamilya nga hugot bakos sa ilang budget. Ang dakong pangutana karon mga Magnum friends, kay kung gamay ra kaayo imong kwarta o halos wala gyud, unsaon man imo pagsugod ug negosyo? Pwede ba magnegosyo bisan walay kwarta? Here's the good news. Dili kinahanglan nga dako imong capital to start big dreams. Usahay, you just need creativity, the courage to start, ug start a tiny business.
3: And you have to do little by little. This is the challenge I got. Year 2001, 2002, people came to me saying, when we go for raising money, people ask, how can you be successful? No internet in China enough? No logistic? No credit card? No money? No talents? How can you be successful? This question, I've been challenged year after year. Because everybody has no money. That's the opportunity for entrepreneurs. Think creative. Every business starts from tiny business.
1: Remember Jack Ma, founder sa Alibaba? Sa wala pang Alibaba na himong global business empire, si Jack Ma was not a billionaire with millions pesos sitting in the bank. Kundili, usa siya ka-teacher nga niagi og mga hagit sa kinabuhi sama sa rejection, struggle sa pagpangita sa trabaho, pero usa ka-adlaw, aduna siya nakita nga wala nakita sa uban. Usa ka opportunity. And that's one important lesson for us. Ayaw pagsigyog pangutana dila akong kapitan. Kundili, unsay naa sa imo nga pwede nimong magamit. Imuha ba kang skill, talento? Unsa imong nahibaw-an? Unsa imong connection? Unsa nga problema sa mga tao ang pwede nimo masulbad? Kay usahay, ang unang business capital nimo, dili kwarta, kundili ang imong abilidad nga makasulbad og problema. Ania ang mga tips para nimo karon bisan walay kwarta, makanegosyo gihapon ka. Una, start tiny. Kun ginagmay. Mga Magnum friends, ayaw dayon huna-huna ang kinahanglan nimo og tindahan, office, staff, logo, tarpaulin o expensive equipment. Start tiny. For example, mahilig ka magluto. Ayaw dayon pag huna-huna nga matukod ka og dako nga restaurant. Try selling 10-pack lunch sa imong silingan, kauban sa trabaho, or even sa imong mga higala. Kung mahilig ka mag-bake, start with one product. It could be cookies, banana bread, brownies, o guban pa. Whatever you're good at. Kung mahilig ka og ukay-ukay, start with a few pieces lang. Kung mahilig ka mo edit o videos, offer your service sa mga gagmay nga mga businesses. Kabalo ka mo design, pwede kaayo. Create posters, invitations, menus, social media content. Sa mga naay motor, pwede ka mag-explore o legitimate delivery or errand services. Basta ha, ang tinguha gid nimo is not to look big to start the business. Tiny or small, learn fast and make your first customer happy. Another tip mga Magnum friend, be creative. Look for problems. One of the best places to find a business idea, mga Magnum friends, is look around. Lantawa ang imong palibot. Unsay mga reklamo sa mga katawhan. Kapoy manglaba. Walay time magluto. Lisod mangita og affordable gift. Walay time mo edit sa business page. Walay time mamalit. There you go. A problem can become a business opportunity. Di na kinahanglan nga mo invent ka something completely nga bag-o. Sometimes, you just need to provide something people already need. Faster, easier, cheaper, clean, or better. And one more thing, ha, mga Magnum friends. Sa business, yes, the world is facing challenges nowadays. Utrohon ako, ang mga presyo, taas na kaayo. The peso can be under pressure. Businesses are adjusting. Ang mga families karon are being more careful with their spending. But ang crisis doesn't mean the end of of opportunity. Pero sometimes, kini increases nga atong giatubang karon forces us to be more creative, more resourceful, more disciplined, more innovative, and more willing to start small. So ayaw kaulaw sa pagsugod sa ginagmayng negosyo. Every big business once had a first customer. Every successful entrepreneur once made a first sale. And every journey started with one step. So mga Magnum friends, kung karon nakaingon ka nga, wala ko'y pang kapital, wala po ko'y kwarta. Maybe, ang sunod ni mga pangutana should be, unsa may naanako? Ang imong skill, imong oras, imong creativity, imong network, o ang imong courage. And most importantly, your willingness to learn and take action. So mga Magnum friends, remember, dili kinahanglan to start big nga aron magmalampuson ka sa imong negosyo. Start where you are, use what you have, solve a real problem, serve your customers well, and learn from your mistakes, and grow little by little. Kayo sahay, kining business that you are dreaming about doesn't need a huge beginning, mga Magnum friends. Kinahanglan lang yun, sugdan. So ayaw hulata, nga daghan na kagkwarta before ka magsugod. Start small, start smart, and start what you have. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Apple Pie. O karon dirita sa atong Magnum Health News, atong nawaton ang detalye kalabot kini mahigala kasagarang hinungdan nganong malipong ang usa ka tawo. Aniya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mao ang bagong gibuksan nga Spanish-inspired resort nga mao ang SLTT Estasia sa resort sa Tigbao, Poblacion, Lugait, Misamis Oriental. Yes, Magdo Friends, didi na gyapunta man lag sa tung lalawigan. Kini nga dapit usa gayod sa haom nga bisitahon, ilabi na ni ining ting-init. Kay dinhi sa maong resort, makasiguro ka nga ikaw maka-relax, maka-unwind ug mag-enjoy kauban sa imuhang pamilya, imuhang mga higala o sa ibuhang special someone samtang naghimo mo sa refreshing nga swimming session. Dinhi Magnum Friends, makaingon sad ka nga di ka mabalaka sa presyo tungod kay ang ilahang entrance fee ang adults anaa sa 100 pesos samtang ang children anaa sa 50,000 pesos. Dayon dinhi sa mong lugar, adto na sila gitanyag nga acoustic chill music nga magsugod sa alas 5 sa hapon. So pwede gyud ninyo himuon din ang pag-swim, ang pag-stay, ug ang pag-enjoy sa Jive sa Music. Yes, my dear friends, kay dinhi sa SLTT Estasia's Resort, makasiguro ka nga mahimo gyud nga okupado ang imuhang usa ka adlaw nga pagbisita dinhi. So if you're planning a day out, overnight stay, camping or a special celebration, kini na gyud ang lugar para kaninyo. Ang day stay nila mga higala magsugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, samtang ang night stay ana sa alas 6 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag. Duna sa mga cottage collection diin ana sa 1,200 pesos ngadto sa tag 2,500 pesos. Samtang aduna po sila mga Filipino kubo collection nga ana sa 800 pesos ngadto sa 1,000 pesos. Samtang ilahang mesa collection ana sa tag 300 pesos nga good for 2 to 4 packs. Og sa ato po mga kaisunan nga gusto nga mag-camping, naapod sila yung mga tent or rental nga for as low as 400 to 600 pesos. Dayon kung gusto po ninyo og mga function hall og resort rooms, puhod mga higala, pwede ninyo nga ma-occupy tungod kay gina-work na nila kini alang sa availability. Samtang, kung gusto po ninyo magbalon og pagkaon og ilim nun, yes, Magdum Friends, pwede kaayong magdala og outside food and beverages. Apan, adunay mga applicable corkage fees. Susama na lamang kung magdala mo ang inyuhang mga beverages ay nasa 50 per bottle or 100 pesos per case. Ang litron baboy ay nasa 500 pesos per piece. Litron belly, 100 pesos per piece. Ug ang mga prepared food trays ay nasa 30 pesos per tray. Ang mga rice cooker or food warmer ay nasa 100 pesos each. Mga electric griller or stove ay nasa 100 pesos each. Samtang hugot usab nila nga gipatuman ang mga importanteng mga gabayan samtang naabot sa ilahang resort. Pets are not allowed inside the resort. Smoking and vaping are strictly prohibited inside the resort. So doon na penalty nga 10,000 pesos per violation. Walay refunds nga i-issue kung ka po makasulod na sa resort. Ang mga guests, responsible mo sa inyong mga kaugalingon ng mga belongings. Ang management kay dili liable para sa mga loss, theft or damage kung kiniinyuhang napasagdan. Samtang management reserves the right to refuse any outside food, beverages, equipment or activity nga pwedeng maka-create no og safety, sanitation or operational concerns. Sumoto ka ganiya nga doon nagyud sila corkage fee kung kamo magdala sa inyong mga kaugalingong pagkaon. So tanang mga guests, dapat no mo follow sa resort rules ug instruction gikan sa resort staff. So kung gusto ninyo nga buhaton dinhi ang inyuhan din po mga activities, sama na lamang sa birthday celebrations, anniversaries, family reunions, team building, corporate events, debuts and milestone celebration, pwede usab din hino ang mga weddings and intimate gatherings, private parties, meetings and social events, pwede ninyo nga idungan kini sa inyong pag-relax, pag-unwind, o pag-enjoy sa bagong escape experience dinhi sa
kami sa Miss Oriental. So sa itong mga kaigsuudan din na nga, gipang-igang na gyud tungod lagi sa nagpadayang taas nga heat index din hina mga higala. Sa SLTT Estacia's Resort, aron maghulom-hulom ta o maglangoy sa ilahang swimming pools. Ug sa inyong pagbiyahe dito Magnum Friends, mamahimo ka mo masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. Ug gimaneho pagkikini sa mga maabi-abihod nga mga driver busa, di ra gyud mo mabalaka kung kamo mo paingon. Sa SLTT Estacia's Resort, nga naimutang sa Purok Tigbao, Barangay Poblasyon, Lugait, Misamis Oriental. Ug sa diparita pun magtapos, ato na hinumduman kanunay ang mga panultiun nga. Take vacations, go as many places as you can. You can always make money, but you can't always make memories. Ug usab ang panultiun, gikan kang Primo Levi. Nga if not now, when? Ug diri lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: nagkaroon sa itong magnum menu of the day, stuffed butternut squash with apple sausage filling. Sa balitaw, servisyo na sa Magnum 121, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magdum friends, ug ano na usab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magdum 121, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu na akong ika-share sa inyong mga Magdum friends. Akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepared ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gid ka minuto makahimo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang stuffed butter squash with apple sausage filling. Na kita maglangan mga Magnum friends ang mga simple lang ang mga ingredients na swak o kaira sa atong bulsa. Una, butternut squash, olive oil, asin, paminta, bumbay, ahos, apple, sausage, o alugbate. Samtang andam na atong mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, i-microwave ang butternut squash aron mohumo kini. Human ni ini hiwaa patunga ug kuhaa ang mga liso sa atong butternut squash. Ikaduha, ibutang ang butternut squash sa baking dish ug haplasi sa olive oil. Pagkauman, butangi sa asin ug paminta. Una, ibutang sa oven sa 400 degree Fahrenheit. Luto kini sulod sa 40 ngadto sa 45 minutos. Samtang nagulat nga maluto ang atong butternut squash, hiwaa ang rosemary, ahos, bumbay, og apple sa paday sa saktong gidak-on. Ikatulo, inita ang kalha og butangi sa oil, og isaha ang atong sausage, ahos, bumbay, og butangi sa alugbati. Luto akini sulod sa 2 ka minutos o hangtod sa 3 ka minutos. Pagkuman, ibutang ang atong apple og rosemary, o kaya kini ug lutoa sa laing 3 ka minutos. O hangtod nga mohumok ang ato ang mga recipe. Samtang sa tong butternut squash, ibutang ang atong giluto nga sausage nga dunay apple sa ibabaw sa ato ang butternut squash. Ug ibalik kini sa oven lutoa sulod sa 5 ka minutos. Pag maluto na, pakigambit sa imong pamilya mga Magnum friends. Dili ra usab kita kutob mga Magnum friends, and at nga doon na usab kami nakuha sa tunga bago o lamian nga minu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum 121, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 121 Lani Delgado, dirita sa detalye sa itong Magnum National. Dili posibleng makabot ang 80% nga voter turnout sa barn parliamentary election ug mga adlawa. Kinilabi na nga dunay seguridad nga gihanay alang sa mga eleksyon aron mahimong luwas alang sa mga residente sa mong rehiyon. Matod ni COMELEC Chairman Attorney Church Erwin Garcia nga kini mahimong dili mahadlok o mubutar ang mga kaigsuunang moro sa election ug mga adlawa, ilabi na ang mga kabatan-unan.
3: Niwala tayo na kapag nakikita ng mga kababayan natin sapat ang pwersa ng pamahalaan, talagang binibigyan ng kahalagahan ang halala na to. Isa lang naman po ang pakay natin, makaboto sila. Kasi baliwala lang yung paghahanda natin, yung efforts natin ganito, kung hindi naman makakaboto yung mga kababayan natin, ganun nag-aambisyon tayo, sana 80% man lang ang voters turnout natin. Hindi naman po imposible yan. Ganyang ilang beses nang nire-reset ang halalan dito sa Bangsamoro. Hindi po ko naniniwala na hindi nila alam na maghahalalan sa September 14. Ang tanong lang, pupunta ba sila sa bawat presidente? Lalo na po ang kabataang Moro, kinakailangan natin makumbinsi sila na bumoto sa darating na Lunes. Hindi lang yung mga nakatatanda, hindi lamang yung mga professional o kahit walang pinag-aralan, kinakailangan lahat bumoto para po sa kanila naman ito.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia.
0: Gitutukan sa Commission on Elections kung Comelec Philippine National Police kung PNP, Armed Forces of the Philippines kung AFP, kung Civil Society Group ang habarang parliamentary election, ugbang adlawa. Kini sa pagsiguro nga walay pagpanabotahe sa mong piliay, mato di Comelec Chairman George Erwin Garcia, nga ang damang komisyon ng aksyon na ng iparangat ng mga reklamo o wala masubay ng gabayan sa piliay pinaagi sa modernong teknolohiya.
4: Yung po ang maganda na ang halalan bukas ay hindi kasabay ng ibang halalan. Ibig sabihin, wala tayong national and local elections, wala tayong local elections na kung saan may halalan din para sa mga gobernador, vice-gobernador at mga mayor at iba pang mga posisyon. Ito ay halalan lang para sa 80 miyembro ng parlamento. Nakatutok ang buong COMELEC dito sa halalang ito, nakatutok ang ating mga IFP, PNP, security, mga security forces. Kasama na rin po ang ating mga civil society. Dito lang tayo lahat nakafocus, pati nga po media ay technically parang major na major event ang mangyayari po bukas dahil lahat po ng media, ng radio stations, TV, radio at dyaryo ay nagpadala ng kanilang mga tauhan upang tumutok dito. Ibig sabihin po, kung sino man ang gagawa ng mga bagay na binabanggit po ninyo, ay kaagad natin itong mapipigilan at the same time maire-report. So yan po ang role natin lahat bukas. Kinakailangan makapag-report tayo, kinakailangan handa ang mga camera, yan po rin ang kagandahan ng modern technology. Katulad ng cellphone, madaling maire-record yung mga pangyayari at pwede kaagad maiparating.
0: Ang pamayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Dugang Magnum National, nagtoo si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adiong, nga mahimong makasaysayan ng Barma Parliament Election ng mga adlaw. Mato ni Adiong, nga mas tasang panahon nga naoktaba kini, o nga malaumong napaligon sa kapulisan, kasundalihan o COMELEC ang pagpangandam aron mahimong malinawon ang eleksyon.
5: Dahil ito yung historic na Barm election, naturally, ang ating security agencies, ang ating gobyerno would like to make sure na orderly, peaceful, at safe ang magiging election dahil ito po yung magde-define ng integrity ng election. So, wala po pananakot, wala po harassment na nangyari, at malaya po nakakaboto ating mga kababayan na without fear of their lives. Unexpected natin na the security agencies would have to beef up in security. Itong first barn break na elections. Ang alam ko, on the ground, balita po sa amin ay meron na po coordination ng PNP and the AFP. Andan naman po sila sa directive na prevention of elections. At tayo po ay umaasa at confident po tayo na dahil po ilang beses itong na-postpone ay mas tumagal pa yung preparation ng commission.
2: Ang pamahayag ni Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adiong.
0: Nanawagan si Committee on Trade and Commerce and Entrepreneurship Chairman Senator Bam Aquino sa overhaul sa mga regulasyon. Aron protektahan ng mga micro, small and medium enterprises kung MSME samtang nagkatabang sa hagit sa inflation ng paghuyang sa peso batok sa dolyar. Mato ni Aquino ang kinangalan niya maundang na ang mga pagpangilkil o pagtangtang sa mga dili makatungan ng patakaran sa mga gagmay ng mga negosyante.
6: Napakahirap na ekonomiya po natin ngayon. Patunay po ang kanilang kwento na hindi kulang sa sipag, kulang sa tiyaga o pangarap ang mga Pilipino. Kadalasan po, ang kailangan lang konting tulong. Puhunan, kaalaman, pagkakataon at isang gobyernong tumutulong at hindi nagpapahirap sa kanilang mga negosyante. Sa isang MSME, bawat araw na nauubos sa pila ay isang araw na hindi siya makapagbubukas ng tindahan. Bawat dagdag na bayarin ay maaaring bawas sa puhunan, pangsweldo sa kanilang empleyado o panggastos para sa kanilang pamilya. Ito po yung mga pahirap sa MSMEs, ang mga hinaharap ng ating mga MSME na pangungutong at korupsyon na nakikita po nila na siyang pumapatay sa kanilang negosyo. Hindi po talaga tama na pare-pareho lang ang mga requirement ng maliliit at malalaki. Iba po ang requirement ng maliit sa malaki at nararapat lang na may ibang set of rules and regulations for the smaller businesses in our country.
0: Ayag ni Committee on Trade and Commerce and Entrepreneurship Chairman Senator Bam Aquino.
2: O garon sa Tumagdam International sa Iran, pabiling nagbagahi ang Iran nga dili mutahan sa Estados Unidos. Sa mato ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga bisan unsang buhaton nga pressure sa Estados Unidos, dili sila magpapildi. Giakusan gihapon na ang Amerika nga nag-target sa mga sibilyan o mga imprastrukturang nangaguba. Gidugang paniining nga kung warrior Estados Unidos, kinahanglan nga tubangon nila ang mga sundalo sa Iran nga dili idamay ang mga sibilyan. Oras, sa Lasay 52, so karon sa itong Magnum Business. Nanawagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng BSP sa mga bangko o guban pang financial institution aron suportahan ang pagpangandam sa 2027 Anti-Money Laundering Review. Kini pinagi sa paghatag impormasyon aron natabangan, madeterminar ang seguridad batok sa illegal nga pundo. Matod sa BSP nga ang impormasyon gikan sa supervised institution o gubang katuhuang tinubdan importante aron makita ang ka-epektibo sa oversight o preventive measure nga ipatuman sa financial institution. Gidugang pa sa BSP nga ang bangko gubang kumpanya itap aron maghatag paglantaw kung nasunod sa kung nasunod ang standard sa Pilipinas. Hisayran nga ikaupat nga round sa evaluation gitakda sa tuig 2027 ubos sa fifth round sa mutual evaluation sa Financial Action Task Force kun FAFT. Sometimes at the foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos ug 54 centavos Canadian dollar, 45 pesos ug 22 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos ug 97 centavos Australian dollar, 45 pesos ug 75 centavos Taiwan dollar, 1 peso ug 97 centavos Korean won, 4 centavos ug euro, 72 pesos ug 61 centavos.
0: Samtang sa giyera sa Iran tungod sa nagpanayong kagubot sa tungatawang sidlakan ang kasimplangang presyo sa Dubai crude oil na nasa $116.72 US dollar per barrel, ikinimisa ka og 6.08%. Kung itanday sa daanming presyo nga nasa $109.75 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutiag sa veteranang aktres nga si Janice Debelen, nga gikalimtan na niya ang iyang mga gihigugmang South Korean actor. Kinitungod kay ang pipira niini, mga gipangkasal na. Mato ni Janice, nga dili na siya gustong may mukabit bisan sa iyang huna-huna lamang.
7: Malala kasi ako.
8: Oo.
7: Pero break na kami lahat.
8: Break na kayo lahat?
7: Break na kami lahat.
8: Ay, pati si Kim, Kim si Jungki?
7: Kasi masawa na siya eh. Ayoko magigkabit. Even in thought. Sige. Parang nahihiya naman ako yung
8: kapal. Oh, parang hindi ka naman nahihiya nung niyakap ka niya, no?
7: Eh, siya yumakap sa akin.
0: Ang pamayag sa veteranang aktres nga si Janice Debelen.
2: O garon sa itong Magnum Sports. Napakyas ang Bulanong boxer nga si Mark Amagsayo sa 10 round nga away nila ni Andres Cortez pinagi sa unanimous decision sa T-Mobile Arena Las Vegas, USA. Managsamang naghatag sa score 97 batok 93 ang mga hurado nga sila si Eric Chick, Chris Melior o David Sutherland pabor kang Cortez. Nakasinating kalisod ang kanhi WBC featherweight champion nga makita ang timing. Taliwalang nakatugpa ang iyang tuong kinumo nga do kang Cortez. Apan kuangon gyapon kini aron mapukan ang American boxer. Tungod sa maong kadaugan, nagpabiling walay pildi si Cortez sing record karon nga 20 size kamadaog. Samtang si Magsayo, nadungagan ang pili sa tulo og adunay 29 kadaog. Mga higal, nabati ang kinidibok ang detalye sa itong balitang Magnum karong Adlawa, Domingo, Setyembre 13, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Local, Psychological Association of the Philippines, nagpahinomdom nga to sa katawhan nga ang suicide prevention, responsibilidad sa tanan. Magnum National, COMELEC, nagtuo nga makabot ang 80% nga voter turnout sa BARM parliamentary election ugmang adlawa. Magnum International, Iran, pabiling nagmagahi nga dili motahan sa Estados Unidos. Magnum Business, BSP, nanawagan sa mga bangko o gubang financial institution aron suportahan ang pagpangandam sa 2027 Anti-Money Laundering Review. O sa itong Magnum Entertainment, Janice Debelen, mibotyag nga gikalimtan na niya ang iyang mga hinigugmang South Korean actor. O sa itong Magnum Sports, Bulanong boksidor nga si Mark Magsayo na pakya sa away nila ni Andres Cortez. Pinaagi sa unanimous decision sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA. Mga higala, payog, i-like, share, follow our APP page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life 99.9, og Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugmang adlawa, alang sa tong baitang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
0: Ug Magnum Kia Abelinosa.
2: Uban sa tong Magnum News Writer, Lani Delgado, og News Manager, Aileen Acorin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo,
0: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik, sabi ng butik sa iyong lugar.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
18: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
19: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
20: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
21: Magnum Radio Time is exactly 7 o'clock.
22: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
23: My favorite show in the planet.
24: Magnum Top 10 Countdown.
23: Magnum Top 10 Countdown.
25: With Magnum Gilbert.
23: With Magnum Gilbert. With

0: Today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo solo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Pants from day one to dandler. EQ tinyo mo.
3: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Sa musika, balita o serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Radio time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa drugs commercial.
0: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:00 sa kagabion. May balita karong orasa. Giyawag sa National Police Commission kon Napolcom Region Terma Sibilyan nga interesado nga mosulod sa hanay sa PNP og eligibility sa mga police nga gusto ma-promote sa ilang trabaho sa pag-apply alang si Paygayon nga entrance and promotional examination karong October 18 ning tuiga. Mato ni Attorney Rin Fazel Minligro, Assistant Region Director sa Napolcom Region 10, nga bukas ang application alang sa walk-in applicant.
4: Karong October 18 pohon, naatay entrance and promotional examination sa ato ang mga katong mga civilian na gusto mo sulod sa pagka-police o eligibility pod sa gusto ma-promote nga naana sa PNP. So ano na, karon nang moabutay nga October 18. Mm-hmm. Actually, kinahanglan man as a rule na moagi ta sa atong online processing nato. But karon mang good is nag-stop na atong online and naa pa may sobra sa atong kota. Maunang gi-invite nato ang ato ang mga

0: Ang pamahayag ni Attorney Rina Fasel Manligro, Assistant Region Director sa Navolco Region 10. Samtang gibutiag ni COMELEC Spokesperson Attorney Janrix Claudianco nga napabiling malinawon ang Barb Region alay na sa umaabot ang parliamentary election ugmang adlaw. Matod ni Claudianco nga gitutukan nila karon ang naghitak nga fake news kalabot na sa maong piliay.
1: Sa awa naman po ng Diyos, iisa ang ating naitalang election-related incident at ito po yung mga nakaraang linggo pang nangyari, yung tangkang pag-ambush kay Interim Chief Minister sa halos 37,000 na checkpoints po, na COMELEC checkpoints na ipinakalat ng COMELEC. Tama po yung nadinig nyo, 37,000. Eh, wala naman po na itatala. Generally peaceful po dito po sa buong Barm. In fact, medyo mix po yung weather namin dito. Sa ilang bahagi po ng Maguindanao del Sur at Basilan, medyo naging maulan mula kagabi, pero sa pangkalahatan po, napakainit, maaliwalas po panahon. At kaya nga po siguro, isa rin to sa factor kung bakit wala pong naitatalang kaguluhan, walang naitatalang karahasan. Yun lang po, patuloy ang paglaban namin sa fake news. Marami pong lumalabas na fake news na ikinakalat po sa social media.
0: Ang pamahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Claudianco. O karon sa ato ang Magnum News Hunter, high value individual arestado human kapig 1.7 milyon sa pesos nga kantidad sa shabu na konfiskar sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 kaya Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
3: Balo ko ron, sabi ng gawa ng Osaka, gigi ko sa high value individual naman matagpakinin nga ni Chico, sige pagkain nga nagbabas sa presyo sa mapertiba sa City Drug Enforcement Unit ko na si Diyo at sa mga barangay dahagding at ang masyadad, ginaw niya mga suspect ngayon sa pangalan. Nga si Arias Udin, kung rin siya ni Anyo, si Sudete sa sangpit nga lagwar, giingon nga na palitan matagpakinin nga si Arias Udin. So, sa kasusyay sa itong illegal nga droga, bukti isa 500 sa pesos, ay 1,000 ka pesos sa drug babas sa money. Samtanga sa pag-arikisan nini nga suspect, nakuhaan pa ganigadugang 8 ka mga shay sa itong illegal nga droga nga mutimbang sa dilimong minus 250 grams sa street value nga 1.7 million na pesos sa ganakuhaan sa suspect. Ang 1,000 digital weighing scale, 1,000 cellphone, 1,000 sling bag, 1,000 wallet, kaihapod nga mga personal nga mga gamit, takip na ang isa ka minivan ngayon gigamit sa kaning pagkikonsaksyon nga to sa mga otoridad. Gani man ang mga suspect. So diyan, ang dakwala na pagkini siya ingon nga nilisist o may misukol nga to sa mga otoridad o gamit ko pero na lang hantos sa matapos ang mga pagkikonsaksyon sa maong drug bypass operation. Hindi nga itong rabalog na sa bilangguhan kini nga suspect o ginag na mga tabang kini sa kasong paglapas sa balaod nga Republic Act 965 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pritagikan, City Drug Enforcement Unit, kinis Magdumiyo Center 23, kaya Belenosa, sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 kaya Belenosa. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
2: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magdum Disco Flashback on Magdum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion, magalan ang balita karong orasa. Gibot yaga ni Hel Marita Mencidi, Nurse 3, og National Program Coordinator sa National Immunization Program, nga bastante ang supply sa bakuna batok tibdas. Matod ni Mencidi, nga tinguha nila makabot ang 95% nga populasyon sa kabataan nga mabakunahan batok sa measles.
4: Walay problema sa atong vaccine. Agit siya. Kompleto git siya nga. Kaya ang kuan mang good, ang kanang 95% kinahanglan ang mga bata ma-fully immunized. Once ang mayon tag-fully immunized child, naka-receive siya sa KBCG, naka-receive siya og HEPA, then kana da yung 3 doses sa pentavalent at mag-start siya sa 45 days old ang bata. No? So tulo na siya ka-injection, so muna si pentavalent. So prevention siya, protection siya against pentaval mo na siya si 5-in-1, so na si pertussis, na si tetanus, na si diphtheria, na apod si HEPA o si HIV. Then after, na, muna din to si 9.

0: Matod ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, nga importante ang mga kalihukan sa presidente tungod kay makakuwag impormasyon na ang Pilipinas gika aron kini makatabang sa nasod.
1: Parang sharing to ng ano, sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient, no? So how to, for example, yung how to build roads, bridges, ports na disaster resilient, no? So tutulungan nila tayo, bibigyan nila tayo ng payo doon, no? At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop nga yung disaster resilience.
0: Ang pamahayag ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez. O karon sa itong Magnum News Hunter, inflation na sa Misamis Oriental, giingong mikunhod sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
3: Gikumpirmar sa Philippine Statistic Authority, Region 10 nga mikunhod ang inflation rate sa Misamis Oriental. Alang sa bottom, 30% nga kabus nga pamilya gikan sa 5.9% niadtong Hulyo 2026, niubos kini nga to sa 5.4% sa niaging bulan Agosto 2026. Sumala sa PSA tungod niini ang adults inflation gikan sa Enero hangtod sa Agosto anaa na lamang sa 3.8%. Ang maong pag-ubos timailhan nga hinay-hinay nang mikalma ang pagsaka sa presyo sa mga batakang pamalitunon sama sa bukas isda o guban pang panginahanglanon sa matag panimalay. Apan kung itandi kini sa miaging tuig ni atong Agosto 2025, diin natala ang 1.3% nga pag-ubos. Mas taas gihapon ang inflation karon nga nagpasabot nga padayong gihapon ang pagtaas sa mga presyo sa merkado. Balita, gikan sa PSA Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga higanabati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita, sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Parang napahimang no si City Fire Superintendent Renati Lorono, District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District sa publiko kalabot na sa sunod-sunod nga talang insidente sa sunog gikan sa namadagong barangay sa syudad nga magbinantayon. Matod ni Lorono nga dakang natala sa sunog gikan sa Fargas gisundan kini sa residential area.
4: Gas fire siya ma'am, kay pagsukot sa pag-assassin na ako, gas fire ang nag-una nga, open flame. Tulo din na siya ma'am, kanang electrical ignition na sa mga residential occupancy.
3: Ang pamahayag ni City Fire Superintendent Renato Lorono, District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District. Samtang nadungagan ang mga nasud nga misuporta sa Luzon Economic Corridor, mato ni DTI Undersecretary Ferry Rodolfo nga misuporta. Ang Spain o European Union tungod nini mas midako ang suporta nga naghatag sa partners alang sa programa sa enerhiya, digital infrastructure, logistic o connective advanced manufacturing.
5: Ilevent po tayong magkakasama. Ngayon po ay naging 13 na. Nasama na po ang Spain at saka ang buong European Union. Sumama na po dun sa Luzon Economic Corridor. Kabuuan po ng EU tapos o bilaterally, individually, may mga bansa din po sa kanila na sumasali. Kagaya nga ho ng

0: Pilya Nasa.
1: Magnum News Hunter.
2: Kini sa isma tutatapipas sa organization gikan sa kananang lugar sa Luigian na taganag livelihood assistance ubos Department of Social Welfare and Development kundi sa BD Peace and Development buong bansa program bansa mapayapa ako na pamana LGU-led program ang malagoy organisasyon na kadawa itong 300 million pesos na livelihood assistance kami kabal sa kitibukan ng kandidat ng 4.8 million na pesos yung pondo ginuman na magamit isip kami tarong suporta sa mga livelihood projects na makatabang sa paghatagudugang marang tarong niknubdan sa paginabuyan alang sa mga miyembro sa matang organisasyon na mabilibisyaryo nagikan sa mga lungsod sa Balingasag, Claveria, hasaan nagunglong sa layog dakwayan sa Hingog. Gibutig din sa Regional Program Coordinator Engineer Edgar Kilme na pinagi sa mga programa ginoman ang mga pondo nga nadawat sa matang organisasyon na yung instrumento sa pagsugod, pagparamog, pagparayan sa tag-tag sa kamanga, paginabuyan. Retagikan sa DSWD Region 10. Kini sa Magdumi News Center 23, Kia Belenosa, sa Marita o Servisyo, Magdum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa. Mga higala bati ang Magnum News Alert. At ang iduganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Attorney Kona Rentasil Manlegro, Assistant Regional Director Kona ARD sa National Police Kona Communication kon Napolcom Region 10 nga ang Napolcom examination eksklusibo lamang nga sa mugamit kona eksklusibo lang o magamit sa PNP purposes matud ni Manlegro nga tinguha nila sa laing ahent kung natinguha nila nga mo sulod sa laing ahensya sa gobyerno may mo sila nga magtake kung dunay PRC ang ilang kurso o civil service.
3: Ang ato ang Napolcom examination is exclusive lang siya sa nga ilang magamit for PNP purposes. Kung gusto sila sa other nga mga ahensya sa gobyerno, syempre di man pud na limited, pwede man pud sila mo take kung naabay PRC lahang course, pwede sila mo take og PRC sa PRC o sa civil service open man pud ang kita no dili man ta limitahan nga sa isa lang ta ka eligibility mo pwede mo take no take task mas wikan para mas daghan atong eligibility mas maayo.
2: Ang pamayag ni Attorney Ren Facil Manlegro, ARD sa Napolcom Region 10. Samtang nagtuo si Political Analyst Attorney Reyza Del Rosario nga dilibot iatubang sa depensa sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, kinutugod sa posibilidad nga doon na kini maistorya nga maka-incriminate niini matod ni Del Rosario nga kabahin na sa Duterte brand ang pag-istorya sa bisan unsa niini nga gusto nga magresulta sa kadaugan sa prosecution.
4: Well, ako, I'm looking at this from a political perspective. Nakita naman natin kung paano magsalita si VP Sara Duterte. And I think it's part of their Duterte brand na sobrang tactless nila. They say whatever they want to say. And I understand the part of the defense na ayaw nila ipresenta si VP Sara because, yun nga, she might say things that will incriminate herself. Baka dahil sa pagharap niya, matatapos yung kaso and mananalo yung prosecution. So, yun lang din yung sa atin. Pero again, let's remind then also the defense na kung wala talaga, if you're confident really, na walang tinatago si VP Sara Duterte. If you're confident that you will be able to defend her in court kahit anumang sabihin niya, but hindi niyo na lang ipresenta? Because you also have to remember na pagdating po sa akusado ng impeachment, the impeachable officer, you cannot require her really to go to the witness stand and say things against herself.
2: Ang pamahayag ni

0: mga nasud napasidunggana ang Oral Youth Development Office di nagsa kini tungo yung mga sa upat ka consecutive years nga nakaangkon na sa nasangpit ga pasidungog ang maumpotana yung gikabutyag na usa sa mga most outstanding local youth development office dini sa tuang tibok na sud sa Philippine Sangguniang Kabataan Award kung PSKA 2026 sa mga recognition nga gikalipay sa tuang lokal na kagamhanan nagpapasalamaton si Mayor Orlando Clarix Uy nga na sarasang pita na kanaugan iron sa maong programa alang sa mga kabataan-unan din sa tong syudad na usa kini sa gipahingusgan nga mga programa o inisiyatibo sa lokal na kagamhanan na pagtunol og oportunidad sa mga kabataan-unan din sa tuang syudad sa Cagayan de Oro nga napapilin kini nga active partners sa pag-build og mas progressive nga programa alang sa mga kabataan-unan ni sa tong syudad na inundan sa pagkaangkon sa nasangpit nga award. Dugang pa rin niya ito sa paminahon ang nasangpit nga awarding ceremony.
1: Our next awardee is still in Mindanao. Congratulations to Oro Youth Development Office, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental.
0: Sumoto pontipika nga nabati gikan na sa gipahigayon nga Philippine Sangguniang Kabataan Awards o sa gipahigayon nga Philippine na o sa gikabutiag nga Philippine na kabataan recognition o Philippine International Convention dito sa gipahigayon nga Sangguniang Kabataan Awards kung PSKA ning tuiga. Palita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palita og serbisyo Magnumadyo.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalan nabati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:56 sa kagabion. Mga igala ng balita, karong oras sa agibutan ni Punong Barangay Julito og Simer sa lapasan ng siyudad, na doon ay programa ang BFA o kapakigurnar sa ilang barangay alang sa pagsusi sa mga area nga fire prone na matod ni og Simer nga na-identify na kini og kapadayon ng ilang pahilumdom sa katawan aron malikayan ang sunog.
3: Kana na ay mga program ni ana ang BFP coordination with barangay nga naagid siya during sa mga orientation nila na apoy pag-ocular inspection sa mga area para ma-identify ang prone nga mga dali ra kaayo vulnerable sa sunog mikan sa mga light materials. Na-identify na kana ang amo lang kay dili lang kaayo ma-sustain sa Bureau of Fire gumikan kay daghan pod ang ilang pagatimanon kay ang BFP station sa lapasan murag tulo man tulo upat ka barangay ang ilang under. So muna nga pero na mo na nang nahiskutan kay ila na ng program nga gasuruyon gyud ang mga sityo man diri sa ato sa barangay lapasan sityo man may uban purok pod nga ila pagasuruyon para ma-identify gyud tong
2: ang pamahayag ni punong barangay Julito og Semer sa lapasan ng siyudad. Samtang gibutang ni Senador Ping Lacson nga lisod na nga apason ang sugyot nga reforma ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga ibalik sa 15 ngadto sa 19 ang edad sa mga SK. Matod ni Lacson nga kinitungod aprobado na sa second reading ug iurat na lamang ang 3-day rule.
4: Anyway, mahirap na mahiabol yung kasi approved na on second reading. Nag-iintay lang ng 3 days, di ba? Yung 3-day rule para i-approve ito on third reading. Pagkatapos nun, magbabaycam na yan. Aprobado na rin sa House last September. Yes. So ang next hurdle niyan, kung ito ba ibibito ng Pangulo o aprobahan niya or ipapalapsin into law.
2: Ang pamahayag ni Senator Ping Lacson. O karon sa itong Magnum Night Hunter, mga local taxi gikinahanglan ma-face alang sa EV unit sa mga transport operators sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gibutyag gikinahanglanon nga ma-face out ang mga local taxi o mga tradisyonal nga mga taxi din sa itong syudad na yaron o aron nga makapatun sa mga electric vehicle gikabutyag nga environment friendly nga mga sakinan na ang gisgutan ni Kagawad Roger Abaday atun sa nipaygayon nga regular session ng miaging simana o miaging adlaw kalabot sa gikinahanglanon o mga kondisyon sa mga transport sector nga makabatun og mga EV vehicle sa tabang usab sa Green MM or Green GSM taxi o corporation sa din sa nasangpit nga kondisyon o usan niini ang rason nga gikinahanglanon nga mawala ang mga traditional nga mga taxi tungod sa kadugayon nga mga pagpanerbisyo niini o pila na katuig ang pagdagandagan sa nasangpit nga mga taxi nga gikinahanglanon ang mga eco-friendly nga mga type sa mga taxi karon nga mga panahuna din sa mga gikabutyag na kondisyon aron nga ang talan nga mga gikabutyag gadaang mga sakinan mapulihan sa mga bago nga mga klase sa electric vehicle nga magsasaway dini sa ato ang syudad. Duga pa rin ito sa paminahon si Kagawad Roger Abaday.
6: Dili na madugangan o kadaganon ato ilang daan din ato ipunagan. Oh, dugang pero katong daan din naman punagan. Pero muna ilang agreement nga din na makakuha para matagaan sila o kanang unit, no? So, ang ilang sang concern karon sa pitada kay nag-ali na sa may karon ang mga kuan, ang mga green, diba? Kita niyo nag-ali ka diya na apps man sila. Doon ang pag-ilang complain na wala sila matrix o wala meter. Kadunay na complain nga sakay sa gikan sa El Salvador paingon sa ipunan ilang mga daw wala may meter ipangayuan siya o ngayong katidad so mula gina kay pangutanan nila karon unta sa wala pa day dili pa day final ang ining isyuan sa ining franchise provisional pa muna to ito.
5: Matutong na pati si Kagawad Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Safety, Public Order and Safety din sa ato ang siyudad. Isairan nga hisgutanan pa or naapa sa hisgutanan sa plenary sa City Council o mag-adawa ang nasangpit nga pagtugot sa mga operation o pag-operate sa green GSM ng mga taxi, electric vehicle type sa mga taxi nga mag-operate dili sa ato ang siyudad puli sa mga tradisyonal nga mga taxi. Marato na ipos nga report gikan sa City Council kini si Magdumagta 19 Mencho kapaktulan sa palitaog serbisyo Magdumadyo.
2: Dengan salamat Magdumagta 19 Mencho kabaktulan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumagta 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdumradyo.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magdum Radio, ala una uno sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Giklaro ni si Palco Assistant Vice President and the Customer and Community Relations Department Head Marilyn Chavez nga ang rason sa ilang pagpalit sa mahal nga kuryente aron malikayan ang rotating brownout nga mulungtad sa 3 ka oras ngadto sa 7 ka oras. Apan maato ni Chavez nga nagdepende usab kini sa mga konsumante sa ilang pagdaginon.
3: Kung di lang may anang mahal, bahalang magtandila mo, that's your option na mamalo. Kami, para lang yun, dili ta mag-rotating brownouts o tag 3 hours, 7 hours every day. Maunang nipalit ta sa medyo mahal, depende na sa atong mga consumers nga magdaginot. Atong ino na to, palawungan ang plangka. Pero at least for the business group, nay available nga kuryente para sa ilang negosyo.
2: Ang pamahayag ni si Palco Assistant Vice President and Customer and Community Relations Department Head, Marilyn Chavez. Samtang gipamugos ni ICC Assistant to Council Attorney Maria Cristina Conte, nga dili mahunong o madelay ang November 30 proceeding sa kaso ng Crimes Against Humanity ni Batok ang kani Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Mato de Conte, nga kinibisan pamahan sa motion sa depensa ni Duterte nga i-reframe ang naisgutang kaso.
4: It will not stop or delay the November 30 proceedings. So, siguro parang, ikaw, di ba, abogado ka ng akusado, gusto mo na, as in malinaw, anong ginawa, nasaan siya nakatayo, hawak ba siyang patalim, may hawak ba siyang baril, yung ganon, di ba? Kaya, siguro, sa totoo, parang habol nila ito dun sa tama approval, which is precisely the point of the prosecution. Ano ba? In-approve na ito. Kaya, hindi ito pwedeng maging ang itsurahan kasi, ano ba, tinatanong mo ba yung legitimacy of the charges?
2: Ang pamahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conte. Mga igalin na bati ang Magdum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours. This is 99.9 Magnum Radio, your news and music station. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Radio time is exactly 2 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Legal Analyst Attorney Leon Gan Jr. nga posibleng mag-atubangan na usab si Vice President Sara Duterte o galaing kaso human sa pahayag nini nga wala na siya'y pagsali sa korte. Mato ni Gan nga kinahanglan bantayan sa Vice Presidente ang iyang mga luwatang pulong nga mahimong gamiton bato kaniya.
3: Bantayan, murag kining bag-o niya nga pamahayag katong pag-adto niya sporty para magkuha ng piyansa, file siya piyansa. Murag katong iyang giingon gawa na siya pagsalig sa korte, tuna na siya giandam nga kaso nga ipasaka na sa bato kaniya niya itong iyang pamahayag. Usa ka abogado. Barman, niya itong milabay nga adlaw. Murag ato makita nga putol sa madaginot siguro nila, ilag yun ding ipasaka bato sa Vice Presidente.
2: Ang pamahayagan ni Legal Analyst Attorney Leon Gan Jr. samtang ibutang ni Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares nga wala nakabutang sa konstitusyon nga ang 2/3 votes nga kinahanglan sa Senado kadto lamang president kona present o wala usab nakabutang nga mahimo usab nga makaboto ang absent. Matod ni Colmenares nga nagpasabot lamang kini nga nakadepende sa kona interpretasyon sa nagmugna sa rules nga mao ang Senate.
4: Nakalagay ba sa konstitusyon na ang 2/3 vote na kailangan ng Senado ay includes only those present? Ibig sabihin, hindi kasama ang absent. Hindi nakalagay yon. Walang sinabi ang konstitusyon na gano'n. Pero may nakalagay din ba sa konstitusyon na nagsasabi na ang 2/3 vote ng Senado includes even the absent? Ay wala rin gano'ng sinabi ang konstitusyon. So ibig sabihin yan, depende yan siyempre sa interpretasyon ng may otoridad na gumawa ng rules. At ano yung otoridad na yan? Yung Senate, kasi nakalagay sa Constitution that the Senate has the sole power to try and decide all impeachment cases.
2: Ang pamahayag ni Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares. Mga igalang na pati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours. This is 99.9 Magnum Radio, your news and music station. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Radio time is exactly 3 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaot si Sipalco Assistant Vice President and Customers and Community Relations Department Head Marlene Chavez nga mabalik na sa normal ang sitwasyon sa planta sa kuryente. Mato ni Chavez na kiniaron, mawala na ang yellow o red alerts sa kuryente sa Mindanao.
3: Ang uban ba yung planta nga gapalitan nato is diesel plant. So, mauni ambot na unsa nini. Kana grabe na gyud. For now. But we can be positive nga in the coming months siguro, hopefully mag-normalize o niya makabalik ang mga planta sa kuryente, no, within the next months para inunta ma-stabilize na nga mawala na ning mga red alerts, yellow alerts on shorty.
2: Ang pamahayag ni Sipalco Assistant Vice President and Customers and Community Relations Department Head, Marilyn Chavez. Samtang gipamugos ni Attorney Rene Sarmento, miyembro sa 1987's Constitutional Commission, nga kinahanglan 2/3 sa tanang present nga senador ang mahimong basihan sa voting threshold alang sa impeachment trial. Batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Sarmento nga dunay legal, constitutional o historical nga kasabutan kung anong 2/3 sa present member sa Senado ang kinahanglang boto alang sa conviction ni Duterte.
4: Ang aking pananaw sa katanungan ay dapat 2/3 of all those present. At ako po ay magpapaliwanag kung bakit yan po ang laging position ko. Mayroon po mga kadahilanan legal, constitutional at historical kung bakit 2/3 of all those present at hindi po of all members of the Senate. Number one po, bakit 2/3 of all those members present? We define the meaning of a court, an impeachment court. Ang court po ay binobo ng huwes, ng testigo at ng mga abogado. Sa korte po, dapat po ay present po ang huwes, ang mga abogado at ang mga witnesses. Ano po ang dahilan para po makita po ang akbang, ang mannerism, deportment, behavior ng mga testigo? Kahit ang mga abogado, tinuturuan ba nila ang kanilang mga testigo through leading or misleading or vague or kilometric questions? Kaya dapat po nandyan po ang ating mga huwes para po manood at magmasid kung ano po ang nangyayari at pwede magtanong po sila.
2: Ang pamahayag ni Attorney Rene Sarmento, miyembro sa 1987's Constitutional Commission. Mga'y galing na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ikaw na yung adlaw sa ato tanan. Welcome sa Tadiri Baygala sa atong programa Karubutanga Lunes na ta. Dali ka sa adlaw ay. 14 na tayo ng atong pizza Baygala adlaw Lunes. 14 na tayo mga suking tigaminaw. Alas sa atong mga higala na atong mga maninay o maninoy. May butag sa atong tanan diha. Welcome kita ning atong programa nga butag na Pilipinas. Inaot kita kamus maayong panglawas. Diningad na ang maing lagaw sin plano panginabay kaasa pagkabupahin ko na lang sige maayong butag. Kumbati lang gihapon ta mga maninay mga suki. Wad-wad lang gihapon ta mga maninay mga suki ah. Wad-wad kamas lang gihapon ta niining sayo sa kabuntagon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa ato po na mga higala po nato, labi na ito na sa mga lagyong dapit, mga lagyong lugar. Hala sige, kamas lang gihapon ta, kamas lang gihapon ta. Wad-wad ta mga maninay, kamas ta mga maninay mga suki. Sa ato po na mga higala nato nga naas mga lagyo may galang nga lugar. Atong suki abroad, kumusta mo diya sa abroad? Okay ra bang tanan sa abroad? Okay na, okay ra gid. Basta kayo natas abroad, okay ra. Hala sa ato mga higala po natos mga bukid karon nga grabe kapit os na gid kayo. Sus, grabe naman ni sa bukid eh. Mura naman tagisilutan na ni sa bukid ani. Ba, mga gitagisilutan na ito'y ulan pero ulan mga igsoon nga panalagsarasab. Unya, ulan sad may galang nga dalit na sad mawala, no? Ora giingon mga suki tigbanaw nga agagay. Ulan pa more.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ulan pa sa no more. Ba, matam katawag na to may galang nga ulan-ulan. Kita ulan-ulan bitaw sa eleksyon kay murag arang-arang. Ha? Matam ulan-ulan sa eleksyon murag arang-arang to. Mura to pinakagrasya kay basta ulan-ulan sa eleksyon pero ulan gani may galang nga tong gustong ginahulatan. Nga mahulog mga igsoon, murag

0: Tuluhan, uban lagi may galang nga dako mga igsoon nga gitawag na itong achievement. Dako may galang kalampusan ang nakuha. Human mga igsoon nga upat ang napatay may gala sa inkwentro dito sa Agusan. Aon niya, giingon saan may galang nga top leader pagin usa ang napatay o nakuhaan pagin may gala o dugang mga igsoon mga armas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang giingon sa mga igsoon nga President Marcos, nagsaulog may gala siyang adlaw na tawhan. Matod pa may gala ni Atty. Claire Castro, nga iyang wish mga igsoon nga untang presidente magpanayon sa matinud-aron nga magpanerbisyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang dito sa Ebola mga asa Congo, Ebola virus, 7,000 na kabuk na takdan. Grabe sud kayo ni may gala, oh. Samtang sa Balita Sports, dula kagahapong adlaw ang magigsoon ni kinibang WBC Pinoy Champion Mark Magsayo. Wami ubra may gala, nakatiklohod si kinibang Magsayo kagahapon sa ilang dula. Oo, so pilde si kinibang Mark Magnifico Magsayo. Samtang King Ray Ryan Garcia, midaog sa may gala si Andula kagahapong adlaw. Baya, technical knockout.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bato na kong uluan sa mga balita, karabutaga din sa atas Magnum News Center. Magnum Lani Delgado, kumusta kong sa nato sa mga dagko mga balita karon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum President, ito mga top stories ni buntag karon ng pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Dalita karon sa itong Magnum National kay President Ferdinand Marcos Jr., gitubag ang pangutan na kalabot sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Bato kaniya, kinilabi na ang panawagan ni Ininga Morisain. Disenta sa itong laing Magnum National kay House Prosecution, mingong makatabang kung ipatawag isip testigo. Sisikada Gentleman Attorney Manasseh Scarpio sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Depunta sa itong Magnum International kay 16 ka mga tao patay sa natabong sunog sa Osaka Nursing Home. Gili. Depunta kay military base sa Saudi Arabia, gi-atake karon sa rebuilding Houthi sa Yemen. Dinisita sa itong Magnum Business Magnum First kay President Ferdinand Marcos Jr., nakagtagpo sa tulo ka mga presko na representante sa India na companies ato sa BRICS Summit sa India. Dinisita sa laing Magnum Business kay DTI mingong mga nasod nga may suporta sa Luzon Economic Corridor nga miko na midaghan pa. Dinisita sa itong Magnum Sports Magnum First kay two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo, planong mahimong coach o magtukod sa mga gymnast gym dili sa Pilipinas. Ang Magnum President itong mga nag-unang balita karon nga ngay pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Kausaw sa nato magalang palibot sa gawas pinagin ni Magnum 123. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum Proceed, no? Alam sa ito nga pagulagoy sa kausap naon karong nga buntaga. Wala nga ikabalakan kaya ganyan manulaman sa nakasiti po sa mga pagtutaliti. Di ba ka po mga sinyaris po nga posible nga muulan. Kaya man, kung ito nga magkita itong mga kawanangan, medyo minyos na itong muntayan gin po nga mga bituon nga nagasidlak na ini nga oras sa kung isigilan po ito ang kasitusyon sa palibot. Labi na sa mga dalan nitong nagyan, labi na diri sa maya lapasan na padrong diri sa maya si Imrecto, diri sa maya Usmania, uga diri karon sa maya Agura area, medyo minyo pa, pila pa lamang po yung mga sakinan, at ang nabantayan nga gadagan karong nga mga oras sa itong pagulagoy sa kausap naon, sitwasyon sa palibot. Igan din sa kwasyon sa Magura area ning atong asyudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 123 kaya bilhin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dinis atas sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Christian Emmanuel, good morning.
3: Ay buntag sir, busag sa ato mga sukuntag paminaw para sa ating latest weather forecast karong buntag. Ang tibok kapit sa Mindanao, mga sinati sa panalagsang paglagong. Ito na sa mga panganurong na kalangitan, inubanan sa patakpat ang mga pagulan, kilat o pagpanaligdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdihil sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Iningat doon sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa amihan ng kasadpan nga doon sa habagatang kasadpan nga direksyon o ang kadalatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot.

0: At ang temperatura posibleng nagre-range ng 24 to 33 degrees Celsius at ang heat index posibleng maabot ng 37 degrees Celsius. At ang adlaw ay musubang ng alas 5.32 sa buntag at ang adlaw ay musalop ng alas 5.43 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4.12 sa buntag. Hindi ka na sa botong sa Pagasal UST, Mulugan na El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel, dagang salamat.
1: Salamat Christian Emmanuel, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
1: Eh, bati magalang ato Pag-asa. Alas 4.12 magalang bulyara sa atas report. Dili sa tani Magnum Anji kay tungod lang sa paglalis may gala, usa ka lalaki samnan kay giluba ko no sayang silingan. Grabe sa mga magalang pagkalalisa eh. Lalis ta karon. Ugma, lalis na punta. Karon lalis ta, ugma, sunod adla, lalis na punta. Adong gaban.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Grabe sa tani Magnum Hunter Kia, bilyan usa sa ta. Oo, so di sa tani Magnum Hunter Kia. Kaya na ako na itungon sa panaglalis. Standby Magnum Anji Alzado. Kaya na matay, matod pa. Na ako na iduwa ka motorsiklo, ipangkawat, matod pa mga motor. Standby ni Magnum Hunter Anji. Unaon sa nato may gala si Magnum Hunter 23. Kaya tungon ko na sa panaglalis mga gala. Karon lalis ta, ugma, lalis na buta. Sunod adlaw, lalis na buta. Lunggam na noon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Na kaangkon matutpa og sa mal sa likod nga bahin kini nga usa ka lalaki man matutpa kini nga gisu kuragi dunggab sa iyang silingan diri sa may barangay Lapasaning atong syudad. Giingon nga ang maong biktima na ila sa pangalan nga si Alia Sabening ko na pangidro ng residente diha sa may barangay Lapasan. Giingon nga samtang nga na matutpa kini siya margagi kuri-kurian gawa sila nga balay pod magduma presida do na matutpa usa ka lalaki nga ni duol kaniya og meraga diri pa magid mapiho og kinsa ta magduma presida wala pa pud nakabutyag ang kanipa mga biktima kung kinsa to labi na kaya nagpaalim pa pud kini sa samad nga raang ko nakita matud pa sa mga witnessing man sa mga silingan ini nga kani nga nagkalalis kini nga si Ben ug nga wala pa ingon nga ma-identify pud nga lalaki ug sa tungod kay kaya dili nagid pud ingon nga gusto pa ni Ben nga murako pa ila nga panagalalis sa mi palayo kini gikan sa maong lugar kung asa sila pud nga nagkaistrehay ato nasangpit pud nga suspect ug sa diha nga nakalakaw na pud kini nga si Ben gikan pud ato sa area kani matud pa kadto na gibunlot kini nga usa ka nga usa ka hait nga hinagiban nga usa matudpa ka kutsilyo dawa gidunggab gireon kini nga nasangpit pud nga biktima sa iya nga likod nga bahin naman sa mga pagdunggab dili matudpa nga nidagan og ani sibat kini nga biktima nga to sa wala pud nga mapiho nga direksyon gani man sa diha nga nagpangayog nga tabang kini nga si Ben sa iyang mga silingan may rason nga wala nigid pud nila ingon nga nagukod katong suspect nga mihimo sa pagadunggab sa maong nga biktima para tungod kay kaya paspas gitpod ginatabang og kani nga nahatagan gireon sa atensyon kini nga si Ben ug nakapatawag pud nga tabang gikan sa kaning oras kay ang mga silingan wala man kini siya ingon pud nga grabe nga kun nagrabihan nga wala nakaangkon sa grabe nga sama dato sa isang pit food nga pagpangadunggab gani man siya nga gidala pud kini sa ospital wala ra siya ingon nga na-admit pa na gitambalan ra kat iyang sama nga naangkon ug gi-discharge ug gi diretso ra yun sa diri sa maya police station 3 Agora aron pud nga ipatala ang maong nga insidente nga naghimo sa iya hapon kung nagsuspek ka nagahimo sa iya po sa gabi ingon, yung katuloy nga nagdunggab sa iya, muraga iya na po itong dugay na nga kaila, uga muraga ng ulam, uga kwarta itong magduma for seed, may rason nga, wanya na napahulam, huwag nasuko ang katong naisikutan gid po nga lalaki hinoon, ang maong nga insidente o sa po, dalabi na kani nga si Ben, wala ba siya ingon nga nagkagangkon sa grabe nga samad, apa nabut niya, nga mapriso ang katong nga nagahimo sa pagdunggab sa iya, kaya nagtuo siya, nga dili lang katong insidente, nga buhaton siya, uga posible nga balikan siya ni ini nga suspect yung tungod kaya para sa iya, muraga pungot kaya itong suspect. Human nga wala nagmalampuso ng tinguhaan ni ini nga makapanghula mga kwarta ngito sa biktima nga si Benny noon na nagpaalam na kini sa mga samad nga ang kwanog na tala na usap sa kapulisan diri sa may Police Station 3 Agora ang mga insidente aron matagan sa dugang investigasyon. Balita ikan sa maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kevin sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Motos Magnum Hunter Kia, Banyalusa, nita ni Magnum Anji, duha ka botong siglog, ipangkawat, kino suwabay lang mga sospek. Grabe sa gaya ni may galang mga suspensado, huwag pili. Basta magka-parking, bisig asa, ala, sige yun. Lungi-lungi siya, be. sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Tinti Angie Alzano.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa ato mga individualan, mihimo sa pagkakitabang sa mga kapulisan, huwag hindi sila na nga biktima sa mga kawatan o motorsiklo. Dinisito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Una kiningaw sa ka-residente sa Mebrang Rebuluan ng atong nga syudad, nga pa rin karoon nga nangita sa yung motorsiklo magdumapasid nga sa kiningaw Honda Click version 3 2024 edition. Nga rin ay plate number K503GU ang ikuha sa wala pa mailan nga suspitsado. Matod sa kiningaw tagihan inigan si Ma'am Shin Bakla, nga maong nga kaning motorsiklo din ang kinis mega kabuluan ning atong syudad sila pong pinayanan niya giparada apan wa daw nga kinimatod pang iyahan pong nga pagparada mang resulta sa paghanaw usab ni ini pong iyahan nga motorsiklo sa wala po dalagi mapiho po nga hinungdan kung giunsa pag kaning kuha kining nahisit ang motor tali wala pa man nga kining iyahan matod pang gilak matod sa tagihan ini pong nga maong nga unit nga tana sa taas nga panahon nga sila nagparada dito wala man po'y nanghilabot nini nga mga kasilinganan po lang magdumaforsid apan na nini po nga baguha lamang wala nilang gikakura tungod kay pagmata po lang magdumaforsid na wala na ang ilaha po nga motorosiklo nga usa ka Honda Click color red and black nga version 3 tungod nini nag-refer sila din sa police station 7 na Bulwa aron nga mapangita ang nahisgutan nga motorosiklo maug matabangan sila sa mga otoridad nga mabawi kini. Samtang lain po yung insidente sa pagpangawat sa motorsiklo, ang natigayan gapon din sa tasdak bilang din sa my area of responsibility sa mga police station for Carmen. Ang nahisgut ang motorsiklo sa kinika RFI, nga kininga unit, o nga kining nahisgutan nga radar, ano rin yung kinikolor combination nga itom, dahil yung mga yantas mo din yung color blue. Ibutyag nga ang maong motorsiklo, ano na yung plaka, nga 884 KGX, o ga kini, gikuha sa wala gyapon po ma-identify nga suspitsado. Matod sa tagian ini Zuala, nga ang maong motorsiklo, ilaharap po gyapon gikaning nga parada, doon na sa may patag, zone 9. Mga alas 4 ang takna sa kadlaan magdumapasid, posible nga gilabto ng maong motorsiklo, tungkol kay sabi pa sa kaninga pagkakadlaan manggod, nagtukaw pa siya na, o nga pang nahisgutan niya unit, apan mga alas 4 kapingin kulang ang takna, wala nila ikita pa ang nahisgutan motorsiklo, diyang nakagawa sila sa ila pong nga panimalay, may nungyari nga sila po magdumapasid, naghimo po sa pagpangita ang mga CCTV footages, din sa maong nga area, aron nga ma-identify kung kinsa ang hilabot, din po nga maong radar FI sa motorsiklo, din sa may zone 9 barangay patag, apan ang tunima parang na wapayapon po ba nila masuta kung kinsa ang mga heptano gumihimo sa pagkawat nini po nga maong nga unit. Yung nga maong nga kaso, girapay karoon din sa police station for Carmen alang sa dugang investigasyon alang nga sa pag-identify nini po mga suspitsado o baron sa pagbawi sa nahisutang motorsiklo nga gikawat din sa membrang ipatag ni atong syudad. Naipos nga balita gikan sa police station 7 Bulua o police station for Carmen. Kinis Magdum 120 and si Alfredo sa balita og serbisyo
1: Magdum. Salamat Magdum Hunter Angie Alzano. Gikan migala siyang lokasyon alas 4:19. Ato sa tani Magdum Hunter Faith, duha ka naglaing kaso sa physical injury na tala sa kapulisan. Sa walita og serbisyo na si Magdum Hunter Faith Villas.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Natala sa kapulisan ang duha ka managlahing kaso sa physical injury. Sa unang bahin, gireklamo sa police station for Carmen ang usa ka 60 anyos nga lalaki. Human giingong ng haras ug nanakit sa usa ka babae. Subay pa sa report na ila ang maong suspitsado nga si alias Manuel, residente sa Zone 7, Bayabas. Samtang ang biktima na ila sa alias Joy, 41 anyos, residente sa Zone 6, Bayabas ning syudad. Gibutyag nga kalit lang matudpang ang haras ug nanumbag sa dughan ang suspitsado sa walay klaro nga rason. Hisayaran nga lango sa ilim nung makahubog ang maong suspitsado sa dihang nahitabo ang insidente. Ug tungod sa maong panghitabo, nakasinati og kabalaka ang maong biktima. Hinungdan niya mereklamo kini sa kapulisan. Samtang mereklamo usab sa Police Station 7 Bulwa ang usa ka 50 anyos nga lalaki. Human matud pa kini gisumbag sa iyang silingan. Subay pa sa report na ilang biktima nga si alias June, 50 anyos, residente sa Zone 3 Upper Bulwa ning syudad. Iyang gareklamo si alias Alan na sa saktong edad o residente usab sa mong lugar. Gibutyag nga natingala na lang ang biktima sa kalit lang matudpa nga pagsumbag sa kaduha nga higayon sa iyang naong. Sa walay klaro nga rason, hinungdan niya nakaangkon kini og samad. Ang maong panghitabo nakahatag matudpa kaniya og kabalaka. Rason nga iya kining gareklamo sa kapulisan. Ang maong duha ka managlahing kaso, gareper na sa barangay alang sa panagsabot og sa saktong disposisyon. Balita nahipos gikan sa Police Station 4 Carmen og Police Station 7 Bulwa para sa buntag na Pilipinas. Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Biles sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bogus Magnum Hunter Faith Biles balikan ta magala report Magnum Hunter Kia Milyon Usa. Kamaton pa duwa kay sirit is pagatpat natalas pa natala may gala sa maong barangay. Standby sa ni Magnum Hunter Angie kay karong adlaw, mausad magigsoon ng eleksyon sa barn. Now, kumusta o na ito may gala kay matod pa deployment sa mga polis. Plastado na daw magigsoon dito sa barn. Na maulag ginaan na ito, buto-buto kagabi eh, pero buto-buto naman. Ah, bulabog sila may gala, ganang ko na buto-buto. Una ko na gibusikan may gala. Nah, mauna ni ganon, basta eleksyon ganit niya. Mau ganing adaghan kay trupas mga polis ug sundalo tungod kay posible magala naay kagubot nga mahitabo. Baliwala na masabda sa ila diha mga buto-buto. Naandad na siguro mga tao sa buto-buto ba? No? Unag anad na spiti-piti. Anad na spaka-paka. Ulaw sa natos Magnum Kia, istan may Magnum Angie, unang natos Magnum Kia, duha ka incidentes magpangawat. Natala may gala siya. Kini bang barangay pagatpat sa balitaog si sa balitaog sir Bisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Basta sa atong pangay girespondehan sa mga barangitano sa barangay pagatpat ang aduha ka mga insidente nga ginareport kanila sa pagpangawat diha sa managlaing lugar sa ilang barangay gingon ni unang incident nga gireport diha sa Maya Zone 4 Upper Kisol kung adiin na base sa usa ka roving guard magdama proceed dito na matudpay yan agating kagol sa ibabaw sa tower nga iyahang gibantayan po o sa diha nga iyapod kini nga nakita o I mean iyapod kini nga getuan doon na matudpay kini siya nakita nga usak lalaki nga dali mat kaning kasamtang matudpay ng waoga kaning mga electrical wire gikan sa iyang gitrabahoan po nga tower apan tungod lagi kaya siya po sa unya medyo paspas po nga nakasibat ang katong lalaki ura niya kingin ingon nga nagukod gani mas diyang nangayo kini siya gatabang po sa mga barangay tanod uga gipangita ang kanya sangpit po ni lalaki ura na po kini ingon nga nakita diha sa maong lugar tungod kaya paspas po kini nga nakasibat diha sa maong insidente sa tayo kanuha po ng insidente sa pagpangawatan nga natigayon diha nagyapon sa maya barangay pagatpatak sa maya zone for the location kung nga diin na kaninoon siya na sa pun po kini nga mga sosyo po sa pamahawat sa kanina sulod sa usa ka balikbayan box. Kung nga diyan na mga gipangakawat po nga item is kaning mga noodles, ingon man kaning mga sabon o mga shampoo po. Pero tungkol lagi, kaya tungkol po sa paspas yung koordinasyon, gikan sa mga silingan o gisa ka itong mga naka-witness po kung kinsa ka na iskutan git po nga kawatan. Dili po nga na-recover, kung nadali rin nga na-recover ang kaning mga gipangakawat nga item. So gagipangita po ang katungubad pa ka mga item nga posible po nga nabaligya. Nga nga niningas na sa po nga kawatan nga to sa iya po nga mga silingan. Inoon, ang katong uban po nga mga items nga na-recover na uli na nga to sa kaninga tiya o gakaroon gipangita usabang katong lain pa nga mga items nga sulod sa package yung ikawat nining nasang pit po nga suspensado. Ganyan man ang mga suspect gitin over diya sa may police station 7 na Burwa o gakaroon nanawagan itong mga barangay tanod sa barangay pagatpat nga mga igmat o gabantayan na pirme. Ang mga importante nga butang labi na sulod sila mga panimalaya rin nga dili nga mabigkit ng mga mapahimuslanon ng mga kawatan. Balita nga report gikan sa maya sa barangay Tanod sa barangay Pagatpat ning atong siyudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia dito ta deployment sa kapulisan na lang sa mga kasasayon ng election sa BAM. Gipaniguro mag-exol karon may galang plastado na. Ang pait karon magigsoon dito sa barn election kay 80 ka mga magtutudlo dili may gala mag salmot may gala karon sa ilang serbisyo. Nah, maon ni problema karon. Akay konpirmado kagahapon adlaw magigsoon ni Comelec Chairman George Irvin Garcia ganay 80 ka mga magtutudlo ang di-back out. Pero dili man kuno sila kasuhan matud pa ni Garcia, di kuno sila kasuhan. Paminaon na daw niya on say rason nganong nag-back out ting 80 ka mga maestra. Ah, mga magtutudlo ba nag-back out magigsoon karong adlaw imbis karon ang eleksyon. Gahapon adlaw nag-back out 80 ka magtutudlo. Naon sa o man karon magigsoon. Hinoon na namay gitawag nila nga mo serbisyo na may mga pulis nga gitrain pod magigsoon nga mahimo lugar may gala nga moy muhulip sa mga magtutudlo. Ato sa nawatos Magnum Hunter 20 kaya ato mga pulis andam na karong adlaw. Karon gyud may gala ang eleksyon. sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Putol-putol. So, ato sa may galagi plaster si Magnum Hunter Angie Alzado. Ini may galang sa iyo sa Kabuntagon. Alas 4:27. Atong oras karong buntaga mga higala, mga sugid di kabinaw. Katungwa pa ng mata di, mata na mo, kay buntag na ha. Kamas na mo, kamas na, kay buntag na. Wadwad na mo mga maninay, kay buntag na mga suki. Ala, katungwa pa ng mata, sige. Okay, plaster na, Magdaman si. Panayon pali, Magdaman si Alzado.
5: Gas man of Mapa Sinoso, mo hinungdan, nga gipa ni Guru Crohan sa PNP Region Tahan sa Pagpagulo ni Police Procurator General Nestor Babagay Jr., Regional Director din sa PNP Region Tahan, nga ilahang mga parsa na nagahimong gipuod sa pagpadayon sa pag tutok din po ng eleksyon nga ipahigyan karon sa Barma Region tungod lagi kay pinakauna kini siya pud magdebaver sino og makasaysayanon kini alang sa tumong mga kaisunang morogan igingon nga ang tuwa pong mapasaray pud no gikan sa regional headquarters city og mga provincial police offices lakip na mga regional mobile force battalion na dinhi sa Northern Mindanao og uban pang mga units naka-maintainar karon sa full alert status may kalamigitan sa pagpahigayon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary election. Kinibisan pa man yung uban magdumapasod ng aparsa sa itong kapulisan, wala na deploy lugar direkta dito sa BARM, pero aduna yung pagpuya ilahang pagmintinar sa full alert status. Ganiman ang katupong mga aparsa po nga gipadala dito sa PNP Region ta na sa BARMA Region nga nasa Noy Bicinto sa Uno, nagpabilin po magdumapasod nga nagmonitor sa nahisgitan po nga pag-observar ni Nindispiras o hangtod ni inipong adaw magdumapasod, diin mauna karoon ang tak kapod nga adlaw sa pagpahigayon sa maong nga pili ay giingon magduma first aid nga doon nagin po iya pagsiguro ni Police Brigadier General Babagay Jr. sa availability, accountability o deployment readiness sa tanang mga personahe aron mapaligon pa ang coordinated nga security efforts aron nga masuportahan ang luwas og kanipong giingon nga malinawon og hapsay nga credible electoral process dito sa maupong rehiyon. Gani giingon nga taliwala pa man magduma proceed ni inipong mga bahad sa seguridad dito sa maupong nga lugar apan nagapabilin nga nagamalaumon ang ato pa rin pong regional director nga ang iyahang gideploy nga pwersa sa PNP Region 10 dito sa maupong nga area masaligan tungod kay ang uban ini experience shadow na sa paghimo sa pagkaninga pag-ugman og panahon sa eleksyon. Samtang ang uban po mag-lumaparsin, dito uwan po niya nga bisan pa man first-timer lugar nga ma-deploy sa mga yunani nga kalihukan apa nakita po niya nga doon na dedikasyon ang atong pumapasinagikan sa PNP Region 10 sa pamahayag sa nahisgitan usab nga regional director mag-lumaparsin diya po ipanikuro nga dili lamang ang PNP Region 10 ang nagpadala og suporta nga tupod sa ilahang mga personahe nga gideploy dito sa Barm Region. Apa nakip na ang kanina atuagid pong PNP headquarters sa kiingon nga paghatag yun po no o mga kaning assistance nga to sa itong mga PNP personnel nga i-deploy po dito aron nga sila magpatabilin nga taas ang ilaha pong moral nga sila suportado sa ila pong mga gikinahanglan aron nga magpabilin sila nga kaning himsog magpabilin po sila magdumapresyo nga alerto sa pagbantay sa seguridad. Bisan pa man nga doon na mga nahitabo na kagahapong andaw magdumapresyo dapat gibutyag sa itong PNP Region 10 nga malaumon na sila nga kininga na hiskitang porasa nga ipadala sa itong riyon mabalik kininga kompleto luwasa din sa tuwa sa kaning regional nga opisina sa PNP Region 10 ug ang uban po makabalik sa ilaha po rin po mga units ug lakip na ang mga national support units sama sa HPG, Maritime, RMDU nga apil usab nga ilaha po nga gitap magdumapasid nga magsilbing nga kabahin, nga nagsilbing kabahin sa Nuevo Vicentos 1 kung mga personahe ang deploy dito sa Barma region. Kanimaan na, dilipot sa tuwa sa region na tan nga opisina maglumafarsin, taliwala po man niya, doon na po yung mga nahabilin po mga porsa din sa mga nagkadiya po no, nga mga police stations o nga mga kaninga police provincial offices, pero kini sila, nagpabilin niya po silang on standby kung ano na yung mga panginanglan na muhima po maglumafarsin no, sa pag-report niya to sa mga po nga ariyan. Tungod ni ini po maglumafarsin, doon na po nga nagpadayag o ga ilaha po rin po mga pamahiaga nga kininga tuwa po rin po mga personahe gikan po no, sa kininga tuang kasundaluhan nga sila po mga diba personal kauban sa tuwa po rin po mga kapulisan magasiguro nga naghimo sila sa maayong nga koordinasyon nga to sa ila po rin pwersa aron nga magtinabagay gid po nga tuwa mga otoridad nga mamintinar o ga mahibong malampuson gid po ang eleksyon karong adlaw. Balikan ni ko sikan sa PNP Region 10 kinis Magnum 120 Angel sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Standby unya kay mo update tas eleksyon kay Nanay nangasamdan may gala sa wa pa mag-eleksyon nga karon pa unta ta mag-eleksyon pero kagabi eh o karon sa buntag. Nanay nagpinusilay. Ah, inoon, wa pa'y patay may gala pero nanay naigo na may gala sa hand grenade ba na to? Pabuta ka rin tutuod. Kaya mo update ta ka sa man mga lugar karon mga igsoon diya sa barm. Ang medyo nanay kagubot. Inoon, kanang Marawi may gala. Taon-taon man tadiha mga igsoon itong Marawi seeds. Nalibot, nagyapon nato ng Marawi, gyapon. Kasi nati, nagyapon taon sa ang Marawi. Di nagyapon ta ignorante sa Marawi, gyapon mga igsoon, di ba? So na ato na gyapon ng nalibot may gala kaysa Marawi seeds kadiadto. Taon-taon man ta dito sa Marawi seeds. Hapit man ta mag-kinsi, ah, kinsi kadlaw man siguro. Tanaw ko, mag-kinsi kadlaw yun. Marawi seeds. Tunggubat, mas Marawi ba? Oh, so, kinsi kadlaw sa ta dito may gala, hinupuhupo sa tas gubat, way tulog, bilar. Pero kaniya to, makaiksunang mga Maranao, mga buutan sa Palanga sa tarin to may gala kay pakanon man tanilag bangus mga isaw nga ikadakos duha kapalan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Grabing bangus na sa Marawi. Eh, dagko kayo nang ginataan nga bangus ba? Nga lain o kulor, kanang kulor bito nga gayulo-yulo. Buntag sa'yo pa, bukaon na ta mga isaw sa sakop ni Bumbit. Kawagwa na pamahaw. Sa yuwas pamahaw niyo, brad. Mas may oras ka ron, alas 4 sa kadlaon. Mamahaw na ta? O, oh, mamahaw na kay Kuan. Ramadan garon. Ah, kaon ta. Kabi tong kaon ng bangos, oy. Diyo, mga paklans. Kabi na yung mga Maranao. Basta kuan nila. Kadang mamukaw kaon kay pakanon dyan ka. Ah, sige. So, pabuta ni Maygala. Kaya ito nang i-update sa inyo garon kung unsay mga panghitabo na Maygala sa wapang magsugod ang eleksyon karong buntag. Kay 80 naman ka magtutudlo mga igsoon ang ni back out na niini mga sugit ni Kaminaw. Oo, ni back out na. So, sa may dagan ka nini karon silang pag back out hinoon matod pa ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga di man po hindi may galang kuan gyapon ma kinibang madilatar ang eleksyon. Para yun gyapon may gala karong adlaw. Di ba? Ana na siya mga suking ti Kaminaw. Mayong buntag na ay, may pagkaminaw sa kong uyuan, sa isbuntag ko, sa iuhag na minaw sa uyuan, oy, uyuan! Ramon, biga, biga ka do! May buntag sa mga biga na, nagmonitor ka ron. Mga kaliwatan sa mga biga ka do, mayong buntag ninyo. Lahi ni mga biga kay mga naipagkaisugon ni nga klase ni nga mga dugo. Ah, may pagkaisugon ba? Isog. Isog ba ho?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Joke lang. O, bitaw, may buntag ni Ramon Bigabog. Akong uyuan niya. Aminaw ko na si uyuan ka rin, o. Nangayo na ba itong kalo or ba? So, sige lang. Mangita na ta. Hoy, kinsa ko no to'y matod pa na nakadakop o kwa no. Kini bang karniro? Nakabuhi ko no gapon alas 10. Color white o brown nga ba eh. Naputol ang ikot. Di asa balulang. Hoy, palihog lang ah. Gika ni SG Pamor. SD Pamor ang tagiya sa karniro kaysa nakakaplag sa karniro niya. Iulit niyong karniro kay ipangitaay sa tagiya.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Agoy, ginoon ko. Mahal bang karniro karon o barato ng karniro? Mas mahal, mahal si mahal ang kanding o karniro. Kay kanang karniro magigsoon. Kamanta ka ng mga jacket bito ng mga baga kayo. Maunan na ipang gamiton magigsoon dito sa gawas nasod. Kanang karniro pang kung ano man diyo, pang kuhaan o mga balibo ba. Isar ka agi diyo, alam, alutan ang karniro. Taka di gamit ang karniro. Pwede sab nato nagyapon karnihon ang karniro. O kuhaan po na nato sa iya mismong balahibo para himuon sab na kinibang para dili kay tugnaw ang atong gibati ibog jacket. Ba? Jacket pero dinis ato na dili magsilbi. Di man kay tugnaw ang Pilipinas so nya init hinung kay magjacket ka pa hinuon. Dito na sa ubang nasod. Di ba? Dito na sila may gala Switzerland, New Zealand. Kana kay mga bugnaw kana di ang mga lugar. Ba? Mga Iceland, aka na kay ice na gyud pangalan. Mga Switzerland, New Zealand, kaya mga bugnaw na mga lugar, pwede na dito mag-igsoon ka. Mag-jacket ka, mag-ilang nga, bagak ay jacket niyo, pwede ra. So, din isa to, diligaangayan na katawan ka, mag-jacket ka na, katawan to eh. Napay kita mga Pilipino nga, hinawayon, basagit ang batasan. Mauna na may gala, katawan ta, mag-jacket ana. Kinsay nakakuha na, nakakiplak o karniro, panawagan niya. Nakabuhi igapat alas 10, color white, brown, babae ni siya. Naputol ko nung hikot. Dias manggahan balulang, wabag atong ituyo katong putol. Mauna problema karo na to, Pamor. Ah, Pamor, ang problema na to, Pamor, kung giputol ba? Delikado na o giputol o tuyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Diba, kung giputol o tuyo, na-impas na to. Manang giingon nga, na-impas na. Kung gituyo og putol pero kung wala gito gituyo amrag arang-arang gracias titas buinas
2: Magnum buntag na Pilipinas
1: ato sa tani Magnum Hunter kaya abin niya usa kaya na ko nag-iniluga ko ng pasahiro nga no lagi mag-iniluga man mo nga kamo na may hari karon ng mga baobao karon mag-aigsoon kamo na may hari sa mga baobao sa dalan kamo na may hari. Ayaw, kay kamo na may hari, kamo na may nag-iyas mga pasahero karon. Tungod daw pa, inilugay sa pasahero, ang mga bao-bao driver. Sinumbagay na inoon. Imbis kitagaan ang mugtsansa nga mainyo tanan, manugsumbagay pagid mo. Di ba? Lahi ba yan ang bao-bao, kay ang bao-bao ba yung pritian, banabana ba yata tinada? Kaya wala ba na yung franchise? Di ba yung naawat pag-igsoon sa Rila o Jeep nga naaway pagtanaw ni mo diya, oy, naikwano, naipletihan, no? Kita ni mo na, no? Student, SP, mauni nga lokasyon, ay, 6 pesos naman di bayro, no? Pagbaw-baw mo para, kamuana ni baw-baw, sa Taguluan, pila, 250 lang, ma'am. Ha? 250 ang Taguluan? Layo mo gugay na, ma'am. Kaya, usara mo good kaway. Okay, nag-back-unport. So, 250 lang yun na. Nabi nag-alas 11 itong ang gabi eh. Alas 12. 200 lang ma'am. Hangyo, 200.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lupi ko ay plitis, balingasag, anas bas mga kumuli ka. Or watog hingoog. Callback ang plitihan. Di ba ayaw po ninyo palabi eh. Grabe sa mga palabi ninyo plitihan mga sukit igbanaw. Kasinglot taguluan, gikan din sa rikto mo plitik ang 250. Grabe na sa gana sa inyong palabi sa inyong plite. Grabe naman sa inyo. Hikta naman sa inyong liog sa tao sa bana.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Di ba? Ah, mga manak kayo. Namin nagbuuli no, alas 11 o alas 12. Pagpangutana di, pagparag bao-bao pila. Taguluan ma'am. O Taguluan, Kasinglot. 250 lang ma'am. Ha, 250? 250 lang ma'am. Isarap itong kakabok. Sulo man ka. Wala kay kauban ninyo. Wala kay abay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So, doon ka mag 500 na isa kabiyahian. Ayahaya sa niya, mag-driver lang kakuan eh. Ano sa naman ito sa Magnum 23? Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Kia Aminyan Nusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Tabla matos pa nga nakaang kuroga bunog sa lawas o ga kaninga mga samad sa noong kininga doha ka mga baobao driver. Tumuman matos pa kininga nagasumbagay tungod lang ang kininga ginawag nga inilugayo ka pasahero. Di tungod sa maya, di tungod sa sakay sa bisyamento di sa maya si Imrekto ning atong masyuda gingon nga ang doha ka mga lalaki. Nila sa pangalan nga sila si Richie Maytianyo sa nga taga barang ko na taga Baluarte taga Lumsamis Oriental. O nga o sa kalalaki po na ila sa pangalan nga si JR o si Gapon ka baobao driver nga taga barangay Tablo ning atong syudad, giingon nga tungod kay gabi na po tumagduma for sin, nga nang oras mong ginating gawas, sa kadingapin pinaka mga pasahero po, ulit po sa text-text sa mga panimalay, doon ang matuspaya sa kapasahero nga gitawag na ni ini nga si Richie Uga, maraga nagkasinabot na po sila nga saya, po na mong sakay. Apa na sila nga medyo nakalingat po siya Uga, kaning awas nakabatag, na wag pa siya nagpasahero, kaning nga kuha man matuspan, ini nga si JR Gatong iahapon nga nakuha ang pasahero, may rason, nga kaning pronta uga nga nang gigin niya nga nang imumampun niya gilog akong pasahero nga nasabot naman ako na o niya gito bago siya ni JR nga alangan nga dugay makayo ka mularga uga kaning nga pasahero po na gadali uga tungkol na gay kaya medyo init ang ulo nini nga duha ka mga babao driver may resulta kini isa pa naga sinumbagay kaning ilahan nga pa naga lalay suga siya nga naaparta kini nga duha po sa mga babao driver wala po yan naka-maraga mahug nga wala po yung maraga na swerte yan sa ila kaya tungkol sa ilang pag sinumbagay gato po ang pasahero pero ngayon lang nga giilugan, nakasakay na po sa lain nga bao-bao nga kaning wala po nila nga nabantayan. Nga tungkol na gay, kayo medyo nagubot o nagka-promotion. Kaling nga doha ka mga bao-bao driver, gidala kayo din sa maya police station 3 Agora. Nga din gisala yan sa pag-settle para tungkol kayo nagmagahi. Kaling nga doha po yung mga bao-bao driver nga wala yung pengon nga makigasettle kanila. Bisa sa van nga kapilan na sila nga gitambagan sa police nga mag-ayon na rin ay nalang sa maayong nga buot na binakay magkita. Ay regyapon sila sa ilahapon nga alihanan din sa maya gawa sa maya preside pa na wala sa duha ka mga lalaki ang misugot nga makiga Alegro ngadto sa Matagusa Mirason nga kita maganda ra manggi sila nga gi-refer ngadto sa kaninga barangay ang ilahapon nga ginalisan ano pa dito sila suriyan sa pag-auli sa maayong nga buot apan kaninga duha sa tablagit pod nga nakaangkon sa kaninga bunog sa nawo nga mga pungos-pungos busarawas gubigan pod sira nga panagasi ng bagay nini nga usa ka pasahero nga wala labi dito ay nakakuha tungod kay lain pag hindi bao-bao driver ang nakakuha aning ilang giilugan gid pod nga pasahero so na ipo sibalita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdung 133 kaya bilin sa sibalita og sa Bisyo Magdung Radio.
1: Salamat Magdung Hunter Kia Abilianusa. Grabe sa mga nanginanaw eh. Oy, Highway Bulwa Terminal Baray Punan Highway. Oy, Highway Bulwa Terminal Baray Punan. Sakay ka, ma'am. Sakay ka, ma'am. Sakay ka. Luwag pa pala, ma'am. Luwag pa. Napulo pala. Apil boros. Sibog. Sige, tag-sibog, ani. Sakay tag-bao-bao, big. Sige, tag-sibog, ani, jeep. Para tag-bao-bao. Ay, mabao-bao. Huwag yung muragyapog. Private yapon ka sakyanan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pandamay. Woohoo! Alas 4:43 na may kalangan itong oras. Dinita maglangay magigsoon. Dinita sa ilad sa loan samta. Kinsay magpa, kuhan ni Abi, loan big, mag-loan ko. Ewa ko'y kwarta. Daghan kay malunan na to. Babae na biktima kunos papangilad may gala sa online loan. Napito'y online loan ba? O pop-up ba? Mag-okay-okay lang kada permanente. Hala. Loan. 20,000. Every month ang bayad. 5,000 every month. Mahimong 5-5 imong bayaran kada bulan. Susulod sa 4 ka bulan, 2,000 ang imo mismong 2,000 ang kuan? 2,000 ang interest. Check sa Lato Report, Magnum Hunter 20, sa balita og serbisyo. Ara si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa kaginan sa barangay, kalaaran kalituwa rin atong syudad, ang midalikya sa Police Station 7 Bulwa, humangkili na ilad sa iya pong nga gisalmutan nga fast approval loan center nga iya po nga namamatlang po ni Magnum Hunter na pinaagi sa online. Ingon nga mihimo kini sa pagreklamo ang usa ka 55 anyos nga minyo nga si Mama Carmelita nga taga Kalaaran kadituwa ning atong nga syudad tungod lagi kay siya mihimo sa pag-apply ni ining online lending application o gayahan nga kwaon unta nga amount nang dumapersid ana sa 50,000 pesos. Ingon nga na kompleto na niya ang registration o application na process apan wa niya na dawat ang nahiskitang 50,000 pesos sa iyang na GCash account. Tungod nini, dali-dali po siya nga nakisusi kung usapay pagabuhatan para ma-check kung ahabari pa ingon ang kwarta. Apan na mo yung gikakura at humanya na dawat ang usapay notification nga ang iyang first payment dapat mag-due na sa sunod na bulan. Talawala kuman yung ulasya na dawat kabisa na piso sa iyang loan proceeds. nakiingon sa maupo nga biktima nga nagahimo siya sa yung online lending application nga provided nga lagi po yung kaning loan contract nga po magdumapasino nga doon na po yung ipirmahan. Kaya naman dito sa ila po rin po nga kaning lending application nga pwede ka mo firma dito magdumapasino. So dito ni firma ang nahiskitan nga biktima kaya pwede naman karoon online nga pagpirma sa imo po rin po nga transaction. So din sa cellphone na ipaagi magdumapasino ang imo ang firma. So nabala ka karoon nga si Ma'am Carmelita kaya nakapirma rin po na siya kaya doon na po mga pictures po siya po mga identification cards aron nga ma-approve lang po lang yung 50 mil na loan na basin posibleng kaning gamitan sa mga pameke o basin gamitan kini sa nagkadaiya po nga dautan nga transaksyon nga magahimo no, sa pagdala sa iya po rin po nga pangalan ang nag-iisip ng biktima karoon na himo na karoon sa pagproseso sa mga documentation ni inipo ito mo nga doon kaniya alang sa legal nga aksyon o gaya po din nga patabang din sa Police Station 7 Bulwa resulta nga siya po gerafer nga to sa cybercrime unit alang sa tukmang disposisyon tungod nga kay buhot niya po magdumapasin nung mata ng katinawan ang naitabo kaniya o ga posible nga makat ang kanipong nahihispitan niya loan application tungod kay warabal yun po siya nadawat na 50 mil pesos niya dayon pagkasunod bulan aduna na po siya bayaran nga kanipong first payment sa loan apil na ang interest. Ang nakabalaka sa nahisgitan nga biktima, giupay po sa topong mga otoridad na base ng mga tatong solusyon din sa may cybercrime unit, din sa regional office 10 sa may Kampalagar, barangay Lapasan ng atong syudad. Balitang nahipos kikan sa may police station 7 Bulwa, kini si Magdum Hunter 20, Angie Alustado sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter, Angie Alustado. Kikan may gala sa lokasyon, karong nga buntaga alas 4:47. Ang atong oras mga nanay og tatay. Katawa pa na mata na mata ng buda kay buntag na. Grabe sa ispuntag oh, wapa man ang mata. Padayon pagyapon mga sukit ko na, padayon pa. Padayon pa ta, may gala karong buntaga. Halabi na din sa ito, maraguban sa ito, kabuk naman karong buntaga, may gala buntag na Pilipinas, mga maninay. Dini sa ta, may gala update sa tabagig son sa kinibang update sa Tamaygala, unahon sa natong update magigsoon ng inkwentro Maygala sa militar na nagresulta magigsoon sa kamatayon magigsoon sa upat ka mga sakop sa rebuilding NPA. Astilan pa ita ba? Now, padayon karon mga sukit ibunaw ang pagulat sa ato sa AFP. Labi na sa pagkuha sa mga patayang lawas sa upat ka mga sakop sa rebuilding NPA. Nga namatay atol sa inkwentro diya sa barangay Bakingking Esperanza Agusan del Sur. Upat kini ka mga sakop sa NPA ubana ang ilang top leader sa Region 10 and Secretary sa NCRMC. Usa magigsoon ka gitawag lugar nga taas nga leader ang matod pa napatay atol sa inkwentro. Usa nini may gala usa ka babae na namatay si Julia Cagadas aka Rida. Grabe ka tunog ka ini si Rida nga pangalan. Sa kinibang iyang kamatayon human sa inkwentro dito sa barangay Bakingking Esperanza Agusan del Sur. Naog ipanghulat pa karon sa ato sa kasundaluhan labi na kay sa ilang inkwentro na monitor magigsoon tungod lagi may gala sa sagaran magod karon may gala komunidad daghan magod tag mga gadget. No, kani mga nas mga bukid ng mga operasyon sa ato mga sundalog pulis. Labi na mga kaliukan sa walong grupo. Dali na ma-detect karon. Dali na magila tungod sa mga civilian nga pwede na sila motawag o text ensigida panahon magigsoon nga na sila yung namatikdan mga igala diya sa ilang palibot. No? Gani sa pagbisita sa usa ka lugar din sa ato sa lalawigan sa Misamis Oriental.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nga na matod pa may galay nagpadangat po og mensahe ngadto sa atong otoridad. Nga na ako ni sigig baras-baras sigig agi-agay diya sa ilang lugar. So, namatik na of course, mamatikod man ang ato mga otoridad. Labi din sa ato sa lalawigan sa Region 10. Na yung mag-report ng mga civilian nga sa ilang baryo, matagkadlaon, ilang namatikdan nga gabi kay awag sa mga iro. Di lugar din sa ato may gala kay kaning inkwentro sa dito man ni magigsoon sa barangay Bakingking, Esperanza Agusan del Sur. Now, sa report po mga gala din sa ato, na po yung mga civilian may gala mag-report sa otoridad nga sa ilang baryo, matag kadlawon, matag gabi, na may galay gapangagi ng mga tao nga dili na mailan. Magsigig usig ang ilang mga iro, saba kay ilang mga iro kay nagapangagi ng tao nga dili na mailan, tropa ba sundalo? O tropa ba kay sa rebuilde? So, di lugar nila makinibang mahibalan, no, kung kinsa ba'y gapangagi ng mga tao mo nang i-report nila sa otoridad, tropa ba ni? Unsa nga tropa ni? Nga gapangagi sa ilang baryo, nga sige mag-usig ang mga iro. So, igunana nga sistema, dali na makinibang monitor sa atong otoridad. Tuod na sa mga civilian nga mag-report na, lahi namang karon kay dali na makaparangat tungod sa mga cellphones, no? O makadangat na sila sa cellphones nga na ay may gaagi diri sir, saba mag-iro mas nagadlawong dako. Usiga ang mga iro niya, talao ni mo na may gapangagi nga. Lahi man nga mga tao, dagandagan mga pangagi. So, usa lugar na may gala sa mga butang nga karong panahuna, dali na kayo ang pag-report sa otoridad. Kaya naan natay komunikasyon. Kung sa'y namatikdan nila sa palibot, o report sila nga to sa otoridad. Now, dinita may gala sa kamatayon sa upat ka mga sakop sa rebuilding NPA. Og gani, igon sa may gala nga tulo panini ang nangadakpan. Na usas na matay ang usa ka Aka Rida. Oo, usahay man sila si Karida. Mao man may gala ang ilang kanunay mangigsoon nga kuan nga pangalan. Di man imo balaan gyud unsa ilang tinuod gyud nga pangalan. Kay Ka aramang gyud ilang tawag anak Ka Rida. So si Ka Rida ang tinuod nga pangalan si Julia Cagadas. Identified gani sa NPA top leader Region 10 Secretary of NCRMC. So mao ni ang iya mismong posisyon sa kinibang nasangpit lugar nga NPA. Dagan-dagan na mga NPA nga nangalagas karon uban nurinder uban nalagas na. So, si Karida usas namatay sa inkwentro dahil lain pang tulo ang namatay mga suki taga Mindanao nga si Johnny Almonte. Uy, Johnny Almonte. Johnny Almonte, si Ka Kikoy, tawagon po siya Ka Bugkoy. O lain pang namatay, si Ruth Sami Bihag, tawagon po niya siya Ka Maki. Kaid. Oo, so, lili yung mga pangalan, no? Usapon sa namatay, mga igsoon, si Gerald Basahon. Gatawagon siya Kadoydoy. Member po di siya may gala sa Squad 2 Headquarters Force niyo in CMRC. Sumoto mga nangamatay, may gala ng mga NPA. While na itulo pa, may gala ka mga tropa sub sa NPA ang nadakpan. Nadakpan silang Cherilyn Quarisma, Magsayo, Kalian, Signal Communication Executive Committee. Apil po magigsoon si Marilyn Tagin, Ka Mayumi, tawagon sa Ka Mayang, member sa Squad 1 Headquarters, Force Niyo. O ang last nga nadakpan si Angelito Tahal, Turis, Ka Irin. So, mauni may galang usas mga sutulo ka mga nadakpan kung nakuhaan pag mga unom ka mga tagas kikalibring armas. Atol may gala sa encuentro dito sa kiribang barangay Bakingking, Esperanza Agusan del Sur.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So, undang na talaga yan yung atong kalihukan sa atong mga kaigsoon ng Tasbukid. Diba? Hinay-hinay na tagkanaog kay Kapoy kay Tasbukid. Luti mo saging hilaw, kilaon yun, kaya makaon, may gala sige baklay anang bukid, kapoy yun. Diba? Kapoy yung kaya baklay anang bukid, mga igsoon mo na nga. Kung nakahunaw na na mo, pwede na mo mutahan, malik sa bakans gobyerno. Surrender, diba? Undang, ana na siguro. Ibitaw ta prisohon sa gobyerno. Surrender ta, uli ang armas. Oh, so, uli ang armas. Dayon, balik sa bakans gobyerno. Naot lang tang gobyerno matabangan po sila sa ila mismong pag surrender. Diba? Kadinang gibuhat, di ba ni surrender kay inkwentro bang yun eh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So kamong napas bukid ya, nagkauna-una na nga muundang, undang na. Kay kapoy kay nang bukid, sigpasana ng mga pusil o pasana ng bag na bugat kayo. Diba? Sigigpasan. Ala, sige pasan. Dayon, pag-abot sunaan, inkwentro, alkansi tas inkwentro, kawai tay kaon sakto. Diba? To, magsakto ilang kaon, dili, saktong kaon eh. Sige to, glakawa agad, kapoy kay siglakawa ng bukid. Ala, sige glakaw, siglakaw, na mataymingan, matabo na to ng mga sundalo ng upirit diha. Masanlag kitas dili oras. Oo, so, ano lang? Undang nas bukid, kay kapoy ka ng bukid, luti mo lagi, maagian mo ng saging diha nga, hilaw-hilaw pa ah. Kaon, gani ka mo kaon, gutong god. Tanaw nga na'y pinya nga, hilaw-hilaw pa, bada, kaon, daos. Sos, ginoon ko kapait, yas ginabuhi eh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sige ha, sa mga naminaw karon, hinahinay na ta, kaya Diyos, dili, maayog yun, magsigi pa ta, o kwan, ane. Sige pa ta, may galaog, kinibang baklaya, lakawa ng bukid. Hinahinay, tagbaba, para nga, mahimot ang buhi, may gala pag-abot sa panahog, makita pa ta sa mga anak.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4:56 ang atong oras, duga mga balita sa talupan sa tani Magnum Hunter Kia Avillanosa. Kay matod pa may gala sa iyang report karong buntaga na kunoy kinibang gipang ginang nagpakitabang kay na biktima kunog online scam nagpailang buot mag-apply nga helper na maubitaw ng uban karon mga isoon nga nabutang dias gawas ilang balay wanted ganang wanted man ninyong ibutang. Diba? Oo, wanted, helper, with pleasing personality, biodata, barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Kay para may balaan nga di, yun ka pangilad ning mo ingon nga ma-helper, kay may imong tulog-tulog, ang imong helper to anag, isibat na, ng gipangsulod na sabag ang imong mga alahas, then gilayas. Pandamay. Diba? Kaya may mo apay nga ayo, ma'am, nag-apply mo, nang one mo ka-helper, nang inangalan mo. Nakabasa mo kung gawas o na inyong gibutang dito? Mo-apply ko, ma'am. Ah, di ba? Ah, nara. Yabato to sa mag-report, Magnum 23 sa Balita Oxer. Bisyo na si Magnum Hunter, Kia Avillanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pagpatara sa kapalisan sa Police Station 5 apuntod. Kini nga usak ka ginang umano at pagkini nga na biktima. Ari nga usak ka nagpailang buot may mga helper sila nga panimalay. Pinaagi sa online na ilan sa mga maong reklamante. Nga si Ma'am Maria, residente sa diya sa maya barangay Makabalan ning atong asyudad giingon. Nga na naman tagpaya nag-message sa iya atong kaya nag-post sa police siya nga uwan ni bitaw nga gitawag nga wanted a helper sa panimalay po at magnumang free seed. So una nini, doon na yan ni-reply po sa iya nga usak ka Facebook account nga gitawag og mahirap maging mahirap ang iya nga Facebook name og nagpadayag pud kini og kaning intention nga buot lagi may mo nga helper panagikan pa matud pa kini siya sa layo nga lugar muna sud nga nangayo kini siya una og kaning bitang muraga advance payment nga 1,500 pesos nga ipasend sa kaning GCash og tungod kaya ba sin pud baka maayo pud nga pagka-transact nini nga si Ma'am Maria og kaning pud na istorya sa kaning online pud magduma free seed ni send ba nga maong kantidad nga 1,500 pesos bugti sa kasabutan nga kani nga iya pud kini nga sundoon diha sa may Bulwa terminal. So diha nga kani nga naabot na katong adlaw sa ilang gisabutan niya tumatod pa kini nga si Ma'am Maria dito sa maunga lugar uga saras uga totoo na pud niya nga paabot mga pinaka oras pud niya nga tinagad ani nga aron ani iya pud niya nakatransak nga maunga nagapadayag lagi uga interes nga may mga help po sila nga panimalay wala matod pa kini nga ni abot uga dili na matod pa contact ang iya po nga cellphone number pero so nga nabisgo in town kini nga si Ma'am Maria tungkol kaya dili po natiaw ka rin 1,500 pesos nga nawagdang agikan kini nga tungkol lamang kaya naninguha lagi niya siya nga makakuha o tao ga helper apan na nairad lamang kini siya ani nga mga nagpakaroon ing noon nga kaninga buhat nga mga helper apan na irad o ay ang atumong uga kaninga pagpungwarta lang po ang naitabo nga to kaya mo rason nga kaninga si Ma'am Maria huyoy in town nga baga nga ni uli sila nga panimalay uga may direct na lang sa pag-reklam ya kapulisan sa may police station 5 puntod aron pud nga kani nga ma-refer nga to sa kani nga cyber crime unit among insidente labi na kay sa online nga pod ang itabo nga transaction nini nga duha nga meri sa sa pagkaila nini nga usa ka ginang gikan sa usa ka nagpaila nga buot may mga helper sa ilang panimalay nini nga panahon nga refer na mga insidente sa cyber crime unit aron matagan kini sa tukmang disposisyon meri sa gikan sa may police station 5 puntod para sa buntag na Pilipinas kini si Magdumahan Tito na Diriki Abelinosa sa balita og sa Bisyo Magdum Radio.
1: Bato magalas magdamantar kiya Abilyano sambak tari magdamantar Angie Alzado. Kaya matod pa may gala na ako na ipipila kabatan on na hold sa otoridad tungod ko na bura-bura. Bura-bura ang trabutso. Aligugog yung trabutso eh. Labi na lang badutan. Ay sus, grabe yung kasakit kas dalunggan makapaminaw ka na. Tama lang mo sa mga greetings. Misan nyo ako natutuot kaya tagaan tara na pagdagad. Lumparan sa ito sa Magnum 20 sa balita og serbisyo. Ano si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pipila ka mga batanoon din sa Mobile Station for Karma and ang area of responsibility ang nasa punta ato o ipang hold ka kaniyo sa ito mga otoridad na naghimo sa pagpatrolya din sa may may kining tulay sa may balulang makasanding ding atong dakbayan kini tungod lagi kay dihang sila mahimo po silang pagpang ronda na sa po nila sa akto ang kapagamit nini po mga batanon sa mga motorsiklo nga di na matutay bura-bura na makahatag o kasaba sa ato mga kadalanan o hilabi na sa komunidad din sa may barang na balulang ato sila din na limuyo po doon po din sa tulay kung diin sila doon sa dahimo sa pagpunagan po din yung nahisbit ang mga motorsiklo matol sa tuwa po nga kapulisan sa PlayStation 4 Carmen o sa balulang ato na igo lamang nilagi pa yung noon magdumapasid no wala sa sila ipang nga detain o ipang isyuha ng mga violation receipt apan sila iatagan o gawani na di nasubli ng mahimo pa ni ini paggamit sa mga bora-bora na makapurhisyo nga tukod sa mga katawan na natulog na sa laong mga kagabihan ibutiyad nga giya ingan sila nga pagtangtago ni laong bora-bora aron sa puhon niya kung sila masita di nagyod posible nga kaning himo pa sila sa pag deny magdumapasid niya sila wala pa yung nuhan tungod kay una naman sila nagihingan na pwede nila nga ilahang tangtangon ang bura-bura o ilisan nila sa normal na mga tambuto araw nga di napunta sila masawayan o gamahimo no? Ang subing pagkahol din po sa itong mga otoridad kanimaan dili lang kininahitabo din po sa may makasandiga balulong bridge ng atong syudad ng area apan nakit na sa pinakabahin din sa Makalan Barangay Carmen pumahinong lang itutukan ka rin sa ito po din po mga otoridad sa police station 4 alam po sila po nga pagpangronda kauban sa mga bipat sa maong mga barangay balita gikan sa police station 4 Carmen kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat magkabantan, Angie Alzano. Magbalik tayo ng mga report. Sa itong magkauman, batin yung oras. Alas 5.30 na.
2: Mag-oras.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Junipi Ninyo, 44. Puan, malipong, baka vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kukaneng puan. Life Extension Vitamins D3. Antong karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-arlitin mo sa Life Extension D3.
6: The doc. Doctors recommended brand nga itatak LE Life Extension
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Balik ta magala sa ato managuban sa mga programa karabutaka buntag na Pilipinas. Alas 5:03 magala ng atong oras tanmanas mga greetings bisaya ninyo ha. Kitagaan ta na pagtagad karon daw taon magaiso na inyo mga greetings mga bisaya kuban pa Lunes ra bagaron. Wapay no'y klase noon karon sa mga elementary o high school kay padayon pa kuno ang ila mismong yahay po kay sila no? O'y klase halos 15 kadlaw. Sus pagka sanaol. Ba? Pagka sanaol. Oo, so sa mga kolehiyo ang ila na sim break kung o'y klase pero term break man ang ila tawag. Ah, sige ah. Yahay ng mga kwad garon elementary o kwan. Ay, high school. Oo, sige. Oy, mga nanay, mga tatay, alas 5:04 na itong oras. Katong mga nasbukid karon nala sige, pamisbis na. Grabe kayo ang kuan karon sbukid. Ang mga yuta, liki-liki lagi. Ang liki ko ng yuta tungkol sa kainit ba. Natoy ulan, pero diligid man ka lahutay kay pila naman po minutos. Diba? Pila na kaminutos. O di magunsa-gunson ka rin mag-uulan. Labi na sa mga mag-umas bukid. Ang bantayunon gid as mga magumamos mo kwan siya mo sunod-sunod ang ulan mo sunod-sunod gay na sa usa ka semana mo sunod-sunod bisag mo ulan nagkatulo kana pwede na magtanom-tanom pero ang pag-asa nag-ingon man nga El Nino man ta so di gid ta pwede magtanom di ba kay kada magud ang ulan pag once mo ulan karon magigsoon for example mo ulan karon og 10 minutes unya dili kay kusog sakto-sakto lang dili pagud na siya magigsoon makasunop. Di ba? Di pa kita siya hingpit makasunop sa ilalom kay nag-agay gunta grabe na kainit. Di ba? Pila na gunta ka bulan mga igsoon na grabe ng init, di ginalargo may galang nga makasunob sa ilalom. So, kung sunod na po pagkapila kadlaw, mulak ang nag-usa pagkaugma muulan na sab. Pagkasunod adlaw muulan na sab, murag arang-arang. Di ba? Mabuhi yun ang ato mga sagbot ani. Di ginato maantiparahan ang ato mga bakag kanding ani o antipara nga color green. Para pagtanaw nila sagbot nga laya na, green pagyapon ang kaon na. Di ba? Kaya di ba na mga baka o color na lapatay ng sagbot na mukaon ba din na mukaon? Paantiparahan din mo ng color green, kaon yun ang baka. Pwede na ito mga antiparahan. Wala na mo green-green ang ito mga palibot ng sagbot. Na maupo na karoon mag-isundagan apektado. Number one nga apektado. Pananom sa tao. Labi na sa mag-uuma sa ma-incommon karoon. Diba? Mais, patay. Mga kinibang batong, talong, okra, kalubasa, wala, hurot. Diba na punubo? O sa may magtubo, ana, may galating.

0: tubig na di ba diretso musunop gid sa ilalom. So ina ang kalbaryos mga mag-uma. Now din isaptas mga mananap. Baka, kabayo, kanding, tanang mananap, mukaog sagbot. Buhi pero niwang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Baligya ni mong niwang kayo, palito na sa naros pangayoon na sa naros bayan, kaya niwang mong kayo, makarason na sila nga, niwang mong kayo eh. Baka ni mong pila man eh, 16, niwang nga niyo eh. 5 mil na lang eh, niwang mong kayo. Parang pangayoon naman halos, di ba? Tungkol si kaniwang anang epekto, anang pait ang mag-uma. Di ba? Inana kapait ang mag-umas bukid, labi nang inini karon nga tinginit. Looy, yung gaayo may gala. Nao, sa may gimos gobyerno na to karon, di ba? Sa may gimos atong gobyerno. Kana diyan dahil musulod may gala. Ang mga hatag kung sila magalaog, binhi na inaunsa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, naku, Ginoo ko tabang mga langit. At sa tabang gala ni Magnum Hunter Kia Abellanosa, kay matod pa may gala ni Magnum Hunter Kia Abellanosa, naku na'y banasamdan kay gipakulo may gala sa iya mismong kinibang palalab tungkol sa grabe kayang pagsilos. Pastilan gining silos mo man hinungdan mga eksotong nasunog nino na itong mga kaigsunan diya mga eksoon sa Tacros 2. Tungod may gala gyapon mga eksoon sa gugma na gani eh. Gugma gyapon eh kay silos man. Diba? Mura mo sa tiyag sa apple pie kay papaaka ko bi. Biyato sa Nawato Report, Magnum 123 sa Balitaog Servisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nagpatala sa kapresyon sa Police Station 3 agora kini nga usa ka security guard ug gireklamo niini ang iyang asawa human matud pa kini sila kung kaangkon kini sa ug samad ug mga bunuga sa lawas sa tuod sila nga panaglalis di asol sa panimalay sa may barangay Gusani nga atong syudad ingon nga ang mao nga security guard dahil sa pangalan nga si Andrew 38 anyos ug samtang ngayon gireklamo ani nila sa pangalan nga si Via. Subay sa report niini nga duha niini nga nasang pitpod nga lalaki pod magduma for seeing nga siya nga nakauli matud pa kini siya sila nga balay, dali matod pa nga gikuha siya nga asawa, kaning iahapod nga cellphone. Oga, tungod kay wala man po siya kasayuran kung nga nung ikuha yung cellphone, i-report kini nga gihatag nga to sa iahapod nga asawa. Oga, siya nga nakita siyang asawa nga nakalak ang kaning mga pipinaka mga apps na inisama sa kaning messenger, ingon man sa iyang messaging. Na to matod pa nagasugod ang ilang panagalali sa paragi explain matod pa nini nga wala man siya gitaguan. Oga, gusto lang niya oga kaning mabutangan oga privacy iyang cellphone. Oga, ano po kini siya nga hilabdan yun po siya nga mga kauban na panula kini nga gidawat sa iyang asawa nga rason o ganito mirisulta sa kani nga panagalalis kini nga droha o ga mirisulta usab nga napaakan sa kani nga bukton kani nga sangput po nga security guard o ga gani wala pa na kontento kini nga iyang asawa ni kuha pa kini o ga kani nga kahoy daw ipuspusan ang alikod din inaiskutan yun po nga kani nga security guard o ga sa diha nga medyo nadupong yun po kini nga gadyo wala po siya ni sukol nga to sa iyang asawa ni ingon matod pa kini nga iyang asawa nga ayaw pagliok niya kay mukuha kuga ko chilyo daw dong gabon tika sa mga rason nga medyo na hadlok na ang kani nga security guard uga dali po kini nga magkaritil uga dagan daw ni si Bat nga to sa iya po nga mga pariente kuman sa mga incident nga medyo naka-recover po siya sa kani nga kahadlok gikan po siya nga asawa nagpatala kini sa kapulisan din sa mga Police Station 3 Agora uga nga gireklamo iyang asawa kani nga kalabot nga pagpanakit nga to sa iya nga tungod lamang nini nga selos nga wala ya puruhan na pan kini tungod sa lagi kani nga pagagabi nga selos na kakong kini siya uga sa magsabukton bunog sa likod uga kani nga na hadlat po kini siya labi na kaya basin po ba nga dinudun na itong iyang asawa nga bahad ni ini nga dugabon siya kung dili makabantay sa pagkakaroon girefer na mong insidente sa lupong di pamayapan sa barangay Gusa aron matagan kini sa tukbang disposisyon pero tagigan sa mga Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Kia Abellanosa. Stand by Magnum Hunter and J. Alzado sa iyang kinibang report karong buntaga. Kay matod pa nga na kunoy kinibang katong criminology student nga napalgan kunong wanay kinabuhi walay foul play daw may galang kamatayon. Stand by Magnum Hunter Angie Alzado doon ang mga balita sa ta. Naghimamat na magigsoon karong panahuna ang kinibang Indian Prime Minister nga si Narendra Modi. Humansad magigsoon siya magbisita sa Presidente sa Pilipinas uban si First Lady dito sa nasod sa India atol sa 18th BRICS Summit.

0: New Delhi, India, usas mga isgutanan matud paagi isgutan sa presidente sa Pilipinas og leader usab may gala primo ministro sa nasod sa India nga si Narendra Modi. Usas mga isgutan ang cooperation, space cooperation og railway development. Noon sa India, ang ilagin mga isuon dito gulban ang nasod sa India. Kabantay ka na ilang mismo mga railway diha, ilang mga train nga, mga pamaligya na sa plane, mga tulda na sa plane, pag muagi, hipuson lang. Labay lang niya. Nindot sa bining nasod sa India, no? Ano na mga uban mga isuon, makita ni mo nga, magkapikapis na plane sa railway sa train, pagtingog, hipos magala mga tent, ipaagi na itong train. Paglabay, balik na sa tulda. Kapi-kapi na sa staplin. Patsada sa diyo. Naumatod pa may galas usa sa sigutan karon magigsoon sa primo ministro sa nasod sa India nga si Narendra Modi atol may galas sa 18th BRICS Summit. Usa magigsoon ang space cooperation o railway development. Dua usab ka mga leader nag-discuss usab sa gitawag magigsoon nga improvement sa teknolohiya o agrikultura. Oy, tsada sab. Usa po ni magigsoon ang isgutan ang disaster resilience, university payment o interface. Usapod may gala sa importante kay nga gisgutan sa duruha sa ilang panagkita kani mga pharmaceuticals na to o traditional medicine. Ano mga ni India ba? Nga, mga Indian nga traditional medicine. Di ba? Kaya mga traditional medicines nila ba? Nga mga nindot kayo. Oo, kay ato mga isoon karon pag naatay magibang bati, ah, tomaritsos unsa mga tambal. Pero kaya mga traditional medicines nila sa India, mga kuya o Japonik, epektibo Japon. Dayon, usapod mga isoon sa mga gitawag lugar nga panagisgutan sa pagtabo sa duruha ang pagpalambo magigsoon sa gitawag may gala nga kinibang koordinasyon sa matag nasod ang paghigala sa matag nasod mo na pinakaimportante kayo aron nga dili taway-awayon daog-daogon sa mga nasod dapat yun nga hugot ang ato mismong panaghigala di ba pag sinabtanay pag inuogsoonay sa matag nasod dili itong nasod nga sila'y nakinabang sa nakinabang tas ilang mga produkto aniyat karon magigsoon kita ilang dogdogon di ba kay kita ang Pilipinas mga sukit ug binao usagod ta may gala sa mga hilig ug kayong mga gamit gikan sa ubang mga nasod ilang mga baligya dinhi sila mga sukit ug mubagsak sila mga produkto bisag unsay mga produkto maplato masinina matibi ubantaran tanan gamit sa balay masiminto mahaloblak uban pa diha. Ang ingredients, ang sagol, halos tanan ginato mga sukitinog kinuha sa ubang mga nasod. Di ba? Tanan. Ato mga gamit, mga sapatos, mga brief. Tanaw na itong mga made-in, di ha? Naanag yung tanan may gala sa nasod nga. Maupoy magdaog-daog ka na ito. Di ba? So, magbikil kayo paminaon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Namo nang usang may gala nga kinanglan sa nasod, kinanglan yun nga maayog yun ang ato mismong paginagalaay. Naghinigugmaay yun ang nasod to nasod. Di ba? Kaya nakinabang ang nasod sa kinibang ilang mga produkto na kinabang ta, nagginahan po sila kay of course, ang ilang mga produktong ginawa na ay mabagsakan, mahalin, na magigsoy mabaligyaan. Di ba? O ano ba? So, o saan yung mga igala ang new, kung ang nasod sa India, nga maski pa, kuan yun, gipakusog ang ato mismong paghigalaay, no? Pag amigo, pag kinibang hiusa sa nasangpit kinasod, aron magigsoon nga makatabang punta sa ila, makatabang sab sila sa ato. Ana ra lugar. Magbinayloay ta magala sa pagpalambo sa nasod ngadto sa laing nasod. So, usa ni magala sa mga tuyo ni President Bongbong Marcos labi na sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, ato sa pagkita nila kagabi magala sa kinibang Indian Prime Minister nga si Narendra Modi ang pagpalambo magigsoon sa atong naisgutan sa unahan. So, maing balita alang sa atong nasod sa Pilipinas. Human mag-celebrate sa atong presidente sa Pilipinas sa iyang birthday. Sa iyang birthday, mga suking tigominaw. Okay, birthday man niya. So, undang sa mga guan. Undang sa mga malulupit o maangang nga mga salita.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Damay.
0: Oras nato sa Magnum Radio, nanay, tatay, lolo, lola, ay magkalimot, alas 5:17 na sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato sa Jugs Commercial. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ang DTX mabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX mabanit bulimpyo usamba sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kada adlaw ang ibuwis mong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Alas 5:20.
9: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Nagpaminaw kamo sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na may kalasan na kuban sa tukabu na magkanabutang may kalabuntag na Pilipinas. Alas 5:20 na. Atos na patos Magnum Angie, katong gingon may galang wife foul play daw kamatayon sa usaka criminology student. Ato sa kicheck may galang yung report gikan sa location alas 5:20 na. Istan may Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Mabati ako tatawad na report ni Magnum Mincho. Unatos Magnum Hunter 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
11: Klaro ko rin sa mga kapulisan, yung lamatid ba yung foul play, ilang namatikan sa nakikita pong pagkakaplagaan nga wa na kinabuhi ang usap sa criminology student nga nagapuyo din sa mga vehicle sa street at barangay Carmen ng atong syudad. Hindi nga naging alakan na tawag na itong mga otoridad sa Police Station for Carmen sa pagpangulo ni Police Major Mario Nalamantala Jr. May kalamigitan iling usap kabatanon nga naghimo sa temporary yung pagpuyo din sa mga vehicle sa street nga wa na kinabuhi. Giingon nga kini nga maunga biktima gila na si Arnold Lapakana Jr. Bandido sa anyos na usa ka second year criminology student uga nagahimo kini sa pagpuyo lumad dito sa Maya Barangay Kusina sa Lakag Bukid noon. Iyon nga nagahigda lamang kini siya sa inkatripod magduma forsit ngayong giya rintahan din sa Maya Vicastro Street uga wa na matupad na ginawa. Gani man na medyo nigahir po ng lawas din po na sa paghimo sa pagsusi sa itong mga otoridad. Diyang gilusa nilang investigasyon na sa Iran nga usa sa mga kaning border food magduma forsit pupunga panimalay, nga giokupahan ini po nga mo nga biktima, nga doon na sila inadunggan, nga kaniya susama magdumapersino nga tingog nini po nga maupo nga biktima, o nini po nga mao nga criminology student nga nakapsis kinabuhi sa gagabihon pa. Giingon nga na yung mga unusual sound nga ilang nadunggan, gikan ini po nga maupong lalaki, samtang kini siya magdumapersino natulog, wapos sila nagdahom nga ang katuloy po iya pong medyo susama o gagaring gulo, kani po niya po nga tingog po magdumapersino nga kaninga gimug na nito po nga kagabihon. Muna dito, ang last nga madunggan po na nila nga buhi ang nahisgitan nga biktima. Kaya wala ginagdahom nga katupod ang last na lang lugar po nga mga tingog nila kung madungog. Hindi po nga maong lalaki. Kaya ang ilaki nga na check magduma first aid pagka umaghapon. Di na nila na siren nga wala na kini naginawa pa. Kani man ang yapong mga relative ni ini, gi-inform naman po magduma first aid. May kinamagitan ini po nga maong incident. Kaya lang na siren nga ang kanina po nga maong nga 22 anyos nga criminology student, aduna po na hindi siya yung heart condition. Ngayon po na inherent po magduma first aid sa ilaha po din pong kapamilyahan tungkol sa gigi kaya mga history po sa po mga kabanay. So sa mga aduna po yung condition sa ilaha po nga kasing-kasing. So mga inundan, yung kini po nga maong incidente, gi-consider nga natural death lamang o gagiingon nga karong mga panahuna analas mabuli sa funeral homes ang nga nahisgitan nga patayang lawas. Samtang giya, agad nga po ato po din po nga mga nga kanilugayang pamilya din po nga ang biktima nga muhimo na sa pag-autopsy. If ever nga doon na sila ilapong gusto nga maklaro, makapangayo sila ga katinawan kung saan saan paagigid na matay ang nahisgitan nga biktima. May nundan nga nga ito po din po mga otoridad sa Police Station 4 Carmen, nagsugyot nga ito sa mga kabanay nga ilang ipaubos sa autopsy kung gusto nga po lang ma-determine ang exact nga hinungdan sa kamatayan ni ini nga maong nga 22 sa anyos. Balitang nahipos gikan din sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 20 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Angel Sado, pre-job fair, heart training og job fair sa SM Downtown Pagan sa Dolly Jan. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Gipahigayon sa botana sa Department of Labor and Employment Condoleo Region 10 ang laing hugna sa mga job fair alang sa mga aplikante nga nanginahanglan og trabaho. Gipahigayon sa gitawag nga third pre-job fair hire ready training for unemployment. Kini sa preparasyon sa gipatumang handog ng Pangulo trabaho agad job fair nga ipahigayon sa 5th floor SM Downtown ning siyudad sa Cagayan de Oro. Ubos sa pagpanguna ni Labor Secretary Francis Tol Tolentino, inubanan ni Director Jeffrey Suyaw sa botan sa Dole na kansang mga pahigayon sa paghatag og oportunidad ngadto sa mga batan-on aplikante labi na sa pagtunol og training og mapa-equip sa mga partisipante sa ilang mga practical skills, resume writing, job interview preparation, communication ug uban pa. Inubanan sa Altec Lipa Ateneo de Zamboanga University ug ang Youth Development Alliance of Cagayan de Oro City nga nagapahigayon sa pagpatuman sa pagpahingusog sa partnership niini nga magtunol ug mga trabaho ug training alang sa mga job seekers sa ilang mga karera. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter, Mencho Kabaktulan. Api kita sa oras may gala sa ito managuman sa ito nga programa. Nasa ibagong kinibang karon lang sa may gala nga balita, no? Ang barko sa kinibang nasod sa Indonesia ang nalunod. Unom kabuok ang nakita pa karon nga patay og usagatos kabuok ang gipangita pa may gala mising ang usagatos. Unom kabuok ang nakitang patay unya usagatos ang gipangita. Ang barko manggala sa nasod sa Indonesia no mi nalunod mga igsoon. Stilan pa ita gyud. Basa tas mga mensahe sa kay dahay mga mensahe gipakatag diri sa mga linya karon sa tagatagani pagtagad ha. Dali pa ta magtapos mga suking tigominao. Matod pa nini, mayong butag sa tanan, naka-standby, wait me sa imong live, among radyo na guba. Na, shout ka o silingan na mo, antod ka ron, gatagay pagyapon, kilid sa mong balay, grabe kasaba. Na, mauna ni ka ron, madlunga sa kay buntag na. Mayong buntag, shout out, watching from Kuwait. Good morning, shout out lang ko, always me now. Sa SRV, Dayawan from Tutu, Zamboanga City, to, Binato. RB Karstad, may butang diha. Rick Doms, may butang diha, Boss Rick Doms. Kumbati, Boss Rick Doms. Abragan, Ana, Ana Lena, mayong butang diha. Biki Malidas, may butang diha, Ma'am Biki, Madiloso Malidas. May buntag sab ni Ma'am Joy. May magamit na ako di Ma'am Joy. Loren Salo. May buntag na Loren Salo. May buntag watching Santa Ana Taguluan. Taga Santa Ana Taguluan. May buntag. Morning Ibe. Happy happy birthday Flory Ababaw. Di Asabilia Trinitas Bugo. Good day. Great happy birthday Nuneta Milgo. Maayong buntag diha. Manawagan ko magbibi. Ano panawagan na to kanina? Kaysa to nakakita sa karniro diha. Iuli in taon ninyo. Kaya nangitaay in taon ng tag-iya. May munta ko doon diha, Santa Ana. Konsihayon, Zone 6, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Matod pang Gloria Mugot. May munta diha. Morning, tugnaw kaayo, kabuntagon from Lapasan. Oy, taga-Lapasan. May munta diha. Ah, Lapasan. YHM CDOC, good morning. Mayong pagaminaw sab diha, magbibi. Sugbong Kogon, Taguluan, Alma, Alarcon, mayong buntag diha, Sally Reyes, tugnaw ko doon kayo, ayayay. Matod pa nga, ang ayan nagikasir, unahan sa Agura, Rako, na mauna na karon. Unahan naging sa Agura, sa Mamjoy, Kapuyo, naging noon, pandamay. May buntag Magnum, shout out ng Kukindi ng Batak, Mama Ramona Hapots, and Pastor Harold, nga sa'yo kay nagikes pamahaw. God bless. Sige, salamat kanya. Matod pa, I'm watching from Bulacan, Manila. Matod pa ni Tom. Tom Jack. Mamuta na, Tom. Randy sa tita, sa Tisas. Good morning. Magnum Ibe, happy pistas, Barangay Santa Cruz. O, pa-shoutout lang ko sa kong papa. Sa Barangay Muhun. Uy, pista de karon ha. Nagmata, naminaw sa buntag na Pilipinas, Ejim Pamili. Uy, mabuntag na sa mga Ejim Pamili. May bagaminaw. Maayong pagpanikisikan nyo diha. Aron Dagpans Kamer, daganan. Magnum Ibe, ingon kay pa-register ang SIM aron madakpan ang scammer. Gadagan na mayroon mga scammer karon. Pandamay. Adagan yung kayo. Lipana ng mga scammer. Busay mo pagpa-scam. Kay kapoy kita ma-scaman. Good morning, Magnum Ibe. Shout out lang ko, Alvarez Family, diha sa Kauswagan. Bilia Di Oro, thanks and God bless. Salamat kita, Ma'am Maripi. Maripi Ahmad, salamat kita, Ma'am Maripi. Ninita Buyatak, Dias Bulwa, karo-karon. Kusuka imuntag na Pilipinas. Salamat kita mo diha. Wilpino Simbunga, mayong pagaminaw. Bini Asinas, o si Bib Sibilia, mayong pagaminaw sa inyong tanan diha.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: May buntag sa akong amigo nako, Boss Rulims. Wagi ko na siya makakanta sa We Are The Champions. Kulang pa ikonog swerte. Sige lang, sunod. Base makasagit na kadi og We Are The Champions. Ha? We Are The Champions. Hapit na. Gamay na lang kulang gid, Boss Rulims.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Awata na itong amigo nako nga. Imbis makakanta na og kwanon ta, We Are The Champions. Sayo magkaingag celebration. Marisgrasya pa yun noon at anawa. Nakansawa na gini noon.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Api kayo sa oras ha. Sa ato panaguban sa ito kabura, magkarubuntag, buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan. Magnum, presyon blanca yung kauban sa gawas ng katiliman, katawan ng bahanan, managlayman ang barugan ako sa katawan ng matuman. Sa balita ako, Sir Bisho, Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
15: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty si mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty si mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
17: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabilin ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
20: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
23: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
24: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyong natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo tanawon.
25: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 5:34.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nagkukuluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, dulag 3,000 ka mga bakanteng trabaho nga lokal o overseas ang gitanyag sa job fair sa Duli Region 10. Magnum National President Marcos Jr. gitubag ang pagbatikos kanya ni VP Sara Duterte. Magnum Region National, 16 ka mga tao patay sa nabong sunog sa Osaka Nursing Home sa Chile. Magnum Business President Ferdinand Marcos Jr. nagigtagbo sa tulo ka mga representante sa Indian companies atol sa BRICS Summit sa nasod sa India. Magnum Entertainment Alden Richard nahimang emosyonal human gipaambit ang iyang love life sa show ni Vice Ganda. Magnum Sports, 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo planong mahimong coach o magtukod usab sa mga gymnast gym.
3: Magnum Morning News.
1: Bayon, kumusta kayo? Buntag karong adlaw, adlaw karong Lunes, 14 ang petsa, bulan, September 2026. Sirbat ng balita, Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Kia, Abilinosa.
1: O karon sa Magnum Radio, History Today.
3: Magnum Radio,
4: History Today.
1: September 14, 1815, ni Kadlawa, natapos sa gitawag nga Galleon Trade, tali sa Pilipinas ug Mexico. Kinamahan na angkon sa Mexico ang gagawasan, gikan sa nasod sa Espanya. Gayon, nahimong income generating business ang Galleon atol sa Spanish colonies din sa nasod. Isaran nga ang Manila Galleon, con Manila, Acapulco Galleons, nagluwig sa Pacific sulod sa tulo ka dekada din sa Pilipinas.
3: Magnum Radio,
4: History Today.
1: O garoon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Dulag 3,000 ka magkabatay karwaho ang lokal o overseas sa gitanyag sandog ng Pangulo. Job fair servisyong sapat para sa lahat. Karong adlawa, kinibagsugot alas 8 sa buntag hanggang alas 5 sa hapon sa SM Downtown Premier. Mato ni Technical Director Jimmy Basalio na kapig kung lakip sa top 5 nga customer service representative, labor kung laborer, bus attendant, driver, conductor o outbound agent sa call center.
5: Ang Department of Labor magpahigayon sa job fair dinhi sa SM Downtown. Ang kaning atong title ani sa handog ng Pangulo, job fair, servisyong sapat para sa lahat. So ang job fair will start at 8 o'clock and of course until 5 o'clock. Ang nag-participate ato ng mga employers, 50 sa local employers, then 4 ka overseas employment agency. Sa local employment natay around 1,600 ng vacancy. Okay. Kunya ang sa kwan overseas natay 1,700 being vacancies for employment abroad. Kaning kinadi ni ang top 5 ang customer service representative, laborers, na mga bus attendants, so drivers, nasa tay mga kuan kaning conductor, so kaning tawag na to outbound na agents kadi sa mga call center.
1: Pamahayag gadto ni Dulitan, Technical Director GV Basalio.
4: Dugang magdumlokal, i-anunsyo ni City Mayor Orlando Clarix Uy nga dili siya makita sa City Hall sa road sa usa ka semana matod sa mayor nga magpaubos siya sa general check-up sa iyang panawa sa gawa sa nasud. Apan kini doon nag-clearance gikan sa nasud ng panggamhanan, gidugang pa ni Mayor Uy nga ang pingani ini ang iyang panglawa sa ron parayon nga maservisyohan ang katawan sa dakbayan.
6: Itong simanahuna, Silvi, dili ko relax ha, kaya ang ako annual check-up ning ako sa akong panglawas, no? So akong ampingan, akong panglawas aron daghan pang mga tao akong maservisyon og labaw sa tanan, malipayon ko nga makiguban, makigdoyog ko sa akong mga kauban nga department managers o membro sa konsehyo. Usa ko kasi mana mawala. Pwede na mo unsa na inyong buhaton diha. Usa ko kasi mana. Uban mi cupcake. Pabor-pabor. Walang ko kareklamo gahapon pagpirma sa clearance ni cupcake nga apike kayo kay unay man kayo mo pirma ko. Dapat unta layo pa. Andamo na na ninyo daan. Ang ako, duha ka bulan pa, usa giandam kay lisod kayo kay ang presidente ang mo-approve sa akong clearance. Pero salamat po nga giaprubahan ko sa presidente. Kami, duha ka bulan ang among pag-file sa maong clearance. Muna'y lisod, utako kayong kalainan. O wala pa'y siguro nga balibaran ta, dili tatugtan. So, inana. So, salamat po. Nagitagaan ta kay gayonan sa nasudnong kagamhanan nga makapatan-aw ta sa atong panglawas dito sa Lain Naso.
4: Ang pamayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Mga nagpakita bang sa mental helpline na sa CWD Misaka ang ihap sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
7: Misaka karon ang ihap sa mga tao nga mihimo sa pagdungog sa 24/7 mental helpline sa botan sa CSWD. Ini nga mao nga numero ang gigamit sa tuwa pumong turig at tuwa pumong pasirigikan sa CSWD aron nga mahatagan o accessible nga mga pamaagi ang nga tuwa pwede pong mga katawan dito sa pagayon di oro nga nanginahanglan o nga mga mental health professionals labi na ni ato mga anak sa nasig depression, anxiety, uban pa. Pinaagi sa pag-contact sa 0975-608-7522 0970-039-2709 Samsung lang number ng 0905-203-3510 o may iba na sa magdumapasid ang natabangan po Danila nga malikayan ang mga posibleng pag-ikog na ilaha po rin pong mauna-unaan o ligi sila pong nagkali yung mga problemang gisagubang matulad sa tuwa po ng CSWD psychologist nga si Mama Rio Baliling na kinilagin po ng giprikumutan na mahimong accessible yun po ng mga programa sa gobyerno sasama na lamang ining pagtanyag ilaha po rin pong servisyo aron nga di nagigamo taas ang hip sa mga nakamsing kinabuhi tungod lamang nini po nga depresyon. Ayon pamahayag ni Mr. Rio Baliling at ang city psychologist.
8: Following years, no, nakita na mo sa mong data na gasaka ang ga-call sa mga or gasaka ang ga-avail sa mo ang service. No, and amo na siyang gina-take as maybe a positive thing because mas kabalo na ang mga tao aha mo duol. No, mga yun na sila. O tabang, butang natunapod sila mga crisis na. So, di po natin na malimod nga. Gataas po siguro ang number sa crisis. But more like, kabalo na sila asa mo duol. And I think it is safe to say that anagid na portion sa among data na agi mga people who are contemplating or engaged in self-harm. So, daghan-daghan na po taong natabangan yun sa ato ang psychosocial unit. We have probably saved lives as well. And even everyone who is dili lang ang psychosocial unit, katong mga ga-refer, katong mga na initial nila nga na-cater sa ilahang end, ako hindi kaayo na ugtabang. And those are already lives that we have already saved.
7: Naman ang pamahayaan ni Ms. Rio Baliling ang city psychologist na kalamigitan po din yung ilahang nga pagtangyag sa servisyo sa 24/7 mental health line na ma-access sa itong mga katawahan labi na ni Antuk yung mga nanginanglan yun yung mga istorya ang pagnuma persis na wala po yung mga judgment ng mahitabo sa ilahang po rin pong ipang share nga nagkarihi ang mga problema ang ilahang agyatumang o susama ano na po yung pag-protect sa silang confidentiality kung nagi kayo yung ilahang mga kliyente po magnuma persis ang kinanglan magipod matagal o probatiya sila po mga kanyang agyatumang ang halit silang kinabuhi o nila po din po mga identification. Alin ini at mga katawan o giawag po yun na muhimo sa paggamit ni ini pong nahisitan ng mga number o pag-contact sa maong mga numbers na na-mention nato sa unahan tungkol kay kinipusible na ang makatabang po sa inyo labi na nito nga doon akaroon mga gisagubang problema sa ilahang mental health. Balita gikan sa CSWD, kini si Magdum Hunter 20, Angie Alzado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
4: Giangkon ni punong barangay Jurito og si Mayor sa barangay Lapasan ni Siyudad nga pekinangin ang panudlanan para pagtubag sa kalamidad. Kinihuman matala ang kalimang dakong sunog sa Santa Cruz 2 sa nasampit ng barangay nga naa sa Kapig o sa Kagato sa apektadong pamilya. Mata ni og si Mayor, bisan pa man sa mga sitwasyon, gipangitaan nila og mga pamaagi aron matabangan ang mga biktima sa sunog.
9: iapiki nagyud kay laliman ka ngay kapila na ning sunog na mo karong atuig. Ikalima na ning sunog sa barangay Lapasan nga dagkura bagyod niya sumuna nga medyo hangak nagyud na subugid kayo ba marang makaluya pero watay manghimo kay nahitabo man eh.
4: Ang pamayag ni Punong Barangay Ejurito og si Mayor sa barangay Lapasan ning siyudad.
1: Pag-operate sa Green GSM Taxi subling i-haon sa plenaryo sa konseho. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter Mincho Kabaktulan.
10: Subling pag-ahisgutana sa City Council sa Dakbayan sa Cagayantiro ang kalabot sa mga operasyon sa giingon nga Green GSM Taxi dinhi sa atong siyudad og sa Northern Mindanao. Kinihumana sa gipropose nga motion ni Konsehal Enrico Salcedo, chairperson sa Public Utilities, kalabot sa motion number 2036-01 sa pagpatuman in aid of legislation uban ni Regional Director Alexis Joseph Aljo Bindiho sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Regional Office 10 kalabot sa mga presentasyon ug obserbasyon labi na sa entry ug operasyon sa mga nagdagan-dagan nga Green GSM Taxi dinhi sa tung syudad kini tungod sa mga pipila ka mga reklamo gikan sa mga local taxi operators sa pagsulod sa nasangpit nga mga electric vehicle din mikuha sa mga ruta mi-operate nga walay koordinasyon ngadto sa lokal na kagamhanan ug sa mga taxi operators. Hisayra na nga mibutyag si Kagawad Roger Abaday nga adunanay kasabutan tali sa Office of the City Mayor Orlando Clarix Uy ngadto sa mga operators and managers sa Green GSM din sa giingon nga adunanay nigawas nga mga kasabutan.
11: Announcement Regional Director LTFRB na provisional sa ang franchise pero gikan sa El Salvador kayo sa Gandioro drop off lang drop off pero ang panahitabo sige na po masayro mo na medyo ni reklamo ang mga atong local taxi so una karon nga nakig-dialogue sila sa uban ni mayor uban man siguro ng investor so oran doon na ilang mga agreement o proposal kaya ang kapitada gusto sa sila nga ilan naman ginawat nga ma-peace out na ganda kay kana sa ilang mga taxi kay 5 years naman na. So nag-request po sila nga makakuha sa sila ang mga unit.
10: Ang pamahayag ni Kagawad Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
4: Gida sa City Health Office kung CHO maginikanan ng guardian nga paimudsan para sa mga anak ang school-based immunization kuna SBI program kuna bakuna iskwela. Mato ni Mr. Giovanni Budoy Dael, Health Promotions Officer 3 CHO nga pinaginini maproteksyonan nilang mga anak batok sa tipdas.
12: Amuntang i-encourage no mga mama, mga papa no or mga guardians, lolos and lolas atong yung i-kuno paimudyakan ang atong mga bata kay para kinigyud sa ilang proteksyon. Una, mga bata infant pa sila na sila sa atong mga kamot so paprotektahan nato gyud sila sa kinsa at ilang mamit pero karon kay dagko na sila daghan na gyud kinsay bisa kinsa ilang mamit no so nagyud tendency nga nanay nana no so among encourage again ang mga parents nga kung schedule na nila silang immunization sa school-based immunization sa ilang eskwelahan at yung ipa-injekan ang mga bata.
4: Pamayag ni Mr. Giovanni Budoy Dael, Health Promotions Officer 3 sa CHO.
1: Serbisyo ang panglawas, gibalabdan karon sa gobyerno. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Faith Velas.
13: Padayon ang panikamot sa gobyerno nga mapaduol ang serbisyong panglawas sa katawhan. Pinaagi sa programang handog ng Pangulo ni President Ferdinand Marcos Jr. ug ang Department of Health ug PhilHealth magdala sa programang yakap ngadto sa mga eskwelahan ug trabahuan sa tibuok nasod. Muapil sa Maong Kalihukan ang 257 kay yakap clinics kauban ng ilang partners gamot providers. Libre nga matagamtaman sa publiko ang member service, yakap registration, libreng consultation, libreng tambal pinaagi sa gamot ug tabang sa PSA registration. Matud pa ni PhilHealth Acting President Dr. Beverly Hu, tumong nilang dalhon ang yakap kung asa mismo nahimutang ang mga Pilipino. Sumala pa niya, gusto nilang ipakita nga ang pag-access sa primary care. Dali era og duol ra sa katawhan. Balita, gikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Parole and Probation Administration, gingusgan ang reintegration program gamit ang psychology og forensic approach. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
14: Iyusin ko lang sa parole and probation ang inahawa pagka
7: panyag o reintegration na program ngadto sa mga parolis o mga provisional dili sa ito abuda magdumapansin ng mga individual na nakahimo matata o mga salaod na naman gibot yan sa kininga na hisitan nga ilahapong pagpaningkamot ilagi sulinggi sa gulat o nga psychological nga aspeto o nga forensic po niya aspeto aron nga mahimong epektibo ang ilang po rin po nga pagtabang sa tupong mga kaisunan nga buot na noong nga mabalik po sa komunidad na dili po mahimo po nga sa laod. Mato ni Ma'am Olivia Teresa Pahente Pilangeo at ang Mindanao representative for the Psychological Association of the Philippines to na top board of justice o nga nagsilwi po nga OIT as a provide information na na Parole Officer in the Marikita City sa Department of Justice Parole and Probation Administration na kini, ilagyan pong ipanikamutan no, para nga ito mga kaisunan nga kanihan to na kayo mong silaon mga tagang dito po doon kahit gayunan nga mabalik po din sa komunidad ng mga tina po no, mahimo pong mahimo po nga tigahimo o nga mga paglapas sa ito po nga balaod apa nagahimo naging po magamapansin no, sa pagbalik sa ito po sa makansang gobyerno. Ano po mga yaga ni Ms. Olivia Teresa Pahente Pilangeo.
14: Probation ang mutak lang kung unsay significance po sa mental health, ma'am, sa inyong mga iasikaso, no, ng mga kaning individuals.
15: Ang Parole and Probation Administration is a community-based correction. So, naatay mga reintegration program. Tabangan na to ang atong mga probationer, parolee, nga mubangon, nga mulakaw sa sakto nga dalan. So, alang sa ilang kapagpunhan. Mood yun ang purpose sa Parole and Probation. So, dili po siya yung although na i-reformation, but more on reintegration. Kung saan nila nga, makabalik sila sa komunidad na mahinabuhi nila sila sa tarong o mahatagan nila o suporta ang ilang mga pamilya o ilang kaugalingan.
14: So, more of ganun po siya po nung part, no? Pares
15: still, it's still, kumbaga sa amo, it's an applied, actually, no? Applied siya nga psychology, applied siya sa forensic field. And, labi na kay naa din ha ang kapaguhan. More on behavior change. So, very psychological yung happy.
7: So, mga itong pamahayaan, yung Ms. Olivia Teresa Pahente Barangayo, may kalamigitan po nagininig nga ito at po rin po ang mga provisionals o parolis po magdumapasin nung at po sila kahit gayunan. O garoon po yung matabangan po na sila, kung mahimog po nga preparado sila mentally po, o labi na sa ila po nga pag-abot po magdumapasin nung mabalik sila sa komunidad, kaya lagi na yun po yung uban po magdumapasin nga magwapan ko na sa ila po rin po nga pagbalik sa itong nga komunidad, tungkol lagi kayo malabel, manghindayin po na basta doon na kayo sa laod nga mahimo, yung hibawaan din na sa inyo pong mga kasalinganan, no, sa inyo pong community, no. So, lahi na po na panlantaw sa katawan, liha po na sa tuwa pong mga nakahimuga sa laod. Pero pinagin nini, matabangan sila nung makabalik po nga, di na po dahil po na sila po magdumapasin mga balaka, o nga sila po nung mga tagan, o nga kahigayon nandiyo po nga mabagong ilahang nga ka o galingan. Kinis mag 220. Angie Alisano, sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
4: O karoon sa itong Barangay News Update. Usa ka makahulugan nga pagtapok uban sa mga fisher folk o uban ng BFARG Department of Agriculture Fisheries Division alang sa pag-isgot sa usa kada kong proyekto para sa mga fisher folk sa og sa mga og sa komunidad. Nagpasalamat ang konseyo sa higayon nga maminaw ilang mga panginahanglan, ideya og pangandoy gipanginaot nga pinaagi sa panag-iusa og maayong koordinasyon mahatag ang mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga managa. Tugtog nini, nagpasalamat ang konseyo sa pagsalig sa higayon nga may mukabay niini ang initiative. Ug karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kuni EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa 63 PM 2.5 AQI, ang Ngatuguluan 35 PM 2.5 AQI, ug sa Iligan 126 PM 2.5 AQI PM 2.5. Samtangang City Health Office nagpahinumdom sa publiko nga mag-amping ug muhimo sa gikinahanglan ng mga lakang aron mapanalipda ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na ko makita ang haze ug limitay ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, labi na ang mga bata, tigulang, mabdos, tunay asthma, allergy, o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system, pagsulob o gustong mask, mas maayo. Kung N95, kumugawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze, siradi ang mga bintana, o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin, iran mulikaya ng pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit o electric fan o air o air purifier kung dito aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa baray paginom og igo nga tubig o pagkaon o masustansyang pagkaon o mapaligo ng panglawas o respiratory system pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office DNREMB o uban pang hingtungdan nga ehensya sa gobyerno.
1: O karon sa atong Magdo Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
1: Christian Emmanuel, good morning.
16: Ayon bundok sir, busog sa atong mga sukintog paminaw. Para sa atong latest weather forecast, karong buntag, ang tibok, dapat sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagum. Nandun na sa mga panganurin ng kalangitan, inibanan sa pataak-pataak na pagulan, kilat o pagpanalugdog, tungod sa localized thunderstorm. At sige ang pagbaha o pagdagilid sa yuta, tungod sa severe thunderstorm. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin ang magagigyan sa amihan ng kasatuan na itong sa mga kasatuan na direksyon upang kadatatan na ito na sa kasarangan ng pagbalik. At ang temperatura posibleng na may range ng 24 to 33 degrees Celsius at ang adlaw ay masalang o parang 33 pa sa 15 sa 25 o sa pagunta. Ito na sa mga nagparasya sa mga Salvador City sa direksyon ng mga kasarangan.
1: Salamat, Christian Manuel, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
1: Alas 5:55.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: May gala din may balita sa mayang panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew. Nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Dagana na mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit mari?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
9: Magnum Morning News.
10: Para yung tamaygalan sa mga balita alas 5:59, mag-market nyo sa taas Gugon Market. Na yun sa ito mga presyo para liton karon. Diya maglapikas linya. Si Magnum Hunter 20 at sa Carmen. Niya sa barangay Carmen karon. Carmen Public Market. Sa balita ako, sir. Bisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
11: Yes, mga kapatid, na lagi ka parang nais ng Carmen Public Market. So, gadi nito ang magsugod sa presyo sa mga bugas. Ato po rin po nga makita parang din sa may gross nga bahin magdibas kasi naka nang pinilugar sa may merkado. Particular na din sa may infiltrating atong nga syudad. Ang kaning nga presyo karon na nga pinakabarato nga itong namatikdan mga lumapresid kaning 7-tonner nga Vietnam, 50 pesos ang mataga kilo. Samtang apil na po din ang sweet rice nga taga 50 pesos ang mataga kilo. Dahil masunod mga lumapresid nga barato-barato kaning nga planter's rice nga taga 52 pesos ang matag kilo. Taga 52 pesos po sa Princess Abaya ng Yalo, Pakistan. Dahil na 55 pesos ang matag kilo sa Master Chef Myanmar. Ang planters po din nga lain po ng classic mo naman po sa Dikan, Thailand, 55 pesos ang matag kilo. Ang alas jasmine ng taning Princess Abaya ng Gikan sa Vietnam o alas jasmine ng Gikan sa Vietnam, tag 58 pesos ang matag kilo. Ang mga pinagtinan Pinandoming, tag 57 pesos ang matagkilo. Ang Mimis Rice, 57 pesos ang matagkilo. Ang Young Chow Jasmine Vietnam, 57 pesos ang matagkilo. Ang 7-tonner, ang Gikan sa May Valencia, 58 pesos ang matagkilo. Dayon ang Pura Corona Dinhing Punika, tag 58 pesos ang matagkilo. Ang Mangbigas, tag 66 pesos ang matagkilo. Ang Sinandoming Red, 67 pesos ang matagkilo. Ang mais, ana karon sa tag 50 pesos ang matagkilo. Sa numero jazz o numero 12, ang Yaluko, ana sa tag 40 pesos ang matagkilo. Pero dinhing po magdumapasin na lugar nga mais nga barato-barato, tag 48 pesos ang matagkilo. Samtang din po rin pa sa tuwa po mga panudanoan nga nakadiskray din sa sunod nga bahin sa merkado sa Carmening ato nga syudada. Una ta din sa mga karne magdawa forces sa karne sa babos wa matod pa ya dagkugit po nga kausaban matod pa sa po mga paghihimo na sa pagdukidukid din sa babos sa nagisipan nga merkado. So din ito sa karne sa babos magdawa forces sa kasim nga presyo ana sa tag 330 pesos gapon po ang matagkilo. Stable kini siya magdumapasin o kini susama po sa presyo ng Facebook Market. Ang pork alam po tag 330 pesos po ang matagkilo. Ang kalinga manok na nagdadray mapalit nga tag 150 pesos ang matagkilo. Dahil mga whole chicken nga lokal tag 200 pesos ang matagkilo. Stable ni nga presyo magdumapasin o matagkaya na usap niini po na hispitan po ng presyo sa niagi po ng mga adla. Samtang kumiinbog na sa itlog, makapalit na karoon o gatag 8 pesos ang karinga buok, karinga ang 1 half tray, tag 120, ang karinga 1 half tray, tag 235, ari po mga large. Dahil ang mga extra large, nasa tag 90 pesos ang buok, 135 pesos ang tunga, ang kanina also na trade ng 265 pesos kanina sa mga large no. Dahil kung gusto po ng mga yung may mabot mga dumapasyo doon natin mapalit nga taga kanina syempre nga sa taga ito sa taga kanina 8 pesos ang matagkilo dahil matagpuok dahil din isa ka sa kanina presyo po sa baka ay nasa taga 480 pesos ang matagkilo kanina limit nga na o tapadara dahil ang brisket ay nasa taga 370 pesos ang matagkilo dahil din isa ka sa mga isda ang bangos ay nasa taga 200 pesos ang matagkilo stable kini siya magdama po si samtang kinipod ng tilapia tapos ay mga nakita po din niya medyo na increase siya 160 to 200 pesos ang matagkilo nilabi na nini po mga dagko natin makikita po karon ng mga tamban na nasa tag 120 to 140 pesos ang matagkilo mga dagko po yun siya po magdama po sino niya presko kayo karon din isunod sa nangisipan nga merkado ang kaning ubos na nasa taga 169 nagubah na 140 sumasa ubos kini kung itandi na to sa presyo sa niagi po mga numapersin nga misaka na doon sa taga 200 pesos ang matagal kilo ang alumahan na naagya po sa kanina 200 plus pero mas barato kini mga numapersin kaya nasa taga 200 kilo sa taga 240 pesos ang matagal kilo gayon ang kung nakita din hi karoon yung na yung mga nag-display sad o mga kaning Maranay. Ano sa taga 120 pesos sa matagkilo. Then katong mga kung maglumapasin na lupoy, nasa 160 pesos ang matagkilo. Ang display sa Dakaron na din eh, nga matanda pa maglumapasin na natin. Nasa taga 120 pesos sa matagkilo. So nakakaroon mga langas gini. Kaya kalibutan sa marupasin. Kaya kapulusin noong sa pagpasunod, ano po mga isla para dinisunod sa nag-isipan nga merkado. Dahil kung maingon po sa din sa mga pasayan, ang pinakabarato nga itong nakita po sa ron nga display din sa nag-isipan nga merkado ay nasa tag 280 pesos ang matagkilo. Pero pinakamahal lugar na ini po nga shrimps mga dumapasin ay nasa tag 400 pesos ang matagkilo. Magdepende mo na sa sizes so natin makakita ko ron yung display din nga 280, 300, 340, 360, 380 o tag 400 pesos ang matagkilo. Dahil din naman tanong sa may entrada po sa may pagawas ng bahay din sa may itong atong syudad sa may barangay Carmen atong na matigdan Japan yan ano mga presensya sa itong mga vendors so tamay na lang gitkinin silang nabilin pero mga size buntag kung nagi kay bawal mo po silang magdugay kung natusab sa pag roving na karoon sa tumapa sila gikan sa sabda so maagyan nagi po magmapansin no, ang dalan sa ipil so po sa kanil dako sa kanina kalaon nga dako ang portion ang occupy po sa mga vendors hindi po mga utanon labas o sa mga pruta so ngayon tag mga utanon sa rin mga percent ang kanina sitaw na sa tag 120 pesos ang matagkilo mas mahal-mahal niya kung itandi sa niagi po nga kanina sa natin na nalas sa tag 90 to 95 pesos ang matagkilo dahil ang kanina okra na sa tag 100 pesos ang matagkilo mas mahal-mahal niya kung siya po mga percent kung itandi sa aging naaari mga 70 at 80 pesos ang matagkilo. Ang kamatis na nasa tag 80 pesos ang matagkilo. Ang kaming kalbasa nasa tag 30 pesos ang matagkilo. Medyo ni barato-barato din ang kalbasa at may kugay na public market. Ngayon kumintag ni Carmen Public Market. Then kumintag sa Palaya, si Mahal na ang presyo po din niya nasa Sintujas, magkosunto ba ito pesos ang matagkilo dito sa taga 90 to 100 pesos ang matagkilo. Ang karos na nasa pasyanta na dito sa kagatos ang matagkilo dahil ang bigla po nga sa yote, nasa dito sa 30, yung tag 40 pesos ang matagkilo. Dahil ang kaming bigla po na karon nga ahos nasa 120 pesos ang matagkilo. Simula ibalik sa normal mag-dumapersin, ika no sa 150 kay may taas man ang presyo po din eh, ibalik sa 120 pesos ang matagkilo. Ang luya, ala 120 pesos ang matagkilo. Ang kaning sibuyas, ala 120 pesos ang matagkilo. Ang pula, ang ugang puti po din po mag-dumapersin, din ikaroon sa nahisitan ng merkado. Pero mga kapalita, uga kanilugay ang mga pinotos, tama na lamang nini po mga nga sibuyas, kauban sa ahos, o kaning sibuyas kanad, o kaning ahos kanad, kaning baligya, taga 20 to 40 pesos ang matagya, putos po din eh. Doon kung din ipugas sa may ansya sa may bayunit na po mag-dumapurse, dahil din ipugas sa may ipil, kamuli po nga sila karoon sa panghibot sila din eh. Kapunin sila no, ang bagan po nabili ng maligya o

0: na tahimik na medyo aram-aram tayo, limpyo naman pero halos kalibo at wala pa yung mga tipuso nun pero at least pwede ba po sa dinig yung nagtapon o mga basura then kuminta sa ato na palagpitan hate situation na rin po siya naghangat pa karoon sa ato talagitan makita yun ito na naging brownish at mga colors at kung alamit kung ito ini po na po dahil po ng haze na gikan po sa Indonesia na ito po matikdan din sa ito sa Cagayan de Oro. Mukha na itong update gikan din sa may Ibon Street may Barangay Carmen alayon sa ito na pagam rito sa Precious Palalito na sitwasyon sa Palibot sa Agwa Laksa Lakao sa Panahon kinusuluhan kay 20 Agwa sa Dutmalitao Perpisyo Magnum Radio.
1: Salamat magdumataran G, alas 6:08.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Bukas na ang The Rural Bank Coverage Song nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium Corrales Avenue, City O. Nakang financial services, chivalry loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: Magnum Morning News.
1: Parayon tamay gala alas 6:11, parayon tamay gala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National. You cannot force anyone to love you. Kini ang tubag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Humaan gipangutana kalabot sa mga pamayag ni Vice President Sara Duterte. Bato kaniya, matod sa presidente nga siya ang target sa kasuko sa vice presidente sa mga naitabo nga to kaniya.
12: You know, I hear about them, but I don't really even have a response. I feel very angry. I suppose with what's happening to her, I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do? You cannot force anyone to love you.
1: Pamahayag ka to ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
13: Di pangimakaag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga walay kamaturan nga stage drama ang pag-aresto sa iyang igagaw nga kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Matod ni Marcos nga seryoso ang maghimong lakang sa gobyerno o dili himo-himo lamang. Hisayran nga naresto si Romualdez sa mga nag-issue ang Sandigan Bayan o Warrant of Arrest alang sa 7.4 billion plunder case nga gipasaka sa Ombudsman Batok kaniya.
12: Oh God, you talk to him and see if he agrees with you. I don't think, of course, but

0: this is political, right? It's not really a comment on what's happening. It's not really a belief that it is in fact drama. It's kind of may masabi, kailangan may masabi para insultuhin ka or to put you down or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin, basically, pinapatunay nila na wala kang kwentang tao. So they have to say that. So that's what they're saying. They're not commenting about, that's not a comment on the procedures of court. It's just another attack. We get them a lot.
1: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Samtang makatabang sa House of Prosecution kung ipatawag isip testigo si Second General Attorney Manasis Carpio sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kini ang pagtuon ni House Impeachment Advisor o kani Congressman Robert Ace Barbers. Matuloy Barbers, isip Mr. sa Vice Presidente. Pwede ipatawag si Attorney Carpio o wala siya. Malakip sa right against self-incrimination.
0: Oh God,
3: ito ay makakadagdag ng vital information dito sa o susuporta dito sa aming aligasyon, ano? Dahil ayon sa ating batas, ang mag-asawa ay parehas nagmamay-ari ng kanilang mga asset at kanilang mga pera, no? Ito ay sinasabing conjugal, no? Kung anong meron kay Attorney Manz Carpio ay ganun din naman yung kay Vice President Sara Duterte.
2: Pamahayag gato ni House Impeachment Advisor Gani Congressman Robert A's Barbers.
1: Nagtuo si Senator Judge Pat Relaxon nga dako ang matabang sa mga imbitadong ami si Curie o Friends of the Court nga pulos kaning maestrado sa Korte Suprema kalabot sa issue sa kinahanglan nga boto sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte matod ni Relaxon nga kinahanglan sa Senate Impeachment Court ang opinion sa mga eksperto sa balaod tungod kay dili klaro sa 1987 Constitution ang isgutanan kalabot sa kinahanglang 2/3 nga boto para sa impeachment.
4: Ang lumalabas doon, unang assumption noong sinabing majority of all members of Congress, ang una kasing assumption doon, unicameral. Pero noong nasa plenaryo na sila at nagdidebate na tungkol sa pagbobotohan yung mga bawat provision, nakalimutang ipareview doon sa committee na nag-handle noong particular na issue na yon o yung usapin na yon. So dahil sa ganon, pwedeng interpret to either way. Maski nakalagay sa Constitution na majority of all members of Congress, hindi malinaw kung separately or jointly.
1: Ang pamayag ni Senator Judge Panfilo Lacson.
2: Kisiguro sa Commission Elections kung kabalik ang kandam sa 1,700 ka mga personahe sa Philippine National Police kung PNP isip hulip sa membro sa Electoral Board sa MARM Parliamentary Election karong adlawa. Kini man kapig 800 ka magtutudlo sa Bangsamoro Region ang nadesisyon nga dili na magserbisyo sa PLI tungod sa kabalaka sa ilang seguridad. Matod ni Kabalik spokesperson Attorney John Rix Lujanco, dili na o kanila ang dili na tungod kanila ang sitwasyon na ang PNP nga mahulip sa mga electoral board kundi sila Kabalik trained o DOST certified.
5: Isa pa pong konting naging challenge po ng COMELEC ay meron pong around 839 na mga teachers sa buong BARM na po ito, hindi naman po Cotabato City lang, na pinili pong hindi magpakita ng final testing at sealing. At hindi naman po naging problema dahil napaghandaan po ito ng COMELEC, hindi na po ito bago sa amin. So meron po kagad na kumalili at pumalit ng mga special electoral boards galing po sa ating Philippine National Police. Sila po ay COMELEC trained at sila po ay DOST certified. Ang nakikita na lang po namin medyo challenge ngayon, yung pagbabago po ng
2: pamahayag gado ni COMELEC spokesperson Attorney John Rix Leo Janko.
1: Nanawagan si Basilan Governor Mojib Ataman sa mga katawan sa Lawigan o sa tanang partido nga may mong patas o katagan sa kagawasan ang Basilenyo nga mapili silang gustong butaran kinialayon sa pinakauna o makasaysayano nga BARM parliamentary election. Gihangyo sa gobernador ang usa ka Malinawon hapos ay gawas ng proseso aron masiguro nga masaligan o makatrunganon nga resulta sa piliay.
6: Umaasa tayo na maging mapayapa, tahimik, and at the same time maging malaya yung ating mga kababayan upang maging katanggap-tanggap yung resulta. Halalanggo. Kasi yun na nga, napaka-historical nung election dahil ito yung pauna-unahan para sa bangsa Moro parliamentary elections. Kaya nanawagan ako sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga partido na maging patas sa lahat and at the same time hayaan lang natin bumoto ang ating mga kababayan.
1: Ang pamayag ni Basilan Governor Mujib Hataman. Kung karoon sa itong Magnum Health Alert.
7: Magnum
1: Matag tuig libuan ng mga bata ang naobserbahang dunay nagreyang matang sa cancer susama sa leukemia subay sa Department of Health kung DOH. Nga sa iyong pagtumbok sa mga sintomas, dunay na kong papel sa malampusong pagpatambal sa sakit nakipa sa mga senyores. Nga ngayong matayan ang balik-balik kung dili masabtan ng hilan at daling pagbaton sa mga lagom-lagom, pagbukol-bukol sa parte sa lawas o kalit ng pagkunhod sa timbang, dito nini, nagabiso ang DOH kung makasinti sa mga sintomas, mas makayong ipakonsulta ngayon sa Doctor Health Center ang bata.
2: Alas 6 sa DC, 8 na o karon sa itong Magnum International. Sa Chile, patay 16 ka mga tao sa natabong sunog sa usa ka nursing home sa Chile. Subay sa report nga pulos mga idiran, anang matay sa usa ka home care sa Araucaine region. Samtang pipila usab kahamtong ang gila sa ospital human nakaangkod og samaan sa ilang kalawasan. Mabot usab sa duha ka oras ayay hingpit nga napalong ang sunog. Sa pagkakaroon, nagparayon pang investigation sa otoridad sa inungdan sa nasangpit nga pag-ulbo sa kalayo.
1: Samtang sa Democratic Republic of the Congo, misa ka na sa 7,000 ang ihap sa mga nataptan sa Ebola virus. Sa Democratic Republic of the Congo, kung DRC, kinihuman gitawag ang pinakagrabing outbreak sa nasangpit ng sakit sa ilang kasaysayan. Sa kasamtangang 7,022 kaaktibong kaso sa Ebola, natala ang 3,378 ang ihap sa mga nangamatay, samtang 837 ka mga tao sa pagkakaroon nila pa'y aprobadong bakuna batok Ebola panagpadayon ng pagtuon sa mga eksperto sa tambals alang sa maong Balatian. Hisairan nga 15,000 na ang nakabsaan sa kinabuhi tungod sa Ebola sa minabang 5 kadekada sa Africa.
2: O garon sa tumatong business, nagigtagbo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tulo ka mga representante sa Indian companies nga mahimong kabag sa agrikultura, healthcare, title payments, aviation, artificial intelligence, teknolohiya o uban pa. Kinatol sa BRICS Summit sa nasod sa India. Bato ni DTI, Sekretary Cristina Roque nga nagparayag o kumpiyansa ang mga kumpanya sa mga palisiya pa-ekonomiya sa administrasyon. Gawas din ni giparang at usap ang ilang mismong intensyon nga palapdan ng ilang operasyon din sa nasod.
8: We were able to meet important companies that have already they are already in the Philippines and they have expressed expansion plans. They are very positive about the economic policy of the president.
2: Pamahayag gato ni DTI Secretary Cristina Roque. Samtang sa itong forex exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos 48 centavos, Canadian dollar 45 pesos og 29 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 96 centavos, Australian dollar 45 pesos 15 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 98 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 72 pesos og 72 centavos. Samtang tungkol sa gira sa Iran, nagparayong kagubot sa tungatungang sidlakan ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil na sa 109.75 US dollar per barrel. Kini misaka sa 4.43% kung itandi sa daanin nga presyo nga na sa 105.9 US dollar per barrel.
1: O karoon sa itong Magnum Entertainment. Nahimong emosyonal si Aden Richard sa manaisgutan ng iyong love life sa show ni Vice Ganda. Gibutyag ni Aden ang mga detalye bahin siyang relasyon matod sa aktor. Tuhal ang kopisyal ng uyabang yung ikumpirmar nga parehong dili taga-showbiz nga panahon pa ni atong estudyante pa siya ang pag-usap ni Aden. Nga lima ka babae ang iyang gipangritawhan sa industriya nga halos iya nga nangauyab samtang gipili ni Arden nga dili na idetalye isip respeto sa pangalan sa katapusang showbiz personality nga iya nga gusto apan may nakuhan niya sa relasyon sa maong kasnatian.
9: Diba? Nakailang jowa ka ba?
10: Yung talagang with label, dalawa lang. Dalawa.
9: Ilan taong ka na ngayon?
10: 34.
9: Dalawa? Matatagal?
10: Ay, high school pa. Hindi artista.
9: Hindi artista.
10: Lahat nung nangyari sa akin dito, puro... Ano yan? Touch, move, don't touch. Parang pasok, hindi ukol, hindi bubo. Hindi talaga, not meant for me.
9: Parang mga almost but not quite yes. Relationships.
10: Tapos walang label. Pero ewan ko, ano bang... Ayoko nang mag-name names. Lumabas na sa balita yun, guys. Nakita nyo na yun. So, hindi ko na ibabala, hindi ko na ulitin yung pangalan nila dito.
9: Oh, pero na in love ka
10: naman. Yes.
9: Ilan yung naganon mo sa showbiz?
10: Lima.
9: Kasi lima. Lima. Nagugustuhin ka, tatanggapin ka, mamahalin ka at sasabihin niya, "O sige. Laban ako." 'Di ba? Marami namang magkakagusto kay Alden eh at 'di ba, magkakagusto at magugustuhan siya. Pero ang tanong, meron bang lalaban? Meron bang papayag, "Tara, laban tayo." 'Di ba? At 'di ba nga sabi nga nung pinasikat ninyong linya dun sa sikat na sikat ninyong palabas sa tamang panahon.
10: Siguro yun nga din, Vice, for the longest time na naghahanap ako ng pagmamahal from another person.
9: Yeah.
10: Nang narealize ko, pagmamahal pala sa sarili yung kulang. Tagal nun. Ngayon ko lang siya.
9: Because your heart is very generous. You have been giving so much to the world.
11: Sobrang, all my life, I've been doing a lot of things for other people, for myself.
1: Ang mga pamayag nila ni Alden Richards o Vice Ganda.
2: O garam sa Tumagno Sports, itiguha ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulong ay paambit ang kaibalo sa mga batang gymnast na gustong masunod-musunod sa iyang abilidad. Mato ni Yulong abot niyang mahimong coach aron ipaambit ang iyabisimong kaibalo sa mga batang gymnast sa oras nga matapos na iyang karira isip atleta. Nagmugna na sa kaugalingong gym ang sports icon na magsibling Pinoy Anan sa mga umabot ng world-class athletes apan. Di ilang usaka gym ang target ni Yolo, magtukod og gym sa ganiyang lugar sa na. Asod lakip na nini ang Cebu. Sa pagkaroon na focus una si Yolo sa kapanyali sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, kung ang target nga maangkon ang gold medal.
12: Hindi naman po ako matagal na magiging atlet. Hindi ko to kaya hanggang mag-50s ako. So I really wanted to, actually we're making a gym na. It's under construction sa Peel and Best. With Peel and Best po. We're gonna start there po. Tapos gusto ko din magkaroon ng gym sa Cebu, sa Davao, sa mga province place po. Kasi nandun po yung mga potentials po, yung mga totoong may talento. Yes po. That's the only also pathway for me po to give back po sa sports na mahal na mahal ko.
2: Pamahayag kadto ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Inabati ang Magno Morning News, oras ng headline review. Sa Magno Lokal, dulag 3,000 kabagabagating trabaho ng lokal o overseas. Gitanyag sa job fair sa Dolly Chan. Magno National, President Marcos Jr. Gitubak ang magbatikos kaniya ni BP Sara Duterte. Magno National, 16 mga tao patay sa nitabong sunog sa Osaka Nursing Home sa Chale. Magno Business President Dinan Marcos Jr. Nagigtagbo sa tulo ka mga representante sa Indian companies at sa BRICS Summit sa India. Magno Chairman Alden Richard, himong emosyonal. Mangipambit ang iyang love life sa show ni Vice Ganda. Magno Sports, two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, planong mahimong coach o magtukod o gymnast gym. Hangturog ma, ala sa Magno Morning News, kini si Magno Persid Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abilenosa.
2: So, sa gawas ng taniman, katawa labing gamahanan, nagdaman barugan ako sa katawa ng matuman sa balita o servisyo.
1: Magno Radio.
13: Inyong nabati ang Magno Morning News. Ang durog ba, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magno Radio.
2: Alas 6:27.
13: Oras atud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giluyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman, kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
5: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw? Kanay ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan ng vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
11: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
12: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
6: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Pananakit sa dibdib.
12: dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
15: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
16: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
19: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
18: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
19: Wise jud ka, Mari.
18: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
19: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
20: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
28: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubo sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, garbong ipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig og suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Nang inahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpamilod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabasaga butika.
15: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack ug makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon!
2: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel backs, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
3: Oras, alas 6:40.
1: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Magnum 45. Hanay sa labas o dagunang mga balita. Paghinabi sa tinubdan o mga hingtungdan. Pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan. Pagbatbat nga way gipihig o way ginapigan. Aron mabatikbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
3: Anong uluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinood nga balita batok sa Big News? Sa Magnum Local, pagpahamtang o mas bugat nga multa batok sa kolorom nga masakinan o gapil na ang mga malapason sa mga balaod sa trapiko. Tanong ipatuman sa Kaginuro sugod sunod bulan. Sunod bulan pa. Attorney James Jurit may kagaliwang pagsabot kalabot sa kasong arson nga tabagon sa taong misunog sa Santa Cruz lapas dos lapasan Kagian de Oro. Samtang City Fire District andam na sa pagpasakag kaso batok ang Dilmore nga giingong biangkon nga mao'y mihimo sa pagpanunog. Sa Tumagum National, Senator Ping Lacson namagos nga di makonsiderar nga Senator Judge ang senador nga wa makapanumpa sa impeachment court. Sa Magnum International, military base sa Saudi Arabia giatake sa rebelding Houthi sa Yemen. Sa Magnum Business, pagban sa 5% broken premium rice giingong dakong tabang sa pagpaubos sa presyo sa imported rice sa Pilipinas. Sa ato Magnum Sports, Gilas Pilipinas head coach Sam Con kumpiyansa nga mapildi sa Gilas Pilipinas ang China sa 20th Asian Games sa Japan.
4: Magnum 45.
3: Sa ato Magnum Opinion, uban sa balita opinion karong buntaga, gusto o gilaoman o parayong namugos ang House Prosecution Team nga agay matubang sa Senate Impeachment Court karong adlaw si VP Sara Duterte. Kinang tumagon ang mga pasangil bato kaniya, labi na kontinuod ang iyang gipatuo nga inosente siya. Mato ni House Prosecutor Terry Redon.
5: Nakapagpakita ko kayo dito po sa grave threats a proceeding sa Quezon City RTC. Wala akong dahilan. Kung walang ebidensya, walang dahilan na hindi po magpakita sa Lunes.
3: Mausab kini ang gipamugos ni Manila Congressman Bienvenido Abanti. Kinsa miingon nga kundi mutunga karong adlaw ang Vice Presidente, kini nagpasabot lamang nga duna kini gitaguan.
6: For the Vice President to invoke for self-incrimination, eh hindi po palagay ko tanggap ng taong bayan yan eh. Because ang taong bayan po naghahanap ng kasagutan. And I believe na dapat siyang humarap dyan at sagutin niya lahat ng mga allegasyon. If you would remember in the past, no, ginawa po yan sa US. Sino po ang nag-invoke ng right na self-incrimination? Hindi po ba yung mga criminal, yung mga members ng mafia, sinasabi nila, I cannot answer that because I might ganyan, ganyan, ganyan. Aba, eh gusto kong sabihin kay Vice President, sagutin mo lahat yan. Kung hindi, ang ibig sabihin po nung pag in-invoke mo yan, Vice President, ibig sabihin, meron ko tinatago.
3: Dumduman nga si House Private Prosecutor Luna Capunan. Namugos nga di angay mga tarungan ng Vice Presidente sa pag-ingon nga I invoke my right to remain silent.
7: Sasabihin mo I invoke the right to remain silent. It is against human experience to remain silent when the accusations against you are serious, when the accusations against you are false. Kung mali yung paratang sa inyo at feeling mo na ikaw ay nagiging victim victim ng political vendetta or misinformation or tinatarget yung violation ng human rights mo or yung buhay mo mismo, no? And to your life. Will you remain silent? Will you invoke the right to remain silent? You will use all means, witnesses, documents to prove your innocence. So, two-edged sword yun eh. As a palagay ko, and speaking as a lawyer, the right to remain silent is two-edged. It can confirm your innocence or it can also confirm your guilt.
3: Sa panig sa prosecution, kung sa panig sa depensa, si Defense Legal Counsel Attorney Michael Pua, igo lamang sa pag-ingon.
0: Nung isang araw, although nabanggit na nais ng prosecution siyang ipatawag, wala pa naman po naging motion para sa pag-issue ng subpoena from the impeachment court. So, iintayin pa natin, that will be up to the prosecution kung kailan sila magsasagawa o magsasampa ng sinagawang yung sinatawag nating motion, issuance of subpoena, at dun lang namang magiging issue yan. So, sa atin, that's why during the press conference the other day, sabi ko nga dun sa isang nagtanong sa akin na hindi pa siguro right para pag-usapan natin yung ating mga position dyan dahil wala pa naman pong motion from the prosecution asking the impeachment court na mag-issue ng subpoena.
3: At ang anta, karong adlaw akon muto nga ba si VP Sara sa line of sub nga impeachment trial kaya pagayon sa Senate Impeachment Court aron tumagon ang mga pasangil bato kaniya. Igsoon tiyo pagpagkabana, i-comment ang message sa mga opinion, wanang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alasays 46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
8: Ug Magnum Eileen Akurin.
3: Karong adlaw Lunes, September 14, 2026. Karon sa ato Magnum Red Alert.
4: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
3: Dapat lamang igsoon alerto ta permiso lamang sa pagserbisyo kundi li apil na ang mahitungod sa balita o ang kahimtang sa panahon, labi na ang gabi nga kainit karon. Dabatan tayo si Magnum Angie Alsado sa Ingeria. Magnum Angie.
9: Magdumjo na ni mga panahon awa tayo ang ikabalaka sa sitwasyon karon din sa tasadakban sa Cagayandoro sa isgutanan po sa mga pagulan-ulan kay kainit ang ato nga ka-experience yun din po nga mga orasa. So po kagahapon nga kagabi ni atong kadlaon pag-abot sa kaninga buntag noon ay mga pag-ulan din mga pagpanag-o mga alas 7 hangtod sa alas 8 alas 9 sa kagahapon ng adlawa din pag-abot sa kaninga udto ni init og balik. Pero karon sa iskabuntagon init ang ato ang na-experience magdumjo. Makita ni mo sa karon sa ato nga Magnum Live din sa Corrales Corner Gabukayan Street ng atong siyudad. Ang adlaw na paborito tumod sa may Gabukayan nga bahin magdumadyon di ina karon silaw kaayo para sa tumong kaisunan kuno nga mahimo pud sa pagbiyahe o mahimo pud sa paggawa sa ilang mga Pinoy anan. So sa tumong kaisunan pud kumuhadhangan pud sa tumong kalangitan do na gyud tay mamatigdan pud nga mga kaning kalainan gyud pud magdumadyon na sa ato pong differential ni sa higitanan sa atong kulay pud no sa atong panganod ug sa atong langit kay dunay gyud tay mamatigdan no nga presensya pud dinhi nga haze nga dala gihapon pud gikan na sa kaning halapad nga mga pag kasunog sa kabukiran dito pud sa nasud sa Indonesia. Then kung isitan pud natong dagang traffic oh wala nga kabalaka laos laos sa karon ug nagkaring klase sa mga sakiran paingon lugar dinhi sa may kaning Corrales paingon sa may Gasano paingon Punto paingon sa may Agura o nga paingon po dahil dini po dahil sa dalang palusot sa may Hulyo Pakana. Kaya karoon na, mingaw po man po kayo po ng mga sakinan nga kapangagi na makaingon po nga doon ay angay kabalaka itong mga katawahan nga po no sa pag-agi dinhi sa intersection sa Bukayan Corrales area ning atong nga syudad sa atong makaisunan no monitor lang gyapon sa atong sitwasyon sa panahon dahil wala pa man nga kainit karon atong mga experience kasi naduna po mga pagulan-ulan kay sa bunsod may magdumadyon no nga aduna tay mga na sinatian yung mga pagtaligsik pag panahon sa kahaponon dinhi sa atong Cagayan de Oro pero sa atong kaisunan karon tungod kay init pa man no mas maayo nga aduna tay pagpanos sa pagulingan dahil gyapon sa tubig nga mga inom aron nga di po tay ma-dehydrate ini po atong sitwasyon nga ni sinlak ng adlaw, init ang atong nasinatian, nini po nga sa Yus Kabuntagon. Kini sa Magdum 120, Angie Alsado, sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
3: Salamat, Magdum Angie. Magdum Aileen, taliwatun nga nagyapong panamatikdan nga haze or masuhon ang ato mismong kawanangan, batinaw ang lugar haring adlaw karong panahon na medyo
10: mas nagpakita siya Magnum John.
3: Mas lutaw iyang pahiyom karon.
10: Oo.
3: Magdumay rin. Doon na may magbinos to on sa Air Index quality to on sa atong kung base na itong monitoring sa DNR o bisan sa itong kamanan sa rakbayan. Magdum, Aileen?
10: Yes, Magdum June, ang kasamtang air quality index subay na sub sa Environmental Management Bureau kan EMB Northern Mindanao. Karong alasay sa buntag Magdum June, diri sa Cagayan de Oro, nagtala sila og fair nga air quality index kung 61 PM 2.5 Magnum June. Samtang sa Taguluan, good ang ilahang kalidad sa hangin nito. Murag sunod-sunod na. Last week, good. Gihapon, 41 PM 2.5 Air Quality Index. O sa Iligan City, 153 PM 2.5 AQI kung very unhealthy.
3: So posible nga gidala Magnum Island siguro ang haze pain nga tulipid sa Iligan, no? Kaya nga naman nga medyo mas sa to?
10: Unhealthy sila Magnum June, unhealthy. Katong naging adlaw Magnum June, huwag ako masayip kagahapon na sila katong unhealthy for sensitive groups lang. Katong orange.
3: Karon
10: medyo very unhealthy sila.
3: Very unhealthy ganun, gigamit.
10: Misaka ang ilahang air quality index.
3: Unya sa ato, sa Taguluan, kaya ginuro medyo mitinaw.
10: Katong gahapon po, Magnum June, good ang ato ang air quality index din sa Cagayan de Oro. Karon na himong fair, na himong yellow, medyo taas-taas.
3: Okay. So, makita na itong nami, medyo improvement, mga balin, di ba?
10: Dili na kayo foggy ang bukid, iglang tao.
3: Improvement, ganili kami sa mo kung nag-improve kami medyo may arang-arang. May samot lugar nag-improve ang iyang pagka-arang-arang karon. But may improve sa ang kainit, no?
10: Napulihan man ang init.
3: Mas bitinaw ang adlaw. Samot nga mas
10: Mas init
3: karon. Sa'yo pas bunta gani. Manibot na ito mas sarin karon sa pagkasa magdumanin. Napainugan niya.
10: Wala na.
3: Kaya salamat. Let's speak as ninyo karon atong pagkasa weather forecaster si Arian Chosun. Arian, may buntag.
11: Yes sir, maayong nga buntag po diha kaninyo. Ilabi na po sa mga sukintig Paminaw. Update sa itong panahon na dinhi sa Mindanao. Makasinatin na usap kita sa init na panahon karong nga buntaga nga doon na nga panalagsang pagdagong at sa panganurun nga kalangitan. At ang taas gihapon ang tsansa o niyang hapon o gabi sa mga patak-patak na pagulan, kilat o pagpanalugdog mga localized sa thunderstorm. Oga posible ang mga pagbaha pagdahili sa yuta kung makasinati sa kalit nga mga pagbundak sa kusog na uyan. Susunod nga mga adlaw, taas gihapon ang tsansa sa mga pag-ulan nila ngayon kahapon o gabi. O karoon ng mga oras sa hinun sa itong monitoring o wala pa yung mga pag-ulan ang nasunutian sila kong bahin sa Misamis Oriental o Gabukid noon. Kung sa pagkakaroon, na doon na po yung isang low pressure area ang ginamonitor na gawas sa Philippine Area of Responsibility na doon ay kalayon na kapintulo ka libo kilometros east sa Eastern Visayas. Pagkatuhang yung sa kitibukan ng Mindanao, hindi nga ito sa kasarangan ng gikan sa amihan ng kasadpan o ang ato sa habagatang kasadpan o kakaragatan na pwede nga ito sa kasarangan ng pagbaloy. Ang temperatura na ito din sa Northern Mindanao karong adlaw mag-range sa 20 to 33 degrees Celsius. Tumawag na ang latest update sa itong panahon at ang adlaw magsalop na po niya alas 5.43 sa hapon. Sulitin sa Lord Time, alas 6.55 na sa buntag, ikan rin sa buhatan sa Diyos si Pagasa Mulugan El Salvador City, kini si Arian Tio sa Nagang. Salamat.
3: Arian, iklaro ka kuna, no? Ang temperatura from 20 or 30 to 33 degrees Celsius?
11: Mag-range kini sa 20.
3: 20?
11: Sa 33 degrees Celsius.
3: Okay. What about ang heat index?
11: So, gahapon na mubo lamang ito na record ng heat index niya, but lamang kini sa 37 degrees Celsius. Kaya nakasinati kita o medyo cloudy, labi na sa habuntagon. Apan, karong adlaw, basi mabot na po kini sa 40 degrees Celsius.
3: 40 degrees Celsius?
11: Yes, sir.
3: Okay. Doon na kadlaw nga medyo mitinaw ang atong kawanangan, kining Arian. Taguluan man or ang Cagayan de Oro, medyo monitoring sa air quality index, medyo nag-improve ang iyang pag-arang-arang. Pero misaka o juta dito na pita sa Iligan. O mintin, o misaka magdumali, no?
10: Misaka
3: o juta. Mas murag na-observahan nga, murag mas... migrabi ang haze dito karon sa nasgotang area. Unsa explanation ani ka kining Arian? Posible bang
11: Yes sir, kung mo pangutan na kung tungod ba kini sa katong wildfire paghihapon sa Indonesia sa pagkakaroon kung basihan na to ang direksyon sa hangin ang taas sa concentration kung adito sa may west sa west sa to ang West Philippine Sea. So wala kayo din sa Mindanao. Siguro na yung uban mga factor yung kakos sa ilang quality, nang decline sa ilang quality sa ilang kahanginan. Kaya katapatubo mga pagulan na sinatiyato na yung mga ada nakatabang mga good food to pag wash out sa mga haze or particles nga na sinatian na ito mga niyaging adlaw. So, posibleng napoy laing factor na nakakustod sa pag-decline sa ilang air quality.
3: Mm. Doon na ito may aging semana magdumalin, may nag-text na yun siyang kanang sa iligan, di lang na tungod sa haze gikan sa Indonesia. Tungod na sa daghan kunong factory ba ito niya sa simento. Simento. Oo, pasabot niyang mga abog-abog nagikan sa production lugar sa simento dito sa Nasgutan nga area. Although sa DNR, EMB ni Magdama Aylin, di man lang kita magkainabig to ka DNR o EMB pa karong panahon na kining sa inyong bahin toon, posible ba na, Arian?
11: Yes, sir. Posible ka-industrial nga lugar mangunang sa Maylanao. So, ang haze lang nga sa katong pangutanan ninyo kung sa gikan sa Indonesia nga wildfire paghihapon, medyo dili na siya anak ka taas karoon din sa Mindanao ang ato ang kung hinungdan anak ka sa wildfire sa Indonesia, dili ka siya nakataas ng concentration karoon din sa Mindanao.
3: Labi
11: na nakasinati pag yung tag-ulan.
3: Okay, Arian Ziuson, salamat kayo.
12: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
3: Sa pagparenta karong buntaga, sa una ko nang gilakdutan, pagpahamtang ug mas bugat nga multa batok sa kalurom nga mga sakyanan. Apil na ang mga malapason sa mga balaod trapiko, planong ipatuman sa Kagiduro sugod sunod bulan. Nakahangad ka man nga. O ba yung sugod? Nasunod bulan pag yun. Lumagtog, sugod pa panikin niya itong lugar problema. O ba yun? Kaya ito siyang dunggan ako ng pinatong higusgan. Paglagay ni Mangkulor, karoon magsugod na sa sunod bulan.
13: Padak ano ng multa magdum siya?
3: Padakan. Oo. Oh, sabo. Lugar, padakan ang mas lugar ang multa. Para nga mapuhag gining mao nga mga kolorom. Ang mga bao-bao ra ba magdumalit?
13: Oo.
3: Kaya dumduman ako kanya ito ni panahon ni Engineer Oclaret, nagkakanungan man ito lang. Nga pa atong pahingusgan ang pag...
13: Oo, kaya naging ito yung operasyon nila magdumdun.
3: Oo,
13: tumanggap ng mga alas 9 gabi yung mga tangsa
3: nila. Oo, niya, doon naging mga gipang...
13: gipang impound.
3: Oo, gipang impound or gipang kumpiska o gipang... ilog ng mga
13: bao-bao.
3: Pag atos buatas mayor, luod-luod man.
13: Alin na
3: sabo. Balik na sabda yun. Dapat nagsunong bagay ito na gano, di ba? Dahil nagsunong bagay ng mga kining bao-bao ng mga driver. Sunong bagay kung ka naginilugay na sa
13: Pasayro.
3: Sumunod karoon ang may tumaw na usabang pagpamtang o mas bugat ng multa. Mas bugat nga multa. Kay parang lugar hingpit na yun nga masumpo kining mga kolorom. Apila kining mga babao nga pamasayo o gapon karon din sa ato nagbayan. Ato kining gitak na manabi lugar pagkasgutan o ban kang Kunsan Eric Salcido ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho o bawo sa overseer. Usas mga overseer, kaya nagkana sila mga overseer ha?
13: Oh,
3: duha-duha. Dua pa. Pero kanang duha mga daga naman na.
13: More than
3: one kung daga na. Dua ka mga overseer. Kining mga consultant. Umay-ibay na sila. Upat, lima, or sobra pa baka. Gusto niya katong kanito kunsyal sa atong nagbayan. Si kani kunsyal Munching Tabor. Nga nahimo na sab nga consultant sa RTA. But... sa ubay-ubay na nga konsultan sa RTA mga nagsumurman o di gilgapon magkakasurban na pumimus trafiko.
13: Nasindagangan.
3: Naiman mga pinuluso po magnuman yung mga gabugat ang trafiko. In fact, may mga text na yun nga. Kung na ako noy mga traffic enforcer sa dalan, mabugat ang traffic. Ibis magaan ang traffic ba? Basin sa og tungod kay daghang consultant ang RTA, nigbugat na traffic. labi na og mani na magka di na magka labi na magkabantsiwag ilang mga baruganan. O usa man as mga gituan pun nganong nga si Nicho Claret gitanggal sa pagka RTA manager, gipuli ka na bag-o karon. Kini kun ni sila magka sinabtanay diha sa sulod. Di magkapariho ang ilang mga panlantaw ba? O sumasin sa mong tungkol magkas kanagana sa mga consultant, mauna nga di magkakasulba na ng problema ang trapiko, problema sa trapiko, magkakamugat na ng trapiko. Sa kagatong gamayan, baka ang ginagano sa mga consultant niya. Kay nalagi yung mga takes ato magkakadawa, tingin nga, magkakamugat ang trapiko, kaya na ay traffic enforcer. Sumasin sa mong connect dito sa mga istorya nga, gagkabugat ang traffic, di gagkasulbar ang problema sa traffic ko, doon si kanagang konsultan. O, kay sa kanagang konsultan, magluwalin siya, may mong tungod kayo ni man kamang sinabta na sila, puros mga bright, subasin o may rason kung gano, gani, gani, mapakita ang sulban ang problema sa traffic ko sa ato nagpanyan. Pabuta ito, gitak na marami karumuntaga, si Consul Eric Salcido, kaya nagpanikan siya karon nga pamtangan o mas bugat ng multa ang mga gapadagan o kulurum ng mga sakyanan. Apil na ang malapason, kuban pa malapason sa mga balaod trapiko. Kay Morgina, nagkarbuga at mga problema sa atong trapiko, samtang nagkatako sa mga atong nagbayan. Standby sa magbalik oras, alas 7:02 sa buntag.
14: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
15: Sirio and Cebu, ready na ba? May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
16: Nahibalo ba mo nga anaay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sa sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882-4GLOBE and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee. Walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
15: Bukas na ang The Rural Bank Coverage Song nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nagkag financial services, jewelry loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
17: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
18: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
19: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Magnum 45.
3: Sa amo ng gilakbitan, pagpahamtang mas bugat nga multa batok sa kolorong nga masaknan, apil na ang uban pang malapason sa balaod trapiko. Tanong ipatuman sa Kaginuro sugod sunod bulan. Naspikas ninyo karon si Consul Eric Salcido, ang chairman sa Committee on Public Utility sa Konseho o gausay usa sa mga overseer sa RTA. Consul, may buntag, sir.
20: May buntag. Magnum June, Magnum Aileen, may buntag po sa katawas at bayan sa Gandior.
3: Kutsal, kini nga bugat nga multa, naa na ba ni or magpasar pa mo og balaon para pabugatan ang multa sa lugar batok sa makuluro ng masakinan?
20: Atong kasi code Magnum June, daan naman kayo. Ato pa ni 2007 na namugin ang atong traffic code muna na nag-recommend ang RTA. Kung pwede bang ma-amend na ito kay dili na haom karon lugar panahon na ang atong traffic code. Muna, isip chairman sa Committee on Public Utility, nakita na po na lugar, mayo yung lugar na kanang recommendation sa RTA na i-amendar na ito, labi na kining mga penalty. Labi na kining katumbitong atong una, gilapid mo na sa RTA magunjun. Una, ang problema katumbitong bura-bura.
2: Bura-bura?
20: Oo, katong kabalik-balik na problema na itong motor bitaw na open pipe.
2: Oo.
20: Kadua, kining atong truck ban.

0: Kini ngunya dayon dia ni nag-operate dapit sa unas pinikitan, nas pinikitan o Adela na ana. Nakano na kunayon ko nga sus kun kini pasagda ni sa gobyerno sa syudad unsay dangatan sa atong dakbayan pag-abot nas panahon. Nga di na sila sa kadaghan na nila manisod na unya ma-regulate pa. Ngunit tabura ba na sa mga tricycad nga di pa di, basta kung disikad yun. Kunsyal.
1: Muna magnunjun nga gibutangan to bugat nga tunnel po apil na ang pag-impound sa ila first offense nga maka-impound ta ang api yung tulo kabulan sa second offense unong kabulan o third offense siyam kabulan plus 5,000 dahil nga penalty. First, second, third, 5,000 magnunjun. Muna nga gibutangan to bugat-bugat nga penalty niya tanan magnunjun nga gi-review ongoing atong pag-review karon sa traffic code based sa recommendation sa atong RTA.
0: Okay. So target ninyo by next month mamidahan na ang naisgutan nga traffic code ug mapatuman na ninyo ni
1: Kunsyal. Na to magnunjun is katapusan sa October kay subsob kayo ang atong mga consultation ano ug mga committee meetings ano.
0: Ah, okay. Subot pa subot kay debatehan pa man ninyo ni dia min dia unya sa konsehyo, di ba? Kay amendment pa ni sa traffic code, di ba?
1: Mga katapusan sa October.
0: Okay. So, balik ka sa tong penalty gani nga mga bugat gani, first offense pila to gani? Kunsyal?
1: First offense bali 3 months impounding unya
0: 3 months. 5,000. 5,000. Okay.
1: Second. 6 months. Third 6 months. 9 months. Yeah. Straight na 5,000.
0: Third, 9 months. By the way, kini 6 months, second offense, wala ni cash o wala ni amount, pila amount?
1: 5,000.
0: 5,000. 5,000 gyapon. O niya, third offense, 9 months, o niya dayon 5,000 gyapon. Okay. Up, kung sobra pas 9 months, fourth offense, na may fourth?
1: Wala na. Magbalik palit sila 9 months ba? Sa mga ka-fourth, 9 months na.
0: Okay, now after 9 months, suminga, pumba, basic after 9 months, libre na. So, wala na may penalty. After 9 months.
1: Ika-fourth offense lugar. Takpan, 9 months na. Dili magsugod sa first offense. 9 months na. 9 months na ang penalty.
0: So 9 months na permanente. Court office panlita, no? Assuming kaagwanta ang kuan ba? Ang kolorum nga 3 months, 6 months, 9 months. Human naman ko 3 months, human naman ko 6 months, human naman ko 9 months. O ika-upat naman na kung opens, 9 months na sab. Nya dayon, ika-fifth opens, 9 months lang yung gapon. Okay. Basta yung impression mga, libre na kay,
2: humanag
0: 9 months. So magbalik-balik ang lugar 9 months sa violations after 3 months onwards. Kini ko Jal. Okay. Kaya basi magpinuluso pa mga basi magpinuluso
1: po. Apil na gani magdunjun gitanaw ang expect sa kining Motorola kay tauna manggod ang Motorola gitanaw nila ilto pa nag sana ang motor gyud gamit.
0: Ilto.
1: Karon kay barako naman dako naman kayo og horsepower.
0: Okay.
1: Muna nga gisugyan po karon nga ang apil na ang expect sa Motorola.
0: Okay. So disadvantageous ba kung mutaas ang iya mismo horsepower? Kunsyal?
1: Advantageous magnunjun kay dagan man makasakay niya posible sa nga kay base sa tong taripa posible sa mugamay ang fleet.
0: Okay, pero di ba delikado nga sa syudad magsaw-saw niya kusog kay managa ni sila Kunsyal?
1: Kung imong tanawon magdunjun, nananak karon. Existing na karon. Kung imong tanawon,
0: existing na
1: karon, barako dagko na kayo ang mga body.
0: Okay, ibot pasabot nga advantageous in the part sa gap manihog Motorola, nga operate Motorola at the same time sa commuter.
1: Oo.
0: Pero what about ang seguridad sa mga pasahero? Seguridad sa mga pedestrian?
1: Muna magdunjun, gisudyuan sa engineering division okay. Sa atong RTA. Okay ba?
0: Mm-hmm.
1: Kayo, papamanta karon.

0: klase pa man ta karon sa pag-studio sa kanin sa Motorola. Kung pananlitan ang recommendation sa engineering division sa RTA na mo'y matuman, kaya ilan man gi-recommend. Siyempre, apil lamang safety yun ana magdunjon.
1: Sir, kaya penalty toon nga first offense 3 months, 5K, second offense 6 months, plus 5K, third offense 9 months, plus 5K, fourth offense onwards, 9 months nasab gapon niya, dahil 5K gapon. Para lang nis mga kolorum or para na nis satanan ng mga violators?
0: Apil na kuning bura-bura, magdunjon. Kining open pipe ng motorcycle.
1: Bura-bura na itawag na, no? Bura-bura, okay.
0: Apil na siya.
1: Apil na, okay. Bao.
0: Bao. Bura-bura magun-magun-dun. Magulat pa ta sa LTO.
1: Oo.
0: Nay lugar, nay PNP lugar. Pero ang PNP nga mismo, magulat pa kaya po sa LTO. LTO ra ang maka-impound. Aron magun-dun, RTA na gina maka-impound atong iwatag amendment sa ordinansa. Niya, katong decibel meter pa. Karon girevise na ito magdunjon. Pagtanaw, pag-inspection, open pipe na siya, pwede na, disigilig na, pwede na magdili mag-decibel meter.
1: Okay, so, karon na ito, katong maong mga penalty para sa mga bao-bao, sa paniban bura-bura maning motorasikad konsal, di ba?
0: Single katong bura-bura nga tabak kayo.
1: Okay. Lahit sa itong habal-habal umaw na
0: habal-habal magnum June kung imong tanaw
2: open pipe magnum June mo nang bura-bura hanang tambutso nga dako og tingog muna sila itawag bura-bura.
1: Bura-bura.
2: Mga single motor nga dagko o tingog ang tambutso.
1: Okay. So, naagyapon sila ay murag sa kaha na ay
0: wala.
2: Ang tambutso mo na itawag o bura-bura magnum zone. Kanang tambutso nga dagko o tingog, ang tawag nila is bura-bura ka na open pipe.
1: Okay. But pasabot ka ng paggamit bura-bura, dili na siya pang pasayro.
2: Dili.
1: Okay.
2: Single motor nga nagagamit ang bura-bura.
1: Mali bura-bura. Bura-bura, mo nang gagamit ang motorsiklo, ma-private, nag-private, nga kusog ang iya mismo ng ano.
2: Tambutso.
1: And then, katong motorasikan lahi ito.
2: Lahi.
1: Mata akong nahinagbo kagapon.
2: Oo, manay kasagara niya sa may Porto, Bugoy.
1: Oo, niya dayon tricycad. Unya dayon kanang mga babao apil na diha sa mga penalties kunsal, di ba?
0: Apil na. Apil ang Motorola magdunjun.
1: Apil Motorola.
0: Motorola nga
1: Colorum?
0: Colorum, ha?
1: Ah, napag-igapon?
0: Oo, nag-igapon magdunjun.
1: Isa mga
0: igapon sa report sa RTA.
1: Gibutangan ng siguro nilag mga number diya nga imagine.
0: Pareho number.
1: Oh, example kini di ni siya
0: ang butang tala ang kabutang sa number ang butang tala 001.
1: Oo.
0: Ang natulo na kabuk 001.
1: Grabe. Oh. Okay. Now what about my tricycle? Di tali ni pwede tricycle, konsyal. Tricycle.
0: Kining tricycle kay yellow pa nang atong barangay nga dito mag-retro sa ila.
1: Dito sa ilang barangay ni.
0: Sa ilang barangay.
1: Okay. Yeah. So unsay mong tanaw ma-realize na kani kay aron nga makamgo na ta og pagkagaan sa atong trapiko kunjal by next month siguro labing siguro ano paminaw ko Nobyembre kunjal.
0: November 1st siguro. Okay. Eh, mapasa na to, siyempre, napay publication na, mga November yun.
1: Oo, so, kung mapasa na to ni panulitan sa month of October, butanta last day of the month of October, o niya i-publish pa ni mga 15 days man ha, so, mga dito na ginas, mga tunga-tunga sa November siguro, masig sugo na pagpagmaak ang mga balaod.
0: Oo.
1: Good.
0: Hindi lang ang penalty nga sa ila, mag-appeal to mga illegal parking. Ito mga violators sa traffic na to. Gisakaan din na to. Kaya nga naman, magbalik-balik mag-dunjun kay gamay, gigayo, 1,005 lagod, plus mga lapay, pila ba na, 75% ra, o 25% ra ang mabayaran, kay 75% i-community service.
1: Oo.
0: Gamay, ragin naman lang, balik-balik mag-dunjun.
1: Okay. Pag-abot anis panahon ko siya, na nasa min nga wa man ni mo agi consultation ano ba sub ang consultation ani paimta consultation mura og api di kay api lagi gapon ang butang mga operators drivers
0: appeal sa atong mga resource speaker na to appeal ang mga transportation Motorola PUB appeal ang business sector appeal ang truckers na association
1: and maybe commuter appeal
0: tanan magunjun
1: commuter
0: o commuter atong nag-invite ang commuter tanan magunjun atong gi-invite ani kani karong karong nga week sa karong 14 ugma nanapod tay committee meeting regarding sa traffic code
1: Siguro apil ang mga senior gani magdumalin kami tag bura-bura di ba mga senior arang-arang nala mga senior nga murag pareho na ko murag bungol-bungol na gamay nga di na kayo magkabati siguro nag kasabas bura-bura
0: ang gareklamo dili man senior kay may pamakatumang may pagay dalunggan espaan gid sila magdunusaba gyud nya mo inungdan sa mga apil naman natong mga drag race sa mga motorcycle. Giapil na po nato na magdunjun.
1: Okay. So at least, by the way, naabay initial consensus mo yung mga imo sa mga members konseho o basin mo agi panig grabing debate ba?
0: Ang member nato sa konseho magdunjun, ang vice chairman nato si Councilor Roger Abaday, apil naman ang minority floor leader si Councilor Agaswan, appeal man si Amy Moreno, si Junjun Rodriguez. Muna itong mga member sa itong committee.
1: Mayo. Arang-arang pasabni kay Morag layo pang kampanya magdumailin eh. Kinuulan ni kampanya, panlitan. May naman nga, kaluway ba sa atong mga muturila? sa mga babao? Kaluway ba in town? Nga ato silang pahantang bugat kayong silot. Unya na yun, 5,000 pa yun.
0: So, Magunjun, ang libay ani, ito mang nagsubay sa balaod. Gamay raman na ang wala makasubay sa balaod, Magunjun.
1: So at least, kung politically, morang dili dispintaha sa mga gano'n na sa mamot ng eleksyon, magdumailin. Tudyan, sayon ko sa mong pagpaningkamot kay overseer kaniya. Gidugang yung pagiging morang assistant mo kay bago pa man nga overseer diha. So duha na mo. So, kapaningkamot sab ka, kaya gusto naman mapakita sab nga galihok, sab mo, tinuod man sab naglihok mo, naningkamot, para masubad ang problema.
0: Gagawang taon, kaya na ako na magnunjun, appeal natin yung mga fake news, magnunjun, nga ako may agong permi. Pero wala, hindi ko madiscourage. Kumbati lang kaya po magnunjun, para sa katawan sa Tatlayas Kagayan de Oro.
1: Pamarog pa lang ni mo, Kujal, tanaw na ako ni mo, di magiga, wala niya ang chance nga madiskurahi. Kay sukat pa na kaniadto ako na matikdan konjal. Good luck, sir.
0: Salamat kay Magdumjun, magdumailin libre na sa Magdum Radio.
1: Inyo nabati mga igsoon si Konjal Eric Salcido, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho o overseer sa RTA. Sa among pagbalik kuman sa Magdum, kung saan ato ang mga insights sa thoughts sa gikan mismo sa kaniadto consultant sa RTA. Kaya kailan lagi nga kung na yung RTA, magbugat may noong traffic. So, basig ka lang yun nga. Kailangan konsultan sa RTA, basig mo hinungdan na masubad na problema sa traffic ko. Stand by sa mga pagbalik.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang genetox plasmal kapsulo sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o genetox plasmal kapsul. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
8: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabiin maigmata sa buntan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pananaw, ang iBerry, hindi mo
13: kapitang gamitin pagdamot sa mga ulang sa... Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Euritex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Euritex.
1: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
16: TJX 500.
17: Ako sa Jubilee.
18: Sobra kataas akong blood sugar.
17: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
18: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: TJX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
16: TJX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
16: TJX Coffee Mix.
19: Mamasa ang butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose sa ganang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako. Okay na. Dito buhita ako. Pag-awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Huwag na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinangganong uminom ka ng ibang gamot.
2: Dinhin na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
8: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
8: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kakuha niini nga moserbisyo balik sa Cagayanons, pinaagi sa mga oportunidad nga makapalig-on ug makapalambot sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!
13: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
14: Magnum 45.
10: Naspikas din niya si Kani Consultant sa RTE. O gagani man implementor, gapunis mga balaod sa trapiko na itong panahon nga napa siya sa LTO, si Kuya Jun Tupag. Kuya, may buntag.
15: Good morning, Kuya Magnum Jun. May buntag sa tanan.
10: Good morning, Kuya. Kuya, di malalis nga taas-taas imong panahon nga naka sa LTO, ug usa man gani ka sa mga kontrobersyal gid gapon kani adto nga implementor sa balaod trapiko, kay kuan gyud kanabang inistrikto ba nga pagpatuman sa mga lagda sa trapiko niadtong panahon na sa ako gani pag recall way back 2000, year 2000, he picked sa traffic law enforcement section sa LTO. O niya dayon, ikaw yes, sabi niya sugyot gani, pinagi kang kaniya to Kunsyal Alvin Kalingin, nga hangyon ang LTO, nga lugar magbaton o extension office dito sa puerto, aron nga mataga kasulbaran ang congestion sa trapiko din sa ato nagbayan. Og gani man katong maong sugyot ginawa sabto positively sa city council. Og giaprobahan gani. Nato panaw na, kung ako madumduman, maupasi, amir na ito, maupasi doon ko imano. Og gani man, pinakauna sab kang UIC sa LTO Puerto hangtod sa tuig 2004 niyatong panahuna. So ikaw sa mong panlantaw dugang kabugat sa multa batok ni mga kolorum uban pa mga uban pa mga violator sa lagda sa trapiko dakog tabang sa pagsulbad sa problema sa trapiko sa ato nagbayan kuya.
15: Yes, Kuya Magnum Jr., no? Of course, it will help. No? Takot ang tabang ang magtataan ng multa. However, kung taas ang multa pero wala proper enforcement, no? Dili mandakop. Unya ang sa adjudication po nga part, dili may pagka-implementa, so useless ang tagas ng multa, Kuya Magnum Jr., no?
10: Mm-hmm.
15: This is what I'm about na ko, no? So, tagas ng multa, so dapat takop injakto para ang mga dakpunon madakpan. Then at the same time sa adjudication kinahanglan kung unsay nahilatid sa palaon nga multa implementar kay ang mahitabo basta mapoliticize. For example, maadto na po na sa buhatan sa mayor dito sa kanang Wednesday dito pasayloon na rayon ignore na yon nga sige adto lang sa kang kuan sa kang klaro namin sa RTA. So, may useless na po. Kaya, ang multa, mamapan or mawala na po, Kuya Magnum Jun, no? So, dapat balance implement what is provided by law, at tag-as, then nakop, then implement, i-adjudicate sa insakto, Kuya Magnum Jun.
10: Okay. Why po pa sa iluay?
15: Yes.
10: Yes.
15: So, sa fairness, sa kuwan lugar, katong mga law-abiding citizen, nagatuman yun. Dapat yun, no?
10: So, wala ka makauyon sa mga pamaagi ni Mayor Clarix Oy nga dakop, confess ka lang bao-bao, unya dayon, pag-antos mayor, basta magdudlo, mag-ilak-ilak, nagkabalik na sa dalan. Samas na ito
15: yes,
10: sa mga
15: bao-bao. Yes, I disagree on that.
10: Okay.
15: Dili naman, unfair na on the part sa mga law enforcer, na nandakop, gawa yun nga na sa gadakpon, init, ulan. Onya address lang release dito.
10: Gijudo
15: pa. Multa.
10: Doon na pa yung boxidor nga traffic enforcer nga gijudo sa.
15: Yes.
10: Wa ikasinab
15: tanay. That's not fair. That's unfair. Oh. Dapat patas ang pag-implementar Kuya Magnum Jun.
10: Okay. Subot pa sabot nimo nga bisag unsa kadako sa multa nga may gusto ipatuman ni Kuya o ni Consul Eric Salcedo nga Kuya sab nimo sa Eagles. Kini nga Kuya, kining wala gyapon ay pulos kun ang pagpatuman at rasamante ang pagpatuman.
15: Yes. So, bro, I agree nga atras ang multa.
10: Yun
15: ko na. Lagi na, dapat i-implement na yun. Yun, takop lang. Kaysa magpataas ka lang multa, o niya wala implementation, so useless.
10: So, dapat nga taas ang taas nga multa, kaluhaan, dapat kaluhaan sa tinuuray nga pagpatuman.
15: Exactly, Kuya Magandun.
10: Exactly, Kuya, unsa imong comment? Tay mga gaka-dawat na mong comment ba nga, unsa ba ning kagenuroy? Pag walay traffic enforcer, medyo hapsay man ang dalan. Pag naay traffic enforcer, mubugat naman noon ang traffic ko daw. Yan din, Kuya, unsa imong tanaw?
15: Yes, naay traffic enforcer, pero wala lang perform.
10: Naay traffic enforcer na adaplin sa dalan, wa mag-perform, sumo ng bugat ng traffic.
15: Yes, they're not performing.
10: Ano
15: siya na, Kuya Magnum, unang reality. Isang musoro yung araw sa itong kadalanan. Unang reality. They are there on the road. But they're not performing.
10: Kanasang giingon nga, maragi kinakunik ba nga, kung ako na traffic enforcer, bugat hinoon ang traffic ko. Murasag buti kunik ba nga, kay daghang consultant sa RTA, mao nang di gakapangita ang sulbad ng problema sa trapiko, kay nagkalain ba ang ilang huna-huna, di magkatukma, di magkasinabtanay, usa mga ganis gududahan nga, basi mo na yung rason kung nganong napuas sa pagka-RTA manager si Engineer O'Clarit. Kuya, insay mo lang tao. Pila, by the way, ning agi magkapag-consultant, neto panahon nga consultant, kapila mo kabuktoon?
15: Ay, nani, Kuya Magnum, actually, no, at that time, lima mi.
10: Lima?
15: Kayo, no?
10: Lima.
15: Actually, no, more heads are better than one. Ina naman na siya, more heads are better than one.
10: Karong gani, ginugangan so, pag yun, kay ang art, ang overseer, murag na duha na. Gawas ni Consal Salcido, naapag yun si, kisa po yan, nga major? Magnum Island?
15: Si Major Choa.
10: Major Choa. Oh, so, nagugangan pag yung mga bright na karon. Kining, Kuya. So, parang siya mong, kwan, istorya. May palihog.
15: Ah, I'm saying, no, more heads are better than one.
10: Correct.
15: Man na siya.
10: Correct.
15: However, ayaw punta nga, kanang kuwaon nila nga mga consultant, nga kanang mga expert or na ay saktong experience to give the, kwan, say, mga maayong buhaton dia sa RTA.
10: Sa panahon ni mo, sa panahon ni mo, Kuya, naabay consultant nga, di parahon ni mo nga very experience, kunisgutan na to ang lugar pamalaod sa trapiko, kung sa kanugay ni mo sa LTO, Kuya, naaba?
15: Ah, I would not say experience na doon kayo. Ha? Ako, lugar ko yung Magnum Jun, i-deliver ko expert na, maraga unfair po na. No? However, at that time,
10: sige, di ka experience na doon pag-ayo, di ka eksperto, pero doon na ka experience, Kuya.
15: Sige, dapat na ito na, Kuya Magnum Jun.
10: Sino ba sabi ba doon na ka experience o wala? Anong palimalo mga mag-consulta sa RTE, pagpalitan, wala kay experience man na ito pa na. May experience ka o wala?
15: Naa. Dito po, nangyunta, expert kayo ta, kayo na yung kontra
10: diyan. Okay, dito ka eksperto, pero may experience ka, Kuya.
15: Yes, yes,
10: may experience, kaya doon kayo kasi LTE o.
15: Yes. Diba?
10: Sige, okay. Yes, so, sa imong panahon, doon na ba'y kao ba ni mong consultant nga dili experience, wala'y kasinatian, yun na, Kuya, naa ba?
15: Ignore na lang ang lugar nung siguro na sila experience sa other field, no? But na iuban niya mga na they were being appointed as consultant pero wala sa field sa on traffic law enforcement. Marang na na Kuya Magdungyo.
10: Ano sa sila? Mga political accommodation lang?
15: I cannot answer on that.
10: Whether political accommodation. No? Pero ang mga nakita mo nga doon na sila experience sa lain nga field. Sama kang kuan kang kanang bagong manager karon sa RTE. Di ba sa banking man siya?
1: Oo.
10: Oo, wa lugar experience siya kung isgutan ang may tungod sa lugar mga sa trapiko sa pagsugod pa lang niya except lugar nga naging voluntary siya kanadto. So wa pa siya musulod sa RTE. So nahibo siya experienceado. Lahi man nga feel but ang iyagi mismo nga may nga nato lugar nahumanan kay naman siya sa banking accountant siguro yung manahuman siguro ano yun sa baka o niya dayon but of course nahin mo ng experience ano siya pagsulod na niya sa RTE. Now naabay uban niya nga lugar may experience sa rin nga field pero dili sa lugar may tungod sa trapiko. Kuya niya ito parang
15: yes, I don't want to mention the name.
10: Ayaw yeah, mention, ayaw lang.
15: Doon na ingon nila mo to sa, napakuwato ano, wala na ko kay 2 years naman ko na sa RTA as consultant, na sila i-appoint na ang purpose daw, para kung no, financial capability daw sa RTA, para kung no mo, kung saan nga maka collection po kung no ang RTA.
10: Okay. Ano, na nakilaga accountant?
15: Di ba na collection agency ang RTA, unta?
10: Pero si Atty. Tabor nga consultant sab sa RTE karon ako nasabtan og mintag man legal kinalanon ang iya bisan pag ang iyang experience dili sa trapiko but considering abogado siya magamit siya sa kuan sa RTE kunya kining kuya
15: yes. Yes qualify po si Atty. Tabor kay being a past kuan siya HP sa RTE and at a lawyer ang ako ang kuya wala yung abogado de sa RTE.
10: Wala yung
15: abogado. Wala yung si Atty. Tabor makakuan sa legal aspect.
10: Gawas kang Consul Tabor toon kay abogado siya. No question about niya. No? What about the others? Kisa magkakadungin ko niya Salcido.
1: Director Salcido.
10: Oh, former director. Director man to si Tio kaniadto.
1: Oo. Oh, oh.
10: So na maasab na so naasab to luag nga experience siguro.
1: Oh.
10: Pero before siya naging LTO, chief niya to parauna, wala man siya sa kuan. Sa naabot siya sa panakayan gapon. Si Director Salcido.
15: Wala man Magnum John in fact gani, at that time when he was appointed, no? Kay amo man nga grupo board sa una.
10: Appointed
15: so,
10: us.
15: Amo lang siya. Oh, kami nag-recommend sa iya, total politically lugar, no? Politically. Kami nag-recommend siya pag-arte sa LTO.
10: Kamu nag-recommend politically?
15: Yes, sa una, mga PRRD, no?
10: Ngayon napin naman
15: politiko.
10: Ngayon napin naman politika diya mismo sa may tungod sa traffic control, kuya. Ano to?
15: Ano naman sa LTO? Ito yung mat LTO, kuya Magnum John.
10: Ah, sa LTO to?
15: Sa LTO.
10: Kamu nag-recommend nga mismo siya director sa LTO politically?
15: Sa RTA, sa kang Mayor Clarence na iya manang kwan, iya manang option niya, iyang wisdom.
10: Option,
15: Kanong iyang iya. Ano yung point lugar as a consultant, no?
10: So no question.
15: Ano yung behind?
10: No question nga gihimong consultant si Director Salcido sa RTA because nagikan siya sa LTO. Huwag ka mo mangani ang politically recommend.
15: Yes.
10: Okay.
15: I agree.
10: No question dia. No, sunod, kisa ba ilain pa nga consultant dia? Sabay na rin. Sabay na buluan. Nato pasa. Pasa. Huwag namin itong pasa. Pasa ba ito? Pasa.
15: Si Paasa is a retired member sa HPG.
10: What's an HPG?
1: Highway Patrol.
10: Highway Patrol?
15: PNP Highway Patrol Group.
10: Oh. Okay, so nasabse ka na si Tian kay Highway Patrol yun. Mura ganing ang level. High po daan. Magdabalit. Ang level niya high.
15: Naapor gapon. Okay, kuha ba siya ni Mayor? So, as I said, wisdom na Mayor kung anong kwaon niya na ang kwan.
10: So, karong panahon na, kumintag karong panahon na, mga consultant, no question as to the qualification and experience karong panahon na, kuya? Wala?
15: Okay naman siguro lagi kung inadagan ang consultant. Basta kay it will serve the purpose for the good of the traffic management sa Cagayan de Oro. Kuya Magnum June.
10: Pero pangyay naman nga, more na kayo may pagdodoha, kuya. Saan na pa may lain?
15: Remember, atin sa ganina po, no? More is arbiter than one. Pero, tayo may shieldo sa ila, tagkok yung shieldo. Kanya, kulang yung enforcer. No? So, kung mahi mo sa isa kataon na, doha, consultant, okay ra siguro na.
10: Okay, so.
15: Kanang, biri, kwan ba? Kanang, dalatan na nga consultant ba? Ano lugar?
10: Lagi, okay. Pila ba shieldo toon sa consultant, kuya? Kada to gakadunggan ko 50,000.
15: Wa ma.
10: Tenor ba na?
15: Ah, na tag 40, na tag 50. Ako ra may gamay sweldo sa una.
10: Pila? Pila to.
15: Pila tin yun. Basta ako ra pinakagamay.
10: Ang gamay ra ba siguro nimo mo murag
15: putsinta. Pero dili ko mo it doesn't matter sa ako because I have served with purpose. And I love to serve the people of Cagayan.
10: So,
15: I'm happy with that because of my road safety advocacy.
10: Okay.
15: Kuya Magnum.
10: Okay. Para nimo, more heads is better than one. Mato pa nimo.
15: Yes.
10: Okay. Nabat ang gidaghanon nga subras duha, tulo, mabutag upat, lima, sama si mungin nga murag kani ato, murag upat, lima mo, kining murag daghan ra, para nimo.
15: Yes, yes.
10: Daghan ra. Pinagyan ang igo, para nimo, duha, tulo, ano?
15: Okay naman na daghan, Kuya Magnum. Basta kahit ang ilaking expertise nga mahatag sa kwan sa kaayuhan sa RTA ma kwan na nato ma makuha nato no ha
10: so karon pa na
15: ma-deliver nila
10: karon pa na do na iduha ka overseer ang overseer mura sa appeal sa iya mismo nga maingon nato pribilehiyo nga konsultahon siya sa pagdias pagpatuman sa pagsubat sa problema sa trapiko. So nanay duha karon. Unya dayon og butanta na ay upat ka mga consultant unom na. Matud pa nimo nga murag daghan ra kun panalitan inyo na nga gidaghanon ang mga consultant labi na kay dagko og mga sweldo matud pa nimo nya kulang ang mga traffic enforcer murag but pasabot nimo nga imbes ang sweldo mao mga consultant maghayro duga pa nga traffic enforcer. Kuya.
15: Pero inaana pero at least well, as I said, no. Dili man sayang lugar nga naay consultant. Atensyon lang, doon ako. I hope it will serve the purpose lugar. Ang
16: okay, subot-sabot mo kuya nga, okay ra kung daghang consultant. Basta kay, si ang ila mismong pagka-consultant, pagkatabang sa pagpangitag solusyon sa problema sa trapiko.
15: Yes, kuya, magandang Diyos.
16: Karun, nakatabang ba wala? Ang kadaghan sa mga consultant, apil ang overseer.
15: Di na ako na kategorally matupag, kuya magandang Diyos. No? Masaya po na ito lugar si Juan. Kuya Nito Claret, nahimo lugar siya karong Juan, girelieve man siya. Kasi he's been with the RT for almost 30 years naman siguro. With the help of the consultant na naadi ha, na ganong girelieve pa man siya ni Mayor.
16: Sabto nwa magkatabang. Kagirelieve pa gano'n siya pagka-manager sa RTA. Kuya,
15: ma'am? Muna, yeah. Muna, ang sa'yo muna una, kuya, magnoon yun. Siguro pariyata.
16: Humano itong istorya, kuya. Kuya, salamat, no? Thank you sa'yo mong panahon.
15: Salamat, kuya, magnoon yun. Ang sa itong mga binatintag kuminaw. May buntag.
16: May buntag. Inyo na bati si kuya, ang kuya naman. Inyo na bati si kuya Jun Tupag. Bato pa niya. Kung sa'yo mong nasa muna na, mauna na. Sabot-sabot niya, no? Okay, lugar siya na may naghatag actually sa siya may naglatag sa lugar maingay na ito sitwasyon. Ganong gitang-tang butusan, ganong gitang-tang man si Kuya Nitz Oclarit kung ang ginagkanaggan sa mga consultant apil ang overseer nakatabang pagsubat siya nasgot ang problema. Standby sa mga pagbalik sa Human sa Panumdum. Ang ating sigutan karumuntaga, Lino Sab, kining may kalabigitan ba sa gikabutyag katong kuan, kining matungod sa arsong ipasaka, magdumanin, di ba? Karun pa ipasaka, karun lunes?
1: Karun adlaw.
16: O, kining hilaka yung taon itong mararapag, hinilang ka na akong magdumanin sa sigutan nga, gingon nga arsonista. Kami angkon man, minta gingon nga arsonista, kami angkon man, di na ganit dapat paggamitan pa itong gingon eh. Siya naman may angkon nga yung gismusunog. Ang balay sa iyo mismong minaris kinabuhi. O niya nagkapaangin sa 90 kapin ka mga balay. Magdumailin. Murag hinila ka na kung ka ng
1: bakong
16: ito. Kasuan na ka ng adlaw. Kaya niya itong Sabado man siguro to.
1: Sabado siya may surrender.
16: Niya wala na sirado ang hukmanan. So di mapasaka diretso. So karun ipasaka. Kato si
1: Delmore Navarro.
16: Delmore. Delmore Navarro nga may angkon gyud nga yang gisunog ang balay sa iya mismo nga kay gigug man yang bayo pero gisunog ang balay
1: nangit-ngit na daw iya hang pang huna-huna magdumjon das nakainom pa gyud siya tungod sa grabe niyang selos
16: tungod sa grabing selos manang kita man ka too much love will kill you too much love will kill you di ba nang kanta no?
1: Oo. Nagdilaab.
16: Nagdilaab. So nagdilaab niya ang gugma. Gipadilaab niya ang balay sa ginigugma. Sus Maria. Sa tungod kay dilaab niya ang gugma. So grabe nga dilaab, murag ang dilaab sa gugma, migawas gaya siyang kasing-kasing, o dito mo pengis balay sa mismong ginigugma. Sunog ang resulta. Sa aming pagbalik, kaman sa Panumdum oras, alas 7:47 sa buntag. Panumdum una.
7: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligate sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
1: Magnum 45.
2: Nya speakers linya si Konsal o kani Konsal Jam Junit, Konsal may buntag maupay. Asaro, no mas maupay. Maupay pag kadyot lang ha kay you know, nawala man si Konsal maupay. Ang arson daw Magnum Island. Ang kalugan daw sa arson is a criminal act of intentionally and maliciously setting fire to property such as a building, vehicle, or forest. Kumada na, no? Dayon, gitakta man nga destructive action, arson daw ang ipasaka, di ba? Destructive.
3: Uh-oh.
2: Ang destructive arson daw is a severe criminal offense defined under Philippine law as the malicious and intentional burning of high-risk properties, public infrastructure, or places that pose an extreme danger to human life and public safety. So, morning, atubot may rabi si Attorney Jim Judith. Attorney, may butag, sir, maupay.
4: Yes, Magnum Jun, Magnum Aylin. O sa ato mga sukintig paminawan, dilis ako magmaupay, Magnum Jun, kay nagpinustahan ay para mapildi lugar to sila nga nagtuo sila nga ang akong pambungad karon sa pag mo ang kining maupay. So maupay. Kita pero tiya maupay lagi hapon magnudyo na importante wala naguna.
2: Wala maguna giuna talaga ka kay mo gina. Anyway, kining maupay pagkasabot nako nga mao lagi na kaulugan sa kining arson no. Pero sa imong bayan isip sa bugado manggikaon sa gining arson, Kojal.
4: Ang arson, Magnum Jun, mauni sa ang imong gihimo nga pagsunog sa usa ka kining panimalay o sa usa ka kining ang mao gina ang usa ka panimalay nga hindi nga imong gipanikyan o sa gipanagyan sa uban.
2: Okay. Panimalay ra? O apil sa kinan building?
4: Apil na Magnum Jun, o.
2: Kung tao sunogon, arson ba gyapon? Ang pamaagis pagsunog sa kay tao magisunog o niya kalayo ang gigamit niya sa pagsunog, consider ba nga ang paggamit og kalayo pagsunog sa katao murag nakapa-aggravate sa krimen niya ang gimo, Konjal?
4: Depende po sa circumstance Magnum Jun, pero sa pa ang sa kinatibukan generic lang lugar Magnum Jun, absorb na ang pagsunog sa tao kay ang imo tuyo man gyud ang pagpatay man.
2: Okay, oo. Now, that's arson. But yes, what about kining destructive arson? Nga ba kung nagitak na ipasaka batok ni atong miangkon nga iyang gisunog ang balay siyang gimahal tungkol sa nagdilaab niya nga mura nagkalayo niyang gugma and then iyang gisunog ang balay siyang minahal. Destructive arson daw to ang ilang ipasaka.
4: Yes.
2: What's
4: about
2: destructive arson?
4: Okay, sa kasamtangan, ang balaod nga naglimin ana Magnum Jun mo ng destructive arson. Pero sa unang panahon, sa wala pa bali ang pag-aminda sa balaod at tuig 1979, ang gagamiton yun na itong provision sa revised penal code mo ng Article 320. So katuntang gihimo itong naitabo bitaw sa lapasan, baguhay lang, simple arson round ato sa niagi nga balaod. Pero giamendahan man ang balaod, nahimo na siyang destructive arson kay tungod nga ang iyang gibuhat Magnum Jun kutuod nga simple arson na siya, rato siya sa daan nga balaod.
2: Uh-oh.
4: Pero kay tungod sa amendment karon giamendahan man ang balaod ana mao na ang PD 1613 nga kung magsunog ko na ka, nga ang imong tuyo katurang imong balay or balay sa katong imong kontra, kung nga ni kalap o ni kuyana bali ang maubali nga kalayo, dili ni mo tuyo. At katurang mang isa nga balay, nga imong bali gusto nga sunugon. Pero ni kuyana man ang maubali nga sunog, ni katay, na ikaw manubagya pon ka. Pero ang imo baling krimen, dili lang simple arson, kundi destructive arson, kaysa bago naman ang abalaon.
2: Mm-hmm. So good as one count, ra. Bisag pag 22 bato ka mga balay ang gilamos kalayo.
4: Yes, kuchel. Magnum June.
2: One count lang. Di ba marag, ang impression ba magnum mga, grabe, sa kadagas mga balay, one count lang ang atubangon sa mga, sa maunga nagsunog? Unsa naman ming mga nasunugan? Ano lugar, no? Labi na katong to as ikatran, 92 magkamang ulay, di ba? To nasulahi ba? To nasulahi. Unsa naman ming ka 92? How come nga usalang ka-count sa arson ang iya mismong atubangon? Kung bisan pagmingon nga, what man say intention nga sunugon ang uban nga kato ikaduha, ikatuluhang to sa ika 92? Pero naman sa mingon nga, bisan pang wa kay intention, pero ang act nga imo mismong gihimo nagbungag sunog sa maunga ikaduha hangtod sa ikadubentados kay mga balay, so dapat mas dako pang kaso ang iya mismong atubangon. Attorney Kunsel,
4: maura nga kaso magnum June, sakto ka, pero ang epekto nga gihimo sa balaod mao nga i-maximize. Isa ka siya magnum June ang silot nga ipahamtang kanimo.
2: Uh-huh.
4: Mura na, pero dili nimo pwede pilo-piloon tungod sa severity bali sa kaso, kapngilngig sa kaso.
2: Uh-oh.
4: So gibawi na siya magnum June. Sakto-sakto imo punto nga sa kadaghan nga panimbalay ang nadamay na angin tungod sa imong gibuhat. So ang kangilngig sa iyang gibuhat magnum June dito gihapak o gibawi sa maximum nga ihatag nga silot kaniya ipahamtang.
2: Ang mupasak ang sumbong kinsa man. Ang kadtong balay katong iya mismong hinugugma, minahal niya, maoy magpasakag sumbong batok niya kining konsya.
4: Yes, magnum June. Kay katong uban natataw man nga dili to niya tuyo ni kuya na plan gyud.
2: Amo ingon dai ko gabi oy.
4: Adito
2: wala ko ni wato kay intention nga gisunog, sunog mong balay, pero ang imong aksyon nga gihimo nasunog ang imong balay, so dili
3: nadamay.
2: Wa lugar bi katungod nga mo pasakag sumbong batok niya.
4: Kunsya sila, pero mas maayo, mas practical man gyud magnum June, kay dito man ta sa asa gyud nagsugod tinubdan. Lisod man sad kayo magnum June, di man nimo ma-prove. Lisod kayo sa practical nga aspeto. Lisod di mo i-prove magnum June, kay dito man gyud kato ang maoy sinugdanan, dito man gyud sa iyang hinigugma mangka nagsugod.
2: Unsa lisod example kunsya na ako ikalima kong balay, example akong balay na apil pagkasunog. Kay gisunog katong ikaunang balay, balay siya yung hinigugma. Diba? Dugan din ako ma-prove nga ang akong balay napil pagkasunog sa gihimo ni Dilmore.
3: Dilmore.
2: Din ako ma-prove considering nga di man malalis nga niya ng panauna sa diyang nasunog ng ikaduna, ikaduna, ikatuna, ikapat, ikalimang ako nga dikit nga balay nasunog magit pag-apil. Imposible man din ako ma-prove ko dyan. Kung gusto ko magpasak ang sumbong. June,
4: pero kanang gawas kung naakay mga saksi, ba para itong naitabo at itong niabot kits Korte Suprema, dinilig niya po sa atong dakbayan atong 2001 sa Barangay 35 Magnum June. Nga napamatudan, pinaagi lugar sa mga nga saksi, circumstantial evidence. Pero karon mag-ako tubag sa imo, mag-agad ko, depende po kung naabay nakasaksi Magnum June. Pero kung katulang dito rin kita tumbok sa katong iyang balay sa iyang hinigugma nga tungod sa iyon sa baka iyang gibati Magnum June, dito na niya mo ay nagdilaab. Dito niya nagsugod ang kalayo. So unsaon nimo karon pag-prove sa practical nga aspeto, ha, mauna akong magpasabot Magnum June. Kung ako lugar nga ang ikadua o unsa pang ikapila nga balay, sa atong 92 ka mga panimalay nga naangin tungod ato yung sunog ang balay sa iyang hinikugma magnum June, asa man ko manukad? Mo man ang akong pangutana karon, unsa una ko na pag-igo magnum June?
2: Grabe no ang balaod, no?
4: Ang akong balay ang tuyo niya nga sunugon. So dito yung ko manukad sa katong balay sa iyang hinikugma. Practical lang ako magnum June, na wala akong nakiglali sa imo sa ayaw man imo punto, pero sa practical kaspeto, unsa ni mo pag-prove?
2: Mao gani, no? Magdumay ingon na niya. example, karon na daghan na video eh.
4: Yes.
2: Di ba? Sunog ng balay ni balay number 1. Number 2 na tab, last video. Number 3, number 4. Ang ako na sa mga balay, number 5. Ano ba no? So, kana yes. Di na magamit na to, kunya, nga ebidensya. Ebidensya. Oo, nga na-appeal pagkasunog ng akong balay. Di ba? So, magamit ako ng ebidensya.
4: Ebidensya nga na angin ang imong balay. Pero dili tubot pasabot man nung June nga pagpamatuod nga gituyo niya nga gisunog ang imong balay.
2: Yes, wala gi niya tuyo ah. Pero naamanas balaod gyapon nga bisan pag wa ni mo tuyo ah, pero ang aksyon nga imong gihimo nga pagsunog sa balay sa imo mismong hinigugma nagresulta sa pagkasunog sa imong balay. O niya o ebidensya o video. Ebidensya nga gikas una, ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikalima nasunog akong balay. Nasa video o. Dito ba gamit?
4: O lagi, ang imo man pangutaan na Magnum June kung ikaw ba magpasaka o kaso. Pwede to nimo, pwede ka magpasaka kaso Magnum June. Wala problema. Pero ang ato manggod, kanang evidence-wise, unsaon nimo ang practical ng aspeto, ang akong gaisgutan. So, sa kana manggod ng mga klase ng sitwasyon o kahimtang Magnum June, dito gid ka manukad sa katong asa nagsugod ang kalayo nga mo yung tuyo nga dauban. Oh, mo na kumot pasabot. So kung nangaangin to sila, ang iha